0: aurang konsumo. Makaltasan ka og piso ang bayronon samtang kung 2,000 kilowatt hour makamukabat sa 20 ang diskwento. Bisan gamay giingon nga makatabang yapon kini sa pagmino sa bayronon sa kuryente sa baga konsumante. Piso 20.
1: Local news.
0: Ay na lang ay. Gipangayuan og komento si Senador Ronald De La Rosa. May kalabtanan sa posibleng no work, no pay nga pulisya, no pay nga pulisya sa mga senador. Nagatubang sa ethics complaint ang opisyal nga mikuha og kapin 227,000 nga sweldo og allowances matag bulan bisan top absentee sa Senado. Samtang depensa ni Senador Alan Peter Cayetano nga naglihok ang buhatan ni De La Rosa bisan wala kini nagpakita sa Senado sukad migawas ang taho nga dunay araswaran ang ICC batok kaniya.
1: Radio KBDM Local News.
0: Sa butong 22 ka senador ang mipabor nga walay mibabag o nag-absentee voting ko nag-abstain sa butuhan. Hinungdan nga nakalabang sa ikatulo og ulahing pagbasa sa Senado ang Senate Bill number 1432 og ang People's Freedom of Information Bill tumong sa sugyot nga mahatagan ang publiko og daling access sa mga opisyal nga records, dokumento og research data sa pangagamhanan.
1: Radio KBDM Local News.
0: Nanawagan si Senador Chis Escudero sa mga residente sa Albay nga hugtanong musunod sa mga abiso sa mga otoridad samtang nagpadayon ang pag-alboroto sa bulkang Mayon. Kini human nagmiresulta sa ashfall gumikan sa pyroclastic density currents sa pipila ka lugar sa lalawigan. Gipadayag ni Escudero ang simpatiya sa katawhan sa Albay og andam nga maghatag og hinabang sa mga lokal nga pagagamhanan sa baga na apektuhang residente sa Albay.

0: Entertainment.
1: Sa katapusan sa balitang showbiz, nakahakot og kapin 2 million ka fans ang milantaw sa concert sa sikat nga singer na si Shakira sa nasod sa Brazil. Sumala sa opisyal sa Rio de Janeiro, napuno ang Copacabana Beach diin gipahigayon ang maong konsyerto. Gumikan sa kadaghan sa tao, kini na ang giila nga pinakadako nga konsyerto sa career sa Colombian pop star nga si Shakira.

0: malipayon ang duha ka binuhat sa ilang adlaw nga ilang gipaabot diin ang isa ang duha mahimong isa. Ikaw babae, mubiya sa imong ginikanan ug motipon sa lalaki, ug ikaw lalaki, mubiya sa imong ginikanan ug motipon sa babae. Hallelujah. Apan gumikan sa kabibo sa ilang kasal, grabe gyud ang inom nga nitabo ay tagay. Og niadtong higayuna, imbis kay ang lalaki mudimdim sa dugay ng gitanugan nga dugos sa putyukan, sa iyang hinigugma nga iyag yung gipaabot ang maong adlaw, di niya dumdimdimon ang dugos sa iyang gisaad o gipanumpaan na mahimo niyang asawa sa tibuok niya o kapika sa tibuok niyang kinabuhi. Apan ni anang gabi una, gumikan gyud sa sobrang inom sa lalaki kung sa groom wa na siya katultol o dito siya nakatulog sa kwarto sa iyaan sa maong babae nga medyo lola na in town. Gumikan sa kabahubog sa maong lalaki, abi niyang iyang asawa ang iyang nahilabdan, ang iyaan di ay nga medyo idaran. Si Lola di ay ang iyahang nahilabtan. Pagkabuntag niya na, nigawas ang lalaki. O gingnan niya iyang asawa. Wa ti kahilabti sulod sa atong panaghigugmaay. Lima katuig kitang gitapigan. Lima katuig kung giantos. Kawala gyud ti kahilabti. Kay gusto nako sa unang adlaw sa atong kasal. Ako ang pinakaunang lalaki nga budimdim sa imong dugos. Apan unsay na itabo. Kay niingon ka nga wa pa kahilabti. Apan nganong kagabi.
1: Ang gugma ko.
0: Perti namang yung unsa. Abi na ko. Ay, for adults only. Nilahos-lahos naman lang ko. Sa... Kuiba to, kuiba. Kuiba kong iyon, ha? Kuiba. Naglahos-lahos naman lang ko sa kuiba. Unsay na itabo. Abi ko og... Timus juga nga pagkababay. Dili na di ay ako ang nakauna ka ni mo. Ningon ang babay. Pagilam diya, Garda. Mauna diya. Gumikan sa imong kahubog. Nakasulod ka sa kwarto din, dito natulog ang akong iyaan nga idaran. Imbis kay ako ang imong mahilabdan, ang akong iyaan nga idaran, ang imong gipahimong tangtuntuha ka. Bulag ta, bulag! Wala, pagani mo pa pagsugod na to, nitipas ka na
1: siyag usap
0: sa laing kuweba.
1: Dili na!
0: Dili, di ay to, ikaw. Ilam niya! Niingon ang iyaan sab ng edaran. Kardo! Salamat, Kardo! Gabi, eh, ha? Kay murag nabisbisan ka. Murag na init-initan ang akong koto-koto.
1: Patugmay kaluha pa. Di, nagyong puno.
0: Ay, nakumagandang umaga po. Malagi na, mag-inom gani, mag-inom. Dili magpalabi, o niya, breast na itong gabi, eh, pwede na niyong hubuga, di ba? Takka lang kagsunog, di mo. Sa ginla ni mong musaw, pag-inom dya! Lam-lam lang, Gagardo! Mana karon diha? Salamat pa, inita ng koto-koto. Hallelujah! Baka to itong buta kong mga balita, nga giatod ka ninyo sa mga nagkadai ang sponsors. Sa ngalan sa VG Max Plus, ang pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang ha plus. Fuego Blend Jelly Paste, pampagana sa kaon.

0: Kinayag 98.5 Radyo Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: the best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni atok ni.
2: Yes, Igan Marisa. Yes, apa da yun?
3: Nain ako bag sa mata sa akong anak niya. Nagpalit ko kang Igan id na og tulog ka. Digimak, akong gipainom, Pastor. Kaloy sa Ginoon na ulian, Pastor.
2: So, tulog ka kapsula imong gipainom? O niya naayo?
3: Oo, Pastor. Naginahinay og kuhyo sa niya mo bag, Pastor.
2: Okay, salamat ka, Igan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
2: Yes, Igan.
3: Magsisimun ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
2: Okay.
3: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sampot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma sa oil.
2: Okay.
3: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyan sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Then karon dili naman siya makaliho. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella, tulo ka biton. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
2: Salamat sa Diyos.
3: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay tuloy kay siya panalangin nga iya gyud panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
2: So aroma herbal oil ka Igan?
3: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
2: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
3: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, itong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
3: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
2: Okay.
9: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita mong gugpong shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema, Mare. Adda dayon sa FA Pawn Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan na interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
11: FA Pawn Shop.
12: May good news!
13: Hello, ay, unsa ko'y good news!
12: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
14: sama sa large format outdoor sticker,
15: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimusan sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs, and billboards.
12: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o parato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
15: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
4: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
11: Kay sa amog kita gikan, o sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.

0: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: Sukad karon mataghamay, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Surprise, Lola!
4: Hala, onsya na!
3: Happy anniversary, Lolo, Lola!
4: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpaulin!
1: Naapay mga t-shirt, oh?
5: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
4: Naapag yung mga mags nga na atong nawok
5: o mga giveaways para sa bisita, Lula.
4: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
5: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
6: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, og barato ra.
2: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Kinsa ni palihog taga-asa?
9: Si Margie Tiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
8: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
9: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
8: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
9: Nakoy arthritis.
8: Nag-arthritis.
9: Oo, nagpasikap ko sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
8: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay nga di makalakaw?
9: Tulog ka-adlaw.
8: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
9: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
8: Amen. Okay, salamat din kaayos sa pag-testify.
10: Money 8.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa Navy Seals, 24 mil ang dami ng tutuno sa mga kapanimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
0: Isumbong kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
5: Alas 8.52 na gyud sa buddag. Kamo padayong naminaw sa ito programang Baroganan Kaibigan. Good morning, dahil ka Ma'am Jeneline Arceo Amaro. Diha sa San Francisco, Agusan del Sur. Sa mga nagtanaw sa Facebook Live sa mga nagkalain-laing lugar sa ato ang nasod o sa laing lugar nasod. Good morning, ganyan tanan. Ay, karong adlawa magsugod ang ika-48 nga ASEAN Summit. Kay paigayon diha sa Cebu. Bisig yung kairon ang Cebu City. Gumikan kay nagkadainlaay mga lideres sa ubang mga nasod sa ASEAN ang anaa karon diha sa siyudad sa probinsya sa Cebu. Particularmente na diha sa Mactan, Cebu. Congratulations for hosting the 48th ASEAN Summit diha sa Cebu City. Sa baga naminaw sa tagsatag sa radio set, sa tinuod lang, kita ang tanaw mo, kita mga Pinoy, bright mong ganda. Pero ang nakinabang kanato ang mga tagalaing nasod. Why? Tanan mga engineers, doctors, mga maing laki, manggawas. Because, unang-una, og dinis ato, manarbaho, gagmay kay sweldo. Og sa gawas sa nasod, dagko kay sweldo. Bisa na lang gani mga domestic helper. Pag-abot dire, sweldo, 5,000, 6,000, pas mo pa. Pag-abot sa laing nasod, 20,000, 25,000. Domestic helper. Di ba? Niya dinis ato, ordinary employee, sulduhan ka lang. 12,000 ang bulan, 15,000 ang bulan, pas mo pa. O di ba? Sa tinood lang. What's wrong? Why? It is because, paminaw mo ha, the reason nganong ang dili tanan na daghan sa tumo politiko gusto nga magpabilin kitang pobre. Prank kang istorya. Gumikan kay gusto ani nila kitang tanan magyampungad ngadto kanila. Gusto nila nga pobre ta because gusto nila nga sige taghangad ngadto kanila. Magsige tagpangayo ngadto kanila. No changes. Kamong tanan nga naminaw sa tagsatag sa Karidyo Sets. Kanos apa man nato? Mag-uhon. Kining atong mga gapang lingkod. Kung dili kamo, sikinsa pa man. Kung dili kita, sikinsa man. Kung dili karon, kanos apa man. Diba? Sa tinuod lang, muna, kamong mga naminaw, pasailua lang ko ninyo, kay prangka lang yung kuskanginan. Usahay manggod pag-abot sa eleksyon, inyo mga dagway ay murang naugwarta. Purya gaba na lang ninyo. Mauna, pagkauman sa eleksyon, wala na dayon. Wala na. Niya magsigi nag-yaw-yaw, alag post anang Facebook, alag mauni, pobre, pag-ilo mo diya. Lam-lam ramo. Mauna, watay kabaguhan. Kay kamo mismo, wala mo'y kabaguhan sa inyong pagkatao. Purya gaba na lang ninyo.

anak ko, Ginoo ko. Ay, kita tong gusto mo na ilaming pagkaon mo order? Yoko Grill and Food House diya sa Gol. Mudawat usab silang mga bunyag, birthday, kasaluban pa mga special occasions. Gadawat usab silang mga food trays order, barato na lamian pa. For bookings and reservations, tawag sa 0905-737-0873. Pangitalang si Emily Sabado Okoy, ang buutan, manggihatagon, matinabang tinood ni. Matinabangon kayo nga pagkatao, si Emily Sabado Okoy. Good morning ni mo, dam! Nang suwa na yun ni nagparamdam. Jan paint and sticker mutin sa inyong masakyanan gamit ang Nano Ceramic og 3M. Sticker sa truck, multi-kabog tanan klaseng sakyanan. Samtang ang Jan Deloring mutahi sa tanang klase sa school and office uniforms og baga athletic uniform. Ananay mo tang tapad sa Booster Gas Station, cellphone number 0916-841-0722. Pangita lang si Jan Jan na tingga ang tagiyag. Dagnumala sa Jan Paint and Sticker and Jan Deloring. Bernal Rice Store and Sofia Trading and Agribet. Basta bugas, walay sagol o walay baho. Ang mga bugas nga gibaligya diha sa Bernal Rice Store and Sofia Trading and Agribet. Anausab kanila ang mga agricultural feeds and agricultural products. Ananimutang sa Guillermo Lavinia Avenue, unahan rana sa Robinson's Grocery. Ipanag-iagidumala ni Lito and Isid Bernal.

0: una, o gusto yung taggabaguhan sa tinuod lang, we change kita mismo. Kaya sa tinuod lang, dili kita mag-usab, dili kita magbago, or gyapon. Padayon gyapon kita. O niya, magsigitag reklamo. Ay, wala, wala. Maghilo mo niya. Wala ginaingon, you wanted to change? Change yourself. The reason why we remains to be poor, because we wanted to be poor. Iato maning kagustuhan. Di ba? Ayaw na. Siguro panahon na puntingali nga, atong usbon. Kung dili mo mag-usab, wag ikausaban kitang tanan. Padayon kitang magkarabanit nga magkarabanit nga magkarabanit. Why? Inyo mo lang sa. Kada eleksyon, biyayin butar, o guway ulan-ulan panuway, mabahaan punta mo. Purigaba. Di ba? Good morning, engineer. Kay Colonel Duran. Daghan man gusto, daghan man, asara. Good morning, asara to iyang text karon. Sorry ha, nalimutan ni asara. Good morning, bari. For information, adunay Purok meeting sa Purok for a San Roque Lumbo karon Domingo. Eh, na naman eh, human naman eh. Asa ba ito yung text karong bagulang? Morning, bari engineer. Daghan man gusto mo hatag og maayong serbisyo nga tiunay sa mga tao. Apan dili man butaran kay wa man lagi ihatag gakwarta sa butante. Tinood na. Good morning ni mo, Colonel Duran. Good morning. Tinood man eh, daghan gusto. Daghan gusto mo hatag og maayong serbisyo. Nga tiunay, timos nga taong mga pagserbisyo. Apan dili butaran, kaywa may ihatag. Tinood na. Tinood na. Ugwa kay gatag, akadaog. Then after election, magbinasulay. After election, magbagot-bot. Maghilo mo. Muna ako usahay, it hurts. Sa tinood lang, gakasakitan ko. Why? Magsigitag reklamo. Gakasakitan ko. Kay ang atong batasan, mora gyapon, walay kausaban. Doon ay tawag. Hello, good morning. Hello?
1: Hello, good morning.
0: Hello, sir. Mayong buntag. Anakanas kanginan sa radio, kaibigan.
1: Yes, sir.
0: Sige, sir. Padayon.
1: Dagan ito kayo pinagdiribidapita sa amo at pitlugat sa sunrise gasta at natilan at tutabak ito nga. Diligid mo butar o walay kwarta. Ano ka dito ito? Mga ginagamak. Ako ganyan, gusto kong butar niya to sa ako raman sara, wala kayo ka daw.
0: Muna sir, kumusta naman ang inyong lugar? Satisfied ka? Maayo pang lantaw?
1: Wala ganyan, akong kapitan ganyan sir, wala ganyan. Wagi na buhat nga, mga kanya, mga maayo. Iya lang, dawat na nga, dawat lang sa pinto.
0: Daw limbs. Basik ang unang project ana sir ay ang kuan construct sa kuan pag-improve sa balay.
1: Wala.
0: Banisiyo. Kung ikaw akong pangutanon, kasama na to undangon kining pagpamalit sa boto matag eleksyon?
1: Buti lang, di ko tabalo ang ating nani magod nga po. Kaya di magig mo butar ang matatawag ang makatawag ang gastaw sa sunrise nga kung walang kandidato.
0: Ay, Diyos ko po. Ala sige sir, saon ta maginay pero do na pay ni kausaban ang tanan sir. Kining tanan adunay kausaban kung kitang tanan usab managihuusa sa kausaban alang sa kalambuan kanatong tanan o kalambuan sa aduang nasod. Og wala wala gid. Padayon gid ani rabanit nga rabanit.
1: Oh, kato bisa among unang kapitan sir na si Dirigital Batek kay karon namo kapitan Francia imong di ang karon ng kapitan ng una wala mo si kapitan di pindi siya
0: na mo na ni kalibo malagi na karon even in the barangay level sa dagan lang kakarong barangay kagawad kinahanglan jud kamo tunol og sipina kagamay 50 di kamo tunol di jud kamo tarang por gaba na lang
1: dili gyud mga mga sa pinong dayon ko di
0: Moagi ka, moingon dahil ko, batay pang-inom diha. Wala man na nidagan para sa imong pang-inom. Nidagan na, inod ba ya? Didaga na kay mo services tao. Kaya mo agi ka, wala ba tayo pang-inom? Wala ba tayo pang-inom diha? Lami ingnong tubagon ba nga? Wala man ko nidagan kay panghatagan tamos para sa inyong inom. Magbisyo mo, pamalit mo inyo. Kaya akong pagdagan para man sa serbisyo sa katawahan, alang sa tanan dili para nimo.
1: Mogid.
0: Dinood ba na? Dinood ba na? Pero mogid na sakit na to. Na'y magampanya. Dayo, ay, mag-solicit o pang palit og basketball, pambula, palit dahil pang bulas volleyball, mag-solicit para sa araw, mag-solicit para sa piyesta, mag-solicit para sa barangay. Pagkadaghan bas aktibidades. Ngano wala man ni dagan kay para mapalambo ka ng inyong araw. Napadagan mo ni dagan kaya na para mapalambo ang inyong barangay aron ang mga umaabot nga araw adunay kalambuan sa araw ng kalambuan. Oh, di ba? Pero unsaon ta mangi sir? Pero ako dili ko kapuyon og istorya sa radio. Mo nay ginaingon nga ang bato kada adlaw tuluan nimo nagtugi tubig buabot ang panahon mabangag ra gina.
1: Mao ra niya ako ato sir. Kanahan jud ko ang mga imong tinuod aron makabalo po pag mga kainitan na mo diri mga kandidato mo wala karta. Kung makabalo po pag ako ang dako alang kabahin sir diri sa wao. Katong nang limos na kwarta nga kwan may tiglawas wala ko mahatag
0: siya sakto ug ako ay di pa gay sir mo gimuhatag nako kay matakihan man gyud mabirahan man gyud radio ay pasensya gyud
1: ako gani
0: sir ang akong pagkatao wala na dili baligya ang akong pangalan dili baligya ug ang akong boto sagrado
1: mo gyud mo lagi ako ako kabahin di mo ng mga butang ka ng mga jag ko kay gawas.
0: Ay nako. Nala sir, salamat sa pagtawag sir. Good morning mga taga Sunrise Gastab Banisila North Cotabato.
1: Sige sir, salamat po kay sir.
0: Okay, thank you. Pastilan, doon ay tawag. Bisan ako ni Kwanon, kay kaprograma pa ko. Kamulo, paintahon kong programa, wa pa ko na human, tawag ra kog balik. Hallelujah. Moragwa na mangyay ko'y oras, maghinay-hinay na kog panamili sa itong programang Baruganan Kaibigan.

Dunga ni mong awit maghinay-hinay na usab aguog panamilit. Sagalan sa labawong magagagaho mga mo'y naghatag ka na to sa tanang grasya ug mga panalangin. Ug labaw sa tanan mo'y naghatag ka na to sa atong hinulamang kinabuhi. Sagalan ka ni mo Ginoo, daghan ug daghan ug daghan kay salamat ka ni mo. Labing gamhanan ug labing dalaygon gayud ikaw. O Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Sa tibog katawhan nga naminaw, ang among pagyukbo ang among pagpasalamat kaninyong tanan. Sa among mga kakaubanan sa radyo kaibigan, sa among President and CEO, ang pastor at kaibigan ng bayan, Pastor Dan Dangalio. General Manager, ang kuya sa tanan, Kuya RJ Dangalio. Technical Consultant, Gerald Ray Dangalio. Station Manager, Stephanie Yote. Sa atong Finance Officer, Bernadette Songkiawon Kilong-Kilong. Sa atong News Writer, May Dagorgios Belga. Sa atong Technical and Transmitter, Junting Kang Rari, si Thor and Joshua, Wang Magandang Lalaki Season. Sa atong mga Broadcaster, Attorney Ruby Melecio, Tata Ritiza, Rayandro Librea, Double J and Chari May Pahanggin. Kini si Romeo Chiang Jr. Moingon, ang lungsod nga mapasagaron may makapukan sa kusog og demokrasya. Apan ang lungsod nga nagpakabana may makahatag og kaligon sa kagawasan. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Dios. To God be the glory. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insha Allah. Allahu Akbar.

0: numero uno sa balita.
1: Mutabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang dinagmay basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Kailangan, kalilangan, mayahay, si Igan Tata ni. Akong bata, na-admit, ang sakit, kining typhoid, kaduha gigikuan sa doktor.
5: Oy, typhoid, okay. Pilayang edad?
4: Lima pagkatuig, okay. Ikatuwa ang doktor. Nga, upot mang kaadlaw sa hospital niya, wagid kakaog kanon, gamay ra kayo. Nga, kinabalaka man ko, si kukunahuna, nga, unsa kong paliton. Nakapalit, yung Digimax, tulurog yun kabuok. Ang kalunis sa udto, ako siyang ipainom. Pagkataon-taon, nangayog, pagkaon. Man, dako ikaw pasalamat, pastor, sa Digimax, sa imuha.
5: Okay, salamat sa Diyos. So, nakagawas na siya, Igan?
4: Oo, nakagawas. Pagkaugma na yun, igawas din na kayo, nikaon man siya.
5: So, tulurog ka, Digimax, katot sulti, 90 pesos sa'yo mo na gasto.
4: Oo, oh, so,
5: okay na siya karon.
4: Okay na.
5: Okay, igantata o ba kalilangan?
6: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, ay, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kaya ko magastuan ng anniversary, ay.
7: Nagpunot pa mo ng aktang ni Muyots.
6: Dahil, ay, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
7: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
7: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kanindot, no?
7: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na ilain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
8: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
9: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
11: Mga on na ta.
12: Uy, kalami sa sinabaw.
13: Naabay kinilaw.
14: Ilabas ang bida sa lamisa.
15: Fuego blend jelly paste.
13: Kalami ane.
16: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
14: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
12: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
17: Ang ako nga testimony, mao kini. Una nga gatong Digimax sa ako nga natikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O ako gi kuang gayod na kita ko ang akong kuang sa akong lawas na doon na gayod langon sa epektibo ang maong Digimax. O salamat sa Diyos nga ato ni hidihidan akong nangakong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. Usay ako kay buhat gipakuanan ko sa akong apo, gipatuloan ko sa bigima, patuloy ko akong talinga. Matuokan mo sa dili mga isuon murag naga kuan ang kakatul o kasakit unya diha diha gayod naayo naayo gayod ako nawala ang akong kasakit diha diha gayod naayo. So praise the Lord. Dalegon ang Diyos na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usap kanya ka instrumento kang Pastor Dandang Galio na gihimo kayo niya. Giblisingan sa Ginoo ang maong Digimax.
18: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
19: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
18: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
19: Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
18: Hala, Mare, pagdali na. Adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
20: FA Phone Shop.
21: Unsa may ato igan?
22: Ako po, testimony ang aroma.
21: Aroma, yes. Gagamit ka aroma?
22: Oo, oh, ka-plus ang aroma, pastor. Nga, ang among sakit sa kanin, mga katukatol, importante yun kaya nalipay yung wala po.
21: Wala.
22: So, ang katulang gaplas na mo, ang aroma.
21: Salamat sa Ginoo, salamat di kayo.
22: Sa Ginoo, Pastor Dan.
21: So, Igan, salamat di kayo. Kinsa ka ni pangalan, ani?
22: Noel Estina.
21: Noel Estina diya sa Baganihan, Marino District, Davao.
23: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
24: Kumusta mga kaibigan?
23: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimol sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building o sa second floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.

0: XRK Radio Kaibigan. You
1: are happy anniversary.
2: I love you. So
1: beautiful. Akong gift nimo.
2: Wow. Kanindot ko ani. Customized mug printing.
1: Ganahan ka?
2: Salamat, Han.
1: Di pa.
2: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
1: Ang unsan?
2: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
1: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
3: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Wala ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
6: Yes, igan ka na. Kamusta man?
7: Kanang mag-testify ko, Pastor, sa about BGMAC.
6: Yes, go ahead. Igan ka na.
7: Na-practice ko sa motor nga mag-drive. Nalikid naman ko na naglikinig akong tuhod.
6: Oy, natumba ka?
7: Natumba.
6: So, saan natabo na yun?
7: Nasamad yun na siya, Pastor. Akong gibutangan o BGMAC. Nag-inom ko o duha.
6: Oo.
7: Salamat po sa Dios, Pastor, kay wag yun naghubag ning akong tiil. Kunya, nakatulog ko gabi iba nga wa ko na naglisod kay wala may sakit.
6: Okay.
7: Igura na kay, kanang nauga.
6: So salamat kayo og mga importante nga dapat kanunay na atay BGMAX, no? Atay BGMAX kanunay. O si ato masulti sa ato mga tigpaminawan.
7: Magpasalamat ko sa Ginoo kay gigamit na niya ang BGMAX nga kanabitaw instant gid na nga og magkahinanglan ta, makatabangan ta.
6: Amen. Salamat kayo.
3: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Velia Nueva Funeral Homes, ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Velia Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
8: May aga, igan Pastor Richard. Bisan pa man ako si Mirna sa gihapon, Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kaya ang aroma maayugid inisya sa paso, kaya ang akong banan na paso sang motor. Karon gigamitan ko siya sang aroma na wala ako sang gigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako furog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya furog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pangahaplas. I love pa rin aroma.
9: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikwit girapi din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita, ni Ana ang GRD Printing Services.
10: Oh, higala! Di nagkamuato pa sa bisan-asa. Kay ni Ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
9: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
10: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
9: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: numero uno sa balita.
13: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
12: Numero uno sa serbisyo publiko.
14: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpasma.
12: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
15: Magkalingawan sa Bukidnon,
16: Radyo Kaibigan.
17: Mo! 98.5

0: 98.5
1: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
1: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Rahap-rahap po kag-aroma na eh.
3: Oh, maugalay. Papalis ko itong pag-ani ka distagong. Nagpalis ko duha.
2: Oh, okay. Duha ka-aroma. Okay.
3: Hindi ako pa. Ako, nindos niyo kayo. Nag-uruman itong nag-ngul-ngul.
2: Oo.
3: Mas diyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan. Tambal ka.
2: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag-aroma na wala ang ngul-ngul sa imong tiil o nakatulog kang tarong.
3: Oh, nindos na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
2: Salamat sa ginoon, Naya.
3: Pamila, makamata ko. Alas ko ato, makatulong na kong kuhaan na. Tiyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulong na mapod ko.
2: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
3: Salamat, Iwi.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
5: Sukad karon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
2: Ah, yes, ah, kinsa ni palihog?
7: Si Igan Ili sa Bantuanon.
2: Igan Ili, Bantuanon. Igan Ili, unsay ba ato nga masulti?
7: Salamat ko sa Ginoo nga nauli ko, naulian ko sa kuan, Gimak, kay isa gito ko sumala pa sir nga, dili ko makatarong o lakaw kay Binhod akong katunga sa lawas.
2: Uy, Binhod, okay.
7: Oo niya. Nag-ani man ko din sa balay si Chris Amor, kay Tuki Mlamo sa Sakani.
2: Oo.
7: Nangutang ko sa iya, upat ka buo. Namaro sa pasto na hinahihayog ka. Wala ang Binhod sa PCL, makatarong na kong lakaw.
2: Ay, salamat sa Ginoo.
7: Wala akong gusto sa muna yung pastor nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa isa niya ang kapal nga bisimak na makatabang doon sa makatawahan.
2: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantuan nun. Salamat kayo.
8: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
9: O lagi Mare, nangita mong gugog phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema Mare, ate dahil sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
9: Ah sige, salamat kay Mare, add na ko sa FA Pawn Shop.
8: Hala Mare, pagdali nga, add na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
10: FA Pawn Shop.
11: Everybody line up!
12: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
13: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
12: Naapadi ay na!
14: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
13: Kanindot no?
14: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
13: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD Quezon Printing Services.
12: Doon na tadiri no?
16: Accessible og affordable nga printing services.
14: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
2: kinsa ni palihog taga-asa?
0: Si Lord Vitaling niya, Pastor, sa Marihapag, Pagbuhanan.
2: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
0: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
2: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas o sa may imong paminaw de sa lawas?
0: Nakoy arthritis.
2: Nag-arthritis.
0: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
2: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, hindi makalakaw?
0: Tulog ka-adlaw.
2: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
0: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
2: Amen. Okay, salamat higa ayo sa pag-testify.
10: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
11: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
10: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Mo 98.5.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni. Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Kinsa ni palihog?
5: Ikaw na ini, Dadaw.
4: Dadaw, igan Dadaw, unsay ato?
5: Dadaw Marlon.
4: Dadaw Marlon.
5: Salamat po sa bisimak doktor kay ugot kay akong ipon bag inna ako. Nawala din ang ubag.
4: Ano bag imong ipon?
5: Oh.
4: Tapos nawala ang ubag.
5: Oh, ginna ako.
4: Nawala ang sakit.
5: Wala pa ng ubag, Pastor.
4: Salamat sa Ginoo. Pasalamatin ang Diyos nga naayo ka. Salamat kayo, Igan, Marlon.
6: Ako si Teresa Ahero sa Hingog City.
4: Yes, Igan.
6: Magsisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
4: Okay.
6: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginapambal, Aroma oil.
4: Okay.
6: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya ligid siya makaliyok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian, ang siya hubag mo yung laplas, ni moto, di na ulian. Then karon, dili naman siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botilya, tulo ka bitong, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higaanan.
4: Salamat sa Diyos.
6: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay Kubo, salamat sa ginuda na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglanginan namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
4: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
6: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
7: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit gidapi dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
8: Hikala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
7: Naasa pay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasa pay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: Mga on na ta.
11: Uy, kalami sa sinabaw.
12: Naabay kinilaw.
13: Ilabas ang bida sa lamisa.
14: Fuego blend jelly paste.
12: Kalami ane.
14: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
13: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
0: Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni. Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
10: ang musunod na programa ng inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o gulay lakot kining sibihan.

0: Amahan na mga Diyos, salamat kay Ginoo. Salamat kay Amahan sa laing adlaw nga imong gipahulano sab kanamo karon. Lord, thank you kayo sa imong mga pag-amping sa matag-usa. Anya nakadangat kami Ginoo ning dapitang malinaon. Giway mo kaming tanan sa mga taong dautan. Salamat Ginoo. Tungod kay gampingan mo sab kami gilayo sa mga diskresyas kadalanan. Hinaot Amahan sa tanang gutlo. Sa among paglawig, ibabaw ning kalibutana. Naot ka kanunay sa among taliwala. Maluoy ka Ginoo na sad ka sa among kalisod. Na sad ka Amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kung ikaw bulag ka namo. Busa Ginoo nagpagimaluoy kami. Ayaw una Ginoo pagpalayo. Taghan pa kami isugilon kanimo Amahan. Pasaylo ak kaming tanan sa mga sala nga among nabuha. Tabangin taon kami Ginoo nga makakaplag og mga dagayang grasya. Gikan kanimo usab aron kini magkamit namo sa among inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab ug kakuyaw ang kalibutan. Tabangin taon kami Ginoo. Malayo kami Amahan sa unsamang nga mga katalagman. Tabangi kami Amahan nga unta. Sikinsan dunay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Hatagan mo kasulbaran ang among tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa mga mahal sa kinabuhi, Ginoo, ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangiin taon sila, Amahan. Tundo na yung mga suliran karong gihambin. Maluoy ka, Amahan. Hupayon muntang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa din na mo malikayan, makabuhat kami og mga kasaypanan. Pasayloain taon kami, Ginoo, sa mga sala nga muna buha. Apil sa mga opisyalis, sa among mga lideris, Ginoo, unta, ihatag mo pa kanila ang dugang kaalam aron madumalahan pa pag-ayo mahatod sa kahingpitan o tinuod ng kalambuan o ang kalinaw nga among dugang ipangandoy amo ta kanang matagamtaman Ginoo pinagi sa imong gahom. Kining tanan Amahan among gilauman nga madawat apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas. Amen.
1: Ratsada! Tulunganon gimugna alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa nalawigan. Ratsada! Busaway sa mga hiwing biduhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungdanan sa rindas kagamhanan. Ratsada! O karon, aniya ang angkurman, Tata Retesa.
2: Higala, kumusta? Mayong uto ka natong tanan, mga binati ni Pagminaw. Welcome dito sa itong programa, katong tulungan ng Ratsada. Ratsada! Salamat kayo sa laing adlaw, mga higala, nga gipahuan na sab ka nato sa atong labaw, magkagagahom nining adlaw karon nga Miyerkules. Pizza size karon mga igsoon, bulan sa Mayo, tuig 2026. Sama sa inyong naandan nga tigbagat sa kanginan, ako si Igan Tata Retesa, makiguban sulod sa usaka oras. Hangtod na mga gala, alas 12 ang takna sa auto. Akong giusab mga gala, nga ako ang background. Kay medyo murag jali ni. Ganahan ko ani mga ikson maminaw. Di ta batiog tulog ba? Okay na ba ni? Okay na? Okay na ba na itong background, Diyos? Anyway, pasalamatan sa nato mga igsoon, no? Sa ngalan sa ito mga kaubanan din si Bian sa DXRK Radio Kaibigan 98.5. Pinagi sa ato ang station manager Stephanie Dangalio UT, atong finance officer Bernadette Kilong-Kilong, o sa atong tulo ka mga banggitan, no? Mga igalang mga technician on board. Dire sa studio, mga igala si Igan na Engineer Joshua Sison. Sa transmitter, usap kauban na ito si Engineer Igan John Tingkang o Engineer Igan Ramil Bedrejo. Sa ngalan sa among Operation Manager, Engineer Romeo Chang Jr., among Technical Consultant, Gerald Ray Dangalio. O sa tanan, labi na yun mga igsoon sa among Station General Manager, ang kuya sa tanan, Kuya RG Dangalio, mga igsoon, CEO na mo, mga igala, Sukad ka niadto hantod karon. Ah, grabe ka matinabangon. Walain ang ato may galang pastor ng bayan, Kuya Pastor Dan Dangalyo. Mangutol yung tanan sa mga naminaw nato mga igala, 20 ka mga lungsod ug duha ka syudad. Dini sa atong lalawigan sa Bukidnon mga igsuon o gapil sa atong sikbit mga igala nga mga probinsya. Sa magyapon sa nandan inyong alagad ako si Igan Tata Retisa makiguban sulod sa usaka oras. Palihog lang mga igala no, kuhaadaan kining ato numero 09-55614-8416. 09-55614-8416 ang ikaduha nako ka TM sa kajut lang ha 09-36-743-3875.

0: sa kinabuhi ang atong kanhimayor usab dinhi sudad. The Action Man, Spokes John Galario. O kauban sa 10 sangguniang panglungsod dinhi sudad sa Valencia, pinagi sa pagpanguna ni Vice Mayor Grisel Cecil Galario Fernandez. Sa tanan nga mga kapitanes, mga barangay officials, ngadto na mangigala sa mga senior citizen. Sa laktod ng igsoon, katawhan din ang sudad sa Valencia. Maadyong pagpaniyod to! Happy birthday sa mga nagsaulog karong adlaw sa ilahang adlaw na tawhan. Belated happy birthday po dayon, no, sa mga nagsilibrar kagahapon. O advance happy birthday sa mga magsaulog, mga igsoon sa ilahang birthday karong umabot ng mga adlaw. Karong adlaw po, ang sumad sa pagkatao sa among kuya ng akong kababayan, akong itimbaya, no, sa iyahang malipayong kasalugan karong adlaw, sumad sa iyang adlaw ang pagkatao, mga igsoon. Happy birthday kanimo kuya Wonderman Richard Soriano Villarunte. Si Kuya Cards, birthday ni Kuya Cardo karon, mga igsoon, no? Pila na ba edad ni mo, koy? Bata pa man ni kayos Kuya Richard Soriano Villarunte, Kuya Cards, Kuya Cardo. Murag na pa rin sa mga 35 siguro ba? Akong paminaw, ano yung mga igsoon? Wa pa ni mag 38. O, nanani sa mga 35 o 34 ba ka? Basta bata pa kayo, no? Ha? Bata pa kayo. Di good malaan mga igala o kwan. Di malaan mga igsoon nga milyonaryo. Kay down to earth kayo mga igala, ang pagka simple kayo nga pagkatao. happy birthday kanimo Kuya Richard Soriano Villarunte alias Kuya Cardo. Ang tagiya mga igsoon sa Wonder Radio. Mga igala, no? Munigingon mga igsoon, ang taong maningkamot, ang taong migala nga doon nagyoy panglantaw para sa iyahang kaugmaon, di lang siyang kaugalingon. Apil sa tibok niyang pamilya o gabaw sa tanan sa mga taong nag-abag, nagtabang mga igsoon nga nung naana naabot na iyang mga panganoy kinabuhi mga igsoon. Murag naana tanan kang Kuya Cardo Megala ang kiniang grasya nga gihatag sa Ginoo. Basta tao laging buutan, tao nga dili hakog, tao Megala nga di makamaong mamintaha. O munang grasyahan jud kanunay sama sa naangkong grasya panalangin mga igsoon gibubo, no? Gikan sa ato labaw magkagagahom nganha kang Kuya Richard Soriano Villarunte, Kuya Cardo. Happy birthday ka nimo kuya. Mga igsoon, ato sa may galang nga dawato, no, maminaw sa tag mga balita, report gikan sa Public Information and Assistance Division, aron may galang nga limpyo na dahil na itong dalan, tuloy-tuloy na dahil ang atong isigutanan. So kagahapon gi-release na may gala sa atong syudad, no, ang subsidy sa mga motorila operators ug drivers sa Dakbayan sa Valencia. Kay human naman nagkadawat may gala mga motorila giagi kini mga igsoon, pinagi sila mga tagsa-tagsa ka asosasyon. Naghatag ang DSWD og 5,000 nga kantidad. Dayon na i-subsidy ang atong LGU Valencia. So kagahapon nag-release na may gala sa pasiunang subsidy ang atong kagamhanang lokal. Nasa tong linya paminaw na to si Evelyn Calderon. Mangutan ni Molen.
1: Yes, Kuya Tano. Malampusong kagahapong adlaw Kuya Tano ang gipang-apod-apod-pod ang 3,000 pesos nga para sa mga Motorola drivers o Motorola operators nga 2,000 po sa Motorola operators. O karon pong adlaw Kuya Tano, naapoy gipahigayon Kuya Tano nga tilapia dispersal, fingerlings dispersal dito sa ato ang City Agriculture Office Kuya Ta.
0: So ganahan diha magkuan. Maganahan magtispan.
1: Yes Kuya, 2000 ka mga fingerlings ang giapod-apod sa mga association gihapon siya sa matag barangay and gipili lang kini no nga mga barangay and then 184 ka fisher folks pod Kuya Ta ang hatagan.
0: Wow.
1: So malipayon kayo no ang mga mangingisda. Karon mga naguhi og mga tilapia dito nga gihatagan sila na kay naapod ang taga head office po doon, nagpangulo po dito. So, kaganina, kadlawon siya, gikuan mga alas 5 hangtod alas 7 sa buntag, dito gipahigayon sa atong City Agriculture

0: office sa new building dito sa may Pinatilan ko yata. So malipayon kaayo no nga gidawat sa mga mangistas, mga mag-uuma, diin mga nagbuhi og mga tilapia, and then kini sila ikuan po ni sila, monitor po ni sila no sa atong City Agriculture Office, labi na katong mga namay maba ang atong magong City Agriculture Office. Ay naka naman siya mga division gud kuya no, naay katong sa for fisheries and then for crops, and yes, naapod sila kanang kuan nga ga-monitor gud sa ila hapon. And wala ka na po siya nga higayon po, katong nga higayon, usap po no, nga kanang nagpasalamat po ang mga mangisda nga sa suporta sa ato ang lokal nga panggamhanan diin. Naningkamot po jud no, nga despite sa ato ang nahitabo nga krisis karon, padayon ang suporta, ang paghatag o panginabuhian kanila. Yes, kuya ta. So, dili la ang mga motorilla drivers ang nakadawat, kundi li ang ato apod no, nga mga mag-uuma.
1: Mga local farmers na to.
0: Yes, kuya. Oo. So, hinaot pa no nga ilahapon ning maatiman og tarong, so mag-update ra ta puhon no, kay napaday dugang pagyud kay murag every month sila gahatag og mga fingerlings ngadto sa atong mga oo, kay daghan ubay-ubay pud baya no ang mga nagbuhi og tilapia dinhi sa atong dakbayan sa Valencia. So mo nang ang ato ang City Agriculture Office gapaningkamot gid sila nga tanan maapod-apuran yun sila kuya ta. So mao na tong panghinaot nga sa umaabot pod no nga mga adlaw, mga bulan or tuig, kini mulambo pag yun ang mga dugang panginabuhian sa atong mga mag-uuma kuya ta.
1: Okay.
0: So kinaisya no, mo na atong mga nakalap nga balita karong adlaw kuya ta, gikan sa Buhatan sa Public Information and Assistance Division, kini si Evelyn Calderon.
1: Okay, salamat kayo mga igala, Evelyn Calderon. Mga igsoon at oras, 26 minutos na milapas, alas 11 ang tagna. Usa gyud na mga igala no, sa dako kayo gyud nga mahimo nga tabang no sa mga panginahanglanon, especially gyud mga igala sa mga taong kugihan. Para naman po ni sa mga taong kugihan, kay bisan pa mga igala gidaho nimo kanunay ang tabang gikan sa atong gobyerno, kung ang tao mga igala naa kanunay gapungko, taong mga igala gatapulan, di gyud na masinso. Bisan pa mga igala gadaw-dawon nimo naghatag og kini ang ayuda, kay maghulat ra gyud na mga igsoon unsay matagak. Moy iyaha may galang malamoy. Pero kung maningkamot ang tao mga igsoon na i-support gikan sa atong LGO, kunya duyugan po dayon may gala sa kakugi sa tao, muna mga igsoon nga di gud malisdan. Mahatag yun sa mga panginanglanon, labi na gud nga to sa iyahang tagsa-tagsa ka mga ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya. Di ba Diyos? Muna importante. Okay, mga igala, balikon ako no. Padayon gyapo ng atong syudad, pag-auhag labi na gyud mga igala, magbinantayon ta kanunay sa tanang panahon, kay dili na to matagna, andagan mga igala sa kini ang ato palibot. Dahil mga tao mga nagpakarugig noon tungos kalisod nga atong nasagubang karon, krisis sa ekonomiya, kalisod sa panginabuhi, kawadon sa mga trabaho. So daghan po mga igala mga taong mga mangingilad. Kunuhay magpa-pretend nga doon na sila yung mga tuyo diha sa inyo ha. Dayon, mudima na dayon mga igalag, unsa ilang makuha mga igsoon, makapangilad. Daghan paagi sa pangilad karon, munang di ta magkumpiyansa. Huwag mahimo mga igsoon, huwag na magali mo yung mga trabaho, mulakaw mo sa iyong balay, siguro ang nagkapadlag ka ng inyong mga pultahan o bintana. Kay kapoy na kayo. Kay bisagadlawan mga igsoon, mga igala, mga tao karon, grabe na yun. Tungod po ni magdagsang yun sa druga. No? Di na mahadlok may gala mangawat. Di na mahadlok may son manulis. Di na mahadlok may gala musulos balay bisag na itaw. O munang magbinantayong takanunay, dili na to salig mga gala ang tanang higayon sa ato mga pulis. Kay pila raman ang resyo sa ato mga pulis o ang atong gidaghanon. No? Sa mga tao may gala, pila raman na. 1:10,000 siguro o 1:2,000 baka ha? Sa usa ka pulis. Ang iya mabantayan, 2,000-3,000 katao. So, lisod. Munang nasa tuwa mga igala no ang pagmatnon gyud. Og aron malikayan pod mga igso no, kay wala pa ni kuan mga igala no. Wala exempted gawas kun dunay mga kini ang importante nga mga lakaw. Padayon ang atong kampanya sa kining curfew hour diri sudad sa Valencia, labi nang ngadto sa mga minors, mga isoon. So kagahapon, gadasok jud. Tingala ta may gala nga labihan kayo ko traffic kay ngadto mga motorila driver, mga operators, mga isoon. Naa man sila diha mga gala sa atong city covered court. Gi-release ang 3,000 kantidad. Amo ni subsidy mga igala sa kining ato mga transport group, particular sa mga relang driver o gapamasayro mga igala dere sa atong syudad. So maraming salamat po, no? Kang Mayor Madam Amy Galido Galario. Laing nga pagtuman na po sa mga saad mga isoon nga matabangan o makatabang sa mga tao ng inanglan. Now, karong pipila ka mga minuto sa ato pagbalik, muhisgot na may galag isyong nasyonal, no? Kay kagahapon nahimong lukot pa sa gubot ang sesyon sa Kongreso. Human may galag ibara ang privilege speech ni Congressman Leandro Libeste. Wag yung sagi patiwas may gala sa iyang privilege speech kay unta dito na niya may gala iyag-yag, no? Ang dili mayong taras ni Executive Secretary Ralph Recto, bana ni Governor Vilma Santos, kalabot mga igsoon sa kiniang hitak nga korupsyon ngadto sa ilahang probinsya. Pero tungod mga igsoon nagpasulabi gyud, no, nga naghari may gala ang dili maayong taras o dili patas nga pagpapadagan sa atong gobyerno karon, labi na gyud sa Kongreso. Gibara wala may gala gi padayon, nahimo mga kaigsoonan sayo nila nga gi suspend ang ilahang session mga igsoon sa House of Representatives. So ato ni may gala nga taksa-taksaon mga igsoon karon pag tuki kini may tugod may gala sa nakaduol na gyud, no, nga kini ang proseso sa hingpit mga igsoon before nila may gala ma duso ngadto sa Senate ang Articles of Impeachment. Napa may ila may gala nga himuon ini nga botasyon sa plenaryo, no, pagpaygayon pa may gala sila og voting sa session regular sa ilang plenary sa session sa House of Representative. Murag pizza unsi man to ilang giingon may gala nga anang adlawa posible og bakuha nila ang kini ang majority votes kay murag 105 raman may gala o 106 raman ka mga boto sa pabor sa impeachment mga igsoon ang ilang gikinanglan. Kay naman tay 318 ka mga kini ang congressman na pinadiha ang mga party list congressman mga igsoon. So sa 118 mukuha sila may gala, sa 1/3 diha is 106. So nanay 55 daan may igsoon nga nakapirma atong pagduso may gala sa Committee on Justice. Pero klaroon tala niya, ako ni pasabot may gala unya tataw sa itong pagbalik. Doon na tayo 32 minutos, milapas alas 11. Standby sa mga igsoon.

0: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling lutuon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Ang tagin mo din ang kaibigan.
4: Si Mrs. Rosalyn Musilunis Pastor sa Tago.
3: Ah, yes. Katong akong na himamat niya, no?
4: Oh, Pastor. Magtestimony yung ako, Pastor.
3: Ah, sige, paliyog kaibigang ate, no?
4: Oh, napasalamat ko sa Ginoo, Pastor, no, nga nakapalit din mi og katong Vigimax katong sa Tagum pag ani ni budi sa Tagum Pastor.
3: Oo, ate.
4: Okay. Kanang sa niya. Sa ako pong isa ka ako wala na ki nabikin ni ang si El Pastor kay kanang tat karo ini lagi kay ki ato mga bata Pastor ba. Unya karon kanang wala ka sa Pastor mutmut daw iyang sa yang tiil sakit to wala ka siya. Kanang ana sa nati nagana sa Pastor ma Manila. Katong ipainom ni mo sa ako, Aba. Katong ipakaon mo sa ako ang capsule, Manila. Kanang, dahil din ako, Manila. Kanang, nawala na di ang sakit na ang wulwul sa ako ang katong tigil. Alam siya, Pastor.
3: Salamat sa Ginoo.
4: Oo, nagingon ko, Pastor. Salamat, Lord. Salamat na laikon sa Ginoo nga. Kanang, sinaagi sa BG Max, Pastor, nga, kaisa lang nila na faith, Pastor, na bati yun nila ang kaayuhan. Na laikon din ang Ginoo,
3: Amen.
4: Pastor.
3: Salamat kayo.
5: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Velia Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Velia Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
6: Happy anniversary.
7: I love you.
6: Akong gift nimo.
7: Wow! Kanindot ko ani, customized mug printing.
6: Ganahan ka?
7: Salamat, Han.
6: Di pa.
7: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
6: Ang unsan?
7: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
6: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
8: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
3: Rahaplas po kag aroma na eh.
11: Maugana, ipapalis ko itong pag-ana, ane ka di stagum, nagpalis ko duha.
3: Okay, duha ka ruma, okay.
11: Hindi ako pa, naku, nindus niyo kayo, nagunong man itong nangulmul.
3: Oo.
11: Mas giyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan.
3: Okay. So, imong punto nai nangapras kag aroma na wala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
11: Nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
3: Salamat sa Ginoo
11: na ya. Pamila, makamata ko, wala sa kwarto, makatulog na ako, kuhaan na. Iyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
3: Salamat kay nai, salamat kay Gayo.
11: Salamat iyo.
3: Maibuntag ni mo diya, kaibigan.
12: Good morning, Boston.
3: Good morning. Pwede ba magpaila-ila, Igan?
12: Ako si Judy Ann, umagad ko ni Gina na hatado.
3: Okay, kaibigan Judy Ann, pila imong pangidaron?
12: 26 pastor.
3: 26. So, paliog istorya ka na mo ang may tungod sa problema ni mo si mong tutoy o unsay na imong nitabo?
12: Kualpan po siya pastor na pag-anak na ko sa akong kinamahulan ni anak, pagawas niya, wala siya ka tutoy, kaya hubag kayo akong tutoy niya. Libuto, murag nahimuan siya o bito. Niya, ang ako ang libutang ato pastor, kapturang di Gina, kapito ka buo.
3: Imong gipatulog?
12: O, oh, gihaplas niya. Kung man ang iyang bangag, di ba kabuok ako ang isa?
3: Oo.
12: Nasamad. I-design sa doktor, mayroon ang doktor nga, kana daw maglap-lap daw siya o kanang unod sa ako ang pad sa lawas. Tapos mo daw itahi dito sa katong ako kaayo nga bangag.
3: Oo.
12: Niya, yeah. Si mama, gikan mo si mama ato og sampal. Nagpalit siya og video mag isa ka grapa. Itagaan ko niya og pito kabuok. Niya, yeah, maura to ako ang ginaming pintos doon nga ginahaplas.
3: So, okay na siya? Napali na katong sabad o na kuan na siya? Nauli na?
12: Wala na pastor, okay na siya pastor.
3: Salamat sa Dios, salamat sa Ginoo.
12: Oh, dako kayo ang aludyo pastor, natutulad jud siya kabuok akong yes. Iha plus sa samad.
3: Glory to God.
13: Surprise, Lola!
14: Hala, on siya na!
13: Happy anniversary, Lola!
14: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
15: Naapay ba nga t-shirt, oh?
14: O, diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawot o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
16: Di kalidadog bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
17: Yes, Granny, oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, barato ra!
18: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
16: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
19: sa GRD Quezon Printing Services.
18: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag bagong taas balin sa City Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026 giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas!
1: Kapi ka muna.
2: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
3: O lagi Mare, nangita mong gugog phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema Mare, ate dahin sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
3: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
4: FA Pawn Shop.
5: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
6: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
7: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
6: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dye.
7: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
7: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kanindot, no?
7: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
8: Hello, Dai. Mayalang ko sa GRD Printing Services.
9: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
11: Palailaan din ang taga-asa.
12: Ah,
11: taga Iloilo? Te, ano aton pasalamatan sa Ginoo? Ate, kamusta man? So, nagamit ka sa Vigimax?
12: Ako, Lord, sorry. Mabuti naman ang aking kalagayan. At saka, pagpaklamat ako sa Vigimax Capsule na umiinom ako araw-araw.
11: Okay, so nakita mo, nabatyagan mo nga may kuangit, may epekto ang Vigimax nila sa imo.
12: Naipinto po ang sir, usaman din siya Ginoo Pastor na naka-ayon po ako ng Vigimax Capsule.
11: So may gusto ka nga ihambal dira sa mga kautura na dira sa Lambunaw, Iloilo?
12: Opo, opo. Saan nga, taga Lambunaw po, kung gusto niya mag-inam ng Vigimax, kanto na po naman sa sitya ng BKSM po.
11: Okay. Salamat kaigan, salamat kaibigan.

Okay, salamat kayo mga kaigsunan, mga igan. Aduna tayo 46 minutos na milapas sa alas 11 ang takna. Natay nakuha may gala karon ng labas balita. Baguhi pa lamang mga igsuon na dakpan sa mga otoridad, partikular sa National Bureau of Investigation, ang founder o CEO sa PGMN, kining Peanut Gallery Media Network, si Mr. Franco Mabanta. Tugod mga igala kini sa giingong extortion, pagpangilkil. Matud pa mga igala, kaya naako no sila gihawiran nga bugat kayong ebidensya batok ang Martin Romualdez nga posible ilang ipagawas, pero doon na ilang nahimong kasabutan. Na-entrap kini mga igala no, sa mga NBI si Franco Mabanta. Sa demand nga kantidad 350 million pero may ubos kini nga to sa 300 milyonis. Bugti sa pagpugong o dili nila mga igsuon ibulgar ang ilaha kuno matudpang gihawiran nga mga videos o uban pa nga mga ebidensya batok kang former speaker Martin Romualdez na ngayon kini kantidad 350 milyonis. O mius-us kini nga to sa 300 milyones sa upat ka kini ang bahin nga ilahang kini ang pagabayaran. Now naitabo no ang entrapment operation human nga unang mihatag sa kantidad cash, ha, grabe, 75 million pesos cash. Naanasad mga igalay, malita ato nakita, murag allergen na kahit adya Diyos no, uning malita mga igsuon nga may gisudlan sa kwarta. Sa ito pa, naagin ay cash on hand si Martin Romualdez o pila ka milyon o posibleng bilyonis pa mga isuon. Ay natural, huwag ikaw kawatan, di ka may gala musod o kwartas bangko. Ha? Una-una, ang huwag mo nang sulo sa bangko, kabalo ka na daang kinawat na imong kwarta. Pag-abot sa panahon, questionon ka na, unya, mahold ka na may gala sa kiniang AMLAC. Dayon, napadayoy, kini ang order sa korte, so intonsis tanan ang imo ang hinaguang pagpangawat, so di gyud nimo isulod tanan o mas daghan gyud ang imo ang taguan na ahanin mo na ilubong o ahanin mo na isuksok nga kana ang underground. So 75 million cash mga igsuon nakuha may gala sa posisyon kang Franco Mabanta, ang founder o CEO sa Peanut Gallery Media Network. Pero kinintanan, iya may galang ipanghimakak. Kaya matod palagi, planted ko no. Muna giingon may gala nga, pakuha na po ni, palihis na po ni may gala sa isyo. Ha? Palihis sa isyo. Gadyot lang ha. Muna si kuha no, Franco Mabanta. Batanon pa man di ay? Mamaupon kagwap. Mamaupon kagwapo ni Joshua. Ahay nako. So, ulatan na lang nato mga igsuon. Unsay dagan mga igala karon sa kiniang sa plenaryo no sa House of Representatives. Kung tinuod tong ilang giingon mga igala nga mas musubra pa kuno sa 106 ka boto ang ilang makuha para mga igsuon maduso na nila ang kuano kiniang articles of impeachment gato sa Senado. Nan, muna karon ang senaryo. Wala naman kita'y asahan mga igala sa House of Representatives, sa lower house. Kaya muna naman gini ilang mga igsuon ang ilahang kiniang plano. Apil naman ni mga igala sa ilahang plano nga ilagyo palagputon si VP Inday Sara Duterte. Nan, pag-abot nito karon mga igala sa Senado, kay ang Senado may mga igala muak as sa kiniang impeachment court. So doon ay 24 ka mga senador. 16 nini mga kaigsunan ang boto gikinanglan para nga ilahang ma-convict. Kung mapabor ang 16 ka mga senador nga mubutar mga kaigsunan to convict VP Sara Duterte, aw, wala na tay chance. Unagingon may gala nga wala na chance makadagan pa si Inday Sara. O, posible diha silang pulong o si Basti baka either sa mga Duterte, gawas kang Inday Sara Duterte. Pero ang pangutana karon, kanabang 16 ka mga senador, mga
mupirma na mga igsoon sa conviction, no? Sa impeachment case bato kang BP Inday nga halusa ra ba sa ilaha mga igsoon real actionist ni sila. No, magpasubli mga igala pagpabutar karong umabot 2028 dili ka mga igsoon mahimo ning rason mga igala nga di na hinuon sila magkabalik mga igsoon sa Senado. Kay mo naman gini ang bahat sa mga tao, kitang mga Pilipino nga once kinsa tong mopirma mga igsoon or nakapirma sa impeachment case bato kang BP Inday, di lagi na mga igsoon matod pa may gala pasayloon sa tao pag-abot sa eleksyon 2028. Ikinira ba po ba mga tao mayra sa istorya? Mayra karon may gala sa istorya. Pero pag-abot na gano'n sa eleksyon, makakita na gano'n mga igsoon o kapanampiling, wala na, malimta na dahin itong ilang mga gipang bahad, malimta na dahin itong ilang mga kuno ay gipang himaraot, hindi na kuno sila mubutar sa mga kalyado mga igsoon sa Advisasong Marcos. Ato bitaw ni aging eleksyon, daghan man na mirma ato mga igsoon nga nakabalik gyapon may gala sa Kongreso. Wa man gyapon may gala, malimti sa mga tao kay ang kasuko sa tao, naraman sa usa, pila kaadlaw ra. Pag-abot mga igsoon sa election time, tunulan na gani may galag 2,000, 3,000, wala na. Dako na kayo may galang ngisi. Ha? Dako na kayo ngisi, malimta na dayon mga igsoon, unsay atong kalisod. Unta may gala, muna'y atong hinumduman ba? Nga tungod ining atong kalisod karon o magsige na gyapon may gala, nibatasan na ito may gala nga daw, ang ato lang hunaon, masulbad ang ato pinanganon karong adlaw o karong sumanaha, bahala na lang na nabilin mga igala nga pila ka tuig na itong antuson, mauna ginay na anda sa mga tao, nahimo na nabatasan, tradisyon sa mga Pilipino, nga ang kalisod mga igala, mabuktian lang mga igso, no? Sa pila kalibo nga kwarta, nga masolusyonan ang ilang pinanglanon. Dili pareha sa ubang nasod ba nga mutimaan yun. Nga di sila gusto may gala nga naagyo'y koraptor akini ang kurakot sa gobyerno. Kaya karoon, nabihin ninyo mga igsoon, halos tanan karoon sa gobyerno, mga igala. Sa sangay o kiningitawag na itong mga branches sa gobyerno. Buhatan sa itong gobyerno, national man o local. Muna'y ininaandan mga igala ning pagpangurakot. Kaya di yun pwede ko no, mga igala, di ko no malikayan. Maihap lang sa itong mga tudlo. Ang mga tao may gala o mga politiko dili kurakot. Dili madala mga igalag tingal o dili madalag bayad. May hapra na sa itong mga tudlo, Diyos. O gusto na may gala nga akong ipanghinambog din mga igsoon. Kini si, kwan, si Kiko Barsalga o kini si Leandro Libiste. Ha? Kinagini sila yung mga prinsipyo giyampingan yung mga igsoon nga di yun buling-bulingan tungod lang sa kwarta. Ang tao mga igsoon, bisag unsa pa nimo kaming laki, bisag unsa pa nimo kabuutan, once kuno may galag, matintal ka sa kwarta, mabayran ka kwarta, ang imong kredibilidad, wala palas na gano'n. Papa na ginatanang mga igsoon. May gala, pikir ito sa oras. Salamat kayo mga igsoon. Sa ngalan na lang sa itong mga kaubanan, din si Bian sa DXRK Radio Kaibigan. Ato na may galang ipadayon, ugba po ang adlawa.

0: sa atong papanaguban ang atong tulumanong ratsada mga binating tigpaminaw. Okay? So, balik ko na ko.
1: Nakupos na mga natong oras.
0: Among station manager Stephanie Dangalio Yuti o finance officer Bernadette Colongquilong. Ako nga ko pilot karon Pikas Lawak si Engineer Egan Joshua Sison. Sa transmitter si Engineer Egan John Tingkang o kauban Engineer Egan Ramil Bedrejo. Sa galaw sab sa tong operation manager Engineer Romeo Chang Jr. Technical consultant Gerald Ray Dangalio o sa atong station general manager ang Kuya Satanan, Kuya RJ Reynald John Dangalio. Sa ngalan sa tong CEO, ang pastor ng bayan, Kuya Pastor Dan Dangalio. Sa magkausapan mga igala, kinyong alaga, di inyong angkorman, ako si Tata Ritisa, manamili tagbingon. Dagang salamat, maayong pagpaniuto kaninyong tanan.
2: Ratsada, inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada, hangtod sa sunod higayon, sa samang takna o istasyon. Daghang salamat.

0: 98.5.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego blend chili paste.
3: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend chili paste.
4: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend chili paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
1: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
5: Happy anniversary.
6: I love you.
5: Akong gift nimo.
6: Wow! Kanindot ko ani, customized mug branding.
5: Ganahan ka?
6: Salamat, Han.
5: Di pa.
6: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakabantay ko.
5: Ang unsan?
6: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
5: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
7: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
10: Morning, Pastor. Kumatrob ng tawag sa mga Pastor. Katong testimony ko ba yun sa Bigimag, Pastor?
11: Pailayla sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
10: Kundi si Ram, taga-tagong barangay Kanugutan. At kung hinat, Pastor, sa CBC1 na Pastor.
11: Okay tayo, maayong agad na sa imo.
10: Bigimag, Pastor, naku kay taman sa akong kinabuhi. Kagin mo po, nakasugat ko problema, Pastor.
11: Yes.
10: Umbag akong ito, Pastor. Niyaway lang akong ikon. Video mark yung Pastor.
11: Mao ba?
10: Anto, Pastor. Isa ka, buti na. Ang palit dito sa Juan. Si Butika.
11: Okay.
10: Anto, nabuto siya, Pastor.
11: Niubag ang imong itlog, tapos nabuto.
10: Oh, nabuto, Pastor. So, mukhaurot na, may di ka buwang kong inong. Nabuto, Pastor. Nagawas na ng mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Lino. Salamat, Panginoon. Sa imong tambal man ni Muli Rasyar Gino.
11: Salamat kayo, Tatay Tatay Ram of Tagum.
10: God bless you, Pastor.
11: Okay, salamat kayo. Okay.
12: O si Ato Igan na Alex.
13: Akong pasalamatan lang pa siya katulipalit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad yung kanang kuhan. Tamad.
12: Naunsa tayo mo na itsama di mong tiil?
13: Kano-kano ka na ko, Pastor.
12: Okay.
13: Nga-uga.
12: So pag-aplas mo ga aroma, nangauga ang mga sama. Taw-taw na din mo na siya nga gikuha, no?
13: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
12: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga.
13: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
12: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
13: O, 5 kabuo, Pastor, akong ipalit, oy.
12: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kayo.
13: 5 kabuo.
12: Okay.
13: Di mo rabo ka kung ganyan. Magpasalamat ko pa sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
0: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
14: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
0: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
14: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop.
16: Everybody line up!
17: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
18: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
17: Naapari ay na!
8: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
18: Kanindot no?
8: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
18: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
19: sa GRD, Quezon Printing Services.
17: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
8: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
20: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
21: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
20: 90s

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round. Nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipada hangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipada ang iyong entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kapi ka muna.
2: Yes, Egan.
3: Magsisimuni ko pati sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
2: Okay.
3: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, oil.
2: Okay.
3: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyan, sama sa sampot na ulian. Ang ito siya hubag, may akong yaplas, limboto, di na ulian. Din karon dili naman siya makaliho. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella, tulo ka baton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
2: Salamat sa Diyos.
3: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa ginuod na pastor kay tuwi kay siya panalangin nga yagi pang langin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
2: So aroma herbal oil ka igan.
3: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
2: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
3: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin di kasi kinunga. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragit akong gita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa ako nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat, Igan, salamat, Igayo.
3: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
2: Okay. Yes, kinsa ni, andin taga-asa.
4: Kanina, Pastor, nga dili member pero permit ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pindimak kay nabukol akong ibabaw bitaw sa palan, Pastor.
2: Oo.
4: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko ang pindimak kay ako bitaw ang dalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
2: Okay.
4: Basta patuluan ako, Pastor, palanayan ako sa pindimak, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw nga mga mugaw.
2: Oo, mugawas na sa iya.
4: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung Pastor niya. Ako dahil kung ano niluan sa butong ban, Pastor. Oo, Pastor. Oo, namintin din ko, Pastor, ano yung mabindimak, Pastor. Salamat yung Pastor sa alas.
5: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
6: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramak, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
7: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
8: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
7: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
9: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
9: 90s.

in 2000. Ako'y kaibigan mo, lagi kasama mo. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa tingin. The best hit songs of Radyo Kaibigan. Mauni, ato ni.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5. Oh.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Flake blend jelly paste.
6: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuay ka blend, jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang fuego blend, jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
10: O si Ato Igan na Alex.
11: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugad yun ang kanang kuan tamad.
10: Naunsa tayo mo na itsama di mong TL?
11: Kano-kano ka na ako, Pastor.
10: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
11: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
10: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga?
11: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
10: Salamat sa Dios, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum.
11: O lima ka buo, Pastor, akong gipalit oi.
10: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
11: Lima ka buo.
10: Okay.
11: Lima ka buo akong ganya. Magpasalamat kay ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na himamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
12: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
13: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
12: Naapadi ay na!
14: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
7: Kanindot no?
14: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
13: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD, Quezon Printing Services.
12: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
14: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
16: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
17: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam ka bahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, ug Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
18: Good morning, palayog pa ila-ila.
19: Si Kuane, si Kristen sa Hingoog City. Pasalamat ko nga pag-inom sa akong mama o VG Max. Kaning nakainom akong mama ba sa VG Max, nakalakaw na siya.
18: Uy, ano man, makalakaw yung mama?
19: Oo, nakalakaw na siya sa mga 2 months ang iyang pag-agwan sa dilig pakalakaw niya. Pag-inom sa BG Max, nakalakaw na siya.
18: Okay. Pilay edad sa imo nga mama?
19: Mura magkuan, Pastor, kaning... Murag nalulid ba? Walay umoy iyang mga tiin.
18: Okay, so okay siya karon. Pila kapsula iyang nainom?
19: 5 ra ka buok, Pastor.
18: 5. Karon nakalakaw na.
19: Karon nakalakaw na siya.
18: Okay, asa kadapit sa ingog igan?
19: Ana sa Barangay Santiago.
18: Okay, salamat ka igan ha. Salamat kay Gayo sa pagtawag.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
1: Kapi ka muna.
2: Happy anniversary.
3: I love you.
2: Akong gift ni mo.
3: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
2: Ganahan ka?
3: Salamat, Han.
2: Di pa.
3: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
2: Ang unsan?
3: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
2: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
4: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
7: Pasalamat sa Ginoo sa inyong tamal na BG Max. Balik ko sa buwan, nagdidala na akong pumisi sa San Francisco Hospital, dito si Ka. Tulukad lang, ha? Wala mag-iapon alibyo. Akong nakalungog sa iyong programa ba? Nagpalit ko BG Max dito sa Lurito.
8: So, nakapalit ka og BG Max, on saan na tubo?
7: Dipatuman na ako siya. Hindi ka ko sa Lurito, pagpauli, dipatuman na ako siya o buwa ka buo. Arang-arang yung panginaw.
8: On saan yung gibati sa lawas, gani?
7: Ubag yung kasing-kasing ba?
8: Ubag, multi-funding sa tuturo, ubag yung kasing-kasing. Karoon, inom ka og pinag kapsula pa rin yung nainom.
7: Kapsula to ka. Kapsula passport.
8: May niya ang paminaw. May niya ang paminaw.
7: Oh, naulian na siya.
8: Ah, naulian na?
7: Hmm.
8: Salamat kayo. Salamat kayo.
9: Mga on na ta.
10: Uy, kalami sa sinabaw.
11: Naabay kinilaw.
12: Ilabas ang bida sa lamisa.
13: Fuego blend jelly paste.
11: Kalami ane.
13: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
12: Sukad karon, mataghamal. Kaoban gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
10: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
14: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan, hinungdan nga ang velyan
9: Noiva Funeral Homes, ato gayong kaabang panahon sa atong pagbangutan. Villa Noiva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Noiva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Noiva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Noiva Funeral Homes.
15: The best songs on the radio.

0: Ang samang hinungdan, ang sunatan ay nadunggan, o ang tao nga imong nahinumduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubali kami sa laing takna sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag nga para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries. With Lady Diana.

Isang magandang hapon, maayong udto at good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw, mga higala at mga kaigan sa kahanginan. O sa kamainit, kagaudduhan, kanadong tanan. Alakaramagalang Merkules sa Pizza Size.

Walay plan wag a move on. Ang atong programa higala para kaninyo sa unsa pang inyong hulan. Ipadala na po ang inyong mga sugilano na sa kinabuhi dira lamang sa atong pinalanggang sibyahan 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Once again, magalaw ko magkaulong na magpadala sa inyong mga sugilano na mga pangutana, mga hugot-hugot o bisan unsa. Mahitungod sa gugmag kinabuhi. Si DJ na po ang bahala niya ng tanan. At hindi lamang buhatan sa text ka sa tuwang hotline number 0965601168. Once again, ang dinusara ng numero ni Lady Diana ang akong asa. Pwede mong magpadala sa inyong mga text message pagpanimbaya, pag-greet or pa-shoutout sa inyong mga loved ones, mga minamahal sa buhay. Or mga parintiyan na gusto ninyong timbayaon, garong kapulon lang. Once again, ang itong numero ka nang nakapin nga call sa Facebook Live 0965601168. So once again, maayong hapon. Magandang tinghali and good afternoon po. Kaninyong tanan, ganamino, karato, karana sa nagalain-lain ng radio sets. Magandang tinghali sa inyong lahat. So, nagtanaw ka nato karoon sa Facebook Live. Kaway-kaway naman dyan, maghagala, maayog hapon, kaninyong tanan. Sa Kamulong, hari-hari diha sa tang naminaw kang Lady Diana. Sa Kamulong, Gapangape. Sa Kamulong, Gabaniudto. Sa Kamulong, Agaduyan-duyan. Nagapahulay, gikan sa trabaho, gikan sa uma. Or sa Kamulong, Gabarikaysikay, sa ilang panimalay. Parayon lamang mo sa inyong bulhoton, maghagala ha. Si Lady Diana na pang bahala sa inyuhang kautuhan garan. Sa mga Kamulong, Gabiyahe diha. Sa mga Kamulong, Gadrive, sa ilang mga sakyanan. Panayon lang mo sa Kamulong na sa ilang trabahoan karon. Ang naminaw sa programa ni DJ. Panayon lang mo sa inyong mga trabaho, mga gala, no? Nag-amping mo kanunay di ha. Kaya nag-amping si Lady Diana sa inyo. Kaya nagutom na lamang sa mabudsarang sibiyahan sa tanan nga naminaw ka nato karon. Magandang hapon po and welcome once again. This is Love Diaries with the DJ Lady Diana. Magandang hapon once again. Kaninyong tanan o sa mga naglantaw ka nato karon sa Facebook Live. O salamat kaayo sa inyong tanan diha. O shoutout po sa inyong tanan. Paliw ko mga kaigan o like, share and comment sa anong programa para po alay pa rin maabdan o gustaghan pa ang magkapaminaw ka nato karong kapuno. And by the way, magandang hapon po pala sa mga naminaw grato karon. Dignipita sa may Surales, South Cotabato. Pinaagi sa 104.9 Radyo Kaibigan, Surales, South Cotabato. Kawan na nga ito ang technician ni Ha, o ka nga ito ang abuutan ng operation manager. And of course, sa atong mga palangga ni Ha, na mga suking tigpamanaw, nga palaging nagkaantabay, nag-aantay sa programa ni Lady Diana Matag hapon. Magandang hapon ang shoutout po sa inyong lahat. Huwag nang napita sa may laghindingan masamis oriental. Magandang hapon sa mga naminaw sa 94.9 DXDD Radyo Kaibigan Laghindingan Masamis Oriental. Kauban ang ito ang DJ Diha or ang ito ang technician magha na may nag-signify ka nato karoon. Maraming salamat po. And of course, sa mga gwapo-gwapo diha ng mga suking tigpaminaw. Sa ating mga palangga diha ng mga suking tigpaminaw na dili kompleto inahang adlaw, dili magkapaminaw sa programa ni Lady Diana. Salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating programa, no? And of course, sa mga naminaw sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Tibuok probinsya sa Bukidnon, kutob sa mabot sa atong sibyahan. Magandang hapon po sa iyo dyan, kaigan. O happy, happy listening po sa inyuhang lahat. So when you feel like home is gone. So adlaw ko rin may galang ng Merkules. Wednesday po tayo ngayon. O sama na sa itong naandan. Nga wala tayo basahon ng sugilanon kada Merkules mga galang. Kaya pahulay sa ang atong mga utok. Wala ka ng adlawan, no? Atong taga-anog pagtaga, tagaag panahon, ang inyohang mga favorite songs on air. O mga song request ka ng kapunuan. Labi na matag-adlaw, mga gala, no? Sa kadagag-request o mga kanta sa programa, dilit na ma-plate na ni Lady Diana. Labi na nga ka ng napatay gabasahan ng sugilanon. Masorta sa oras, usahay mga kaigan. Wala nga, kapalo ko dapat, ang uban siguro diha, kapangluod na gisiguro. Kapila na ko nag-request o good gameplay ni DJ. Kapasensya ka ayaw ha. Kaya limitado na magandang oras matag-adlaw mga gala. Muna garong adlaw ha. Less talk, more music po muna tayo ngayon.

Dagdagan o dagdagang panahon ang inyong mga paboritong sonata, mga favorite love songs na gusto ninyong madungog sa atong programa karong kapunon. Unang, I am inviting you all. Mga mag-request ng song mga gala, no? Pag-request na mo sa inyong mga favorite songs mga gala, gato ng paningkamutan nga ma-play tanan sa itong programa karong kapunon. Text lamang sa hotline number once again as 0965601168 or i-comment sa Facebook Live ga makita sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan, ha? Sa managdano sa Facebook Live karon, pag-comment po muna mga gala kaya ito na paningkamutan nga ma-play tanan inyuhang mga i-request nga awit karong gabuna. Pero ano tayo, ha? Ayzad mo pag-request o mga disco, mga bulots, mga okay, mga love songs tayo ngayon. Mga solemn nga kanta nga. Kaya mga bagay po sa kamingaw sa kauduhon, mga gano. Magburos mo basig makasayo o galit sa mga gano. So ano tayo, ha? Mga love songs lang po tayo ngayon. Salamat ka, ayo. Wala ito nang hinayayin o basing ni mag-comment sa Facebook Live, mga kaigan. O, oh, maing hapon kanima niya, Sir Bong Ilio. Maari ba niya, hi, sweetheart. Magandang hapon. Sana all, sweetheart. Ay, maing hapon kanima niya, Sir Bong. Ang ito ang Suki Kitig Paminaw, all the way from Lake Cebu, South Cotabato. Suki na ginis na mga gala, no? Always present, never absent sa programa ni Lady Diana. Salamat kaayo, Sir Bong. And from Mariang Angelica, good afternoon po, Lady Diana. Nakikinig sa Purgdol, Hillside, Montnevo, Valencia City, Baguenon. From Angelica Binata Wariong, and my partner is Nestor Plaza Subanan. Salamat po, DJ. Aha, og. Sana kasi lowbat ako ngayon. Bakit naman lowbat gang ako? Ma'am, Mariang Angelica. O, pasige, pag-charge na rin. May hapon na lang si Muharia, Ma'am Angelica Wariong, from Purgdol, Hillside, Montnevo, no? Kaupad sa ihanga, palang gagabi ka sa kinabuhi. Buhi si Sir Nestor Plaza Subala. And a comment here from Levans na Sir Marubania. May hapon, Lady Diana from Duminurog, Talakag, Bukidnon. Uy, may hapon. Kaninyo tanan nga naminaw ka na ito, no? Ang dapita sa may Talakag, Bukidnon. Kami na kanimo diya, Sir Levans na Sir from Duminurog, Talakag. May hapon kanimo diya, Sir. Salamat ka ayos si Imuagdan o sa programa ka nung kapunan. Once again, ha, sa tanan na itong mga listeners diya aside sa may Talakag. Alamin na sa mga kaibigan members diha, ano? May hapon po. All happy listening sa inyong lahat. Shout out once again, Sir Levans na Sir, nga naglentaw ka nato karon sa Facebook Live. Maraming salamat po. Request kong song yung habang ako'y nabubuhay para sa iyo to. Diba? Sana all kaayo. Dedicated kang Lady Diana yung request nga awit mga gala. Salamat kaayo, Sir Bong. Sige, ito nag-i-play ka ng taon doon ang mga request nga awit o habang ako'y nabubuhay. Salamat po once again to Sir Bong. And from Ruby Rose Pamplona, hello, maing hapon na sa inyo hadera. Maing hapon, bagani mo riha. Mama, Ruby Rose Pamplona, nga naglendaw ka na ito ganun sa Facebook Live. Agad ang gwapa nga kaigan niha si Ma'am Ruby Rose. Ah, magkanapita ka noon anugan, nagdan out sa ng programa, Ma'am Ruby Rose. Pag-i-comment si mong address diha para ma-shoutout ka ni Lady Diana. Sige, naglantay ka na ito sa Facebook Live, si Ma'am Ruby Rose Pamplona. Maraming salamat po, ag-shoutout sa iyo dyan. Commentary from ay si Sir Bong Ilio. Oh, salamat ka ayo Sir Bong. Ito nang i-play imong requested nga awit, ha? Ayaw ka bala ka. Kalma ka lang dyan. Relax ka lang dyan, sir. Alright, time check is already 1:29 in the afternoon. Ang una po yung dinoybya na po sa kapunan mga galag ang oras na ganato sa Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagbalang lana. Ang Vegemix Plus Herbal Capsule ang atong pinagbalang kapsula. Kapalit ka rin mga gala sa Drambo Farco Pharmacy sa Dibok, Bukidnon. O sa piling, mga piling butika sa inyong mga lugar. Pero para magasur mo nga legit nga Vegemax o garawin yung mapalit mga gala, mas maayong mabisita mo sa atong kaibigan center nga himutang sa first floor sa Alcuin Emporium, Valencia City, Bukidnon. Once again, first floor sa Alcuin Emporium mga gala, nadya himutang ang ito ang kaibigan center nga kung asa available po ang tanan natong mga produkto. O dapat i-discounted price diya mga gala, no? Labi na siya mga kaibigan members
members nga mabisita sa Rogue Convention Centers kay buutan man. Mabi-abihon ang ito ang mga staff diha ano. Pero kung layo ra mo sa Valenza, imo kabalaka mga higana kay available rin po ito sa mga kaibigan outlets sa nagkalain-laing mga lugar. Sa mga kaibigan centers, kaibigan radio stations, exacto ba kaibigan, legit and authorized dealer. Magandang hapon sa iyo dyan, Sir Cyrus Moreno Mendoza, Marupani. Hi, Idol DJ, Lady Diana, maing hapon sa imuha. Magandang hapon din po sa iyo dyan, Sir Goana, Sir Cyrus Moreno Mendoza, all the way from Lantapan, Bukidnon. Nga naglandaw ka na ito karon sa Facebook Live. Maraming salamat na maing hapon kanimo niya once again. Sir Cyrus, maraming salamat. Og shoutout once again, kanimo diha Ma'am Ira Estela Dorin Salikubay. From Aramag Bukidnon, maing hapon kanimo diha Ma'am Ira. Og shoutout sa imuhang mga kaumanan diha nga science, sa itibog ka pamilya, mga kasilinganan, kaparintihan, og kabarangay. Nga naminaw sa itong programa karon. Maraming salamat po. Alright, mga kaunas, samay po muna kayo dyan. Stay put lang sa mo diha mga kaigan ha. Once again, sa mga gusto mag-request ng song karong kapunon, i-comment lang sa Facebook Live mga kaigan or i-text anong hotline number iyo ang mga gusto i-request nga awit sa tong programa karon. Ato nang i-play tanan karong kapunon mga kaigan, no? So for now, samay po muna kayo dyan. Ato saning paminaon ang usak requested nga awit from our Suking Tigpaminaon from Lake Cebu, South Cotabato, Sir Bong Ilion. A song entitled Habang Ako'y Nabubuhay, only here in 90.5 Radyo Kaibigan, mauni og ato niya.

0: 98.5.
1: Kinsa ni Palihog?
2: Ikaw na ini, Dadaw.
1: Dadaw, Igan Dadaw, unsay ato?
2: Dadaw Marlon.
1: Dadaw Marlon.
2: Salamat po sa bisimap doktor kay ubag kaya kong ipon bag, hindi na ako, nawala din ang ubag.
1: Ano bag, imong ipon?
2: Oo.
1: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
2: Oo, oh, hindi na ako.
1: Nawala ang sakit?
2: Nawala po ng ubag, doktor.
1: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo, Igan Marlon.
3: Ako si Teresa Ahero sa Hingog City.
4: Yes, Igan.
3: Magsisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, pastor.
4: Okay.
3: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
4: Okay.
3: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian, ang siya hubang may akong yaplas, limboto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makalihok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka, kuang botella, tulo ka biton. Karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
4: Salamat sa Diyos.
3: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa ginuod na pastor kay tuwi kay siya panalangin nga iya gid panglangina na mong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
4: So Aroma herbal oil ka Igan.
3: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
5: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit gidapit din hisalungsod sa Quezon kung printing services ang gipangita ni ana ang GRD Printing Services.
6: Hikala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
5: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Mga on na ta.
9: Uy, kalami sa sinabaw.
10: Naabay kinilaw.
11: Ilabas ang bida sa lamisa.
12: Fuego Blend Jelly Paste.
10: Kalami ane.
12: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
11: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
7: Fuego Blend Chili Paste.
8: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
10: Sukad karon, matag hamal, kauban yung kanunay a ang bida sa lamesa, ang Puego Blend Chili Paste, ganadong pakals, mawala sa luod. Lamig yun!
12: Puego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Puego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
9: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Puntahin mo din, kaibigan. Ah, yes. Did, katong akong na himamat niya, no?
0: Oo, oh, Pastor. Magtestimonyo unta ko, Pastor.
4: Ah, sige, paliyog, kaibigang ate, no?
0: Oo, oh, napasalamat ko sa Ginoo, Pastor, no, nga nakapalit din niyo katong Vigimax, katong sa tagong, pag-anini mo din sa tagong, Pastor?
4: Oo, ate.
0: Okay. Kanang, sa oo niya. Sa ako pong, sa ka po nga lalaki, nabikin niya ang PL, Pastor, kaya kanang, kini lagi kasi mga bata pastor oh. Ba unya karon kana mula kau siya pastor yang tiin sakit to mula kau siya kana ana sa nati pastor nga mamila katong ipainom nimo sa ako aba katong ipakaon mo sa ko ang capsule mamila kana to feel din ako mamila kana nawala na siya ang sakit na ang wulwul sa ako ang katong tiil anak siya pastor.
4: Salamat sa Ginoo.
0: Oo, oh, nag-iwan ko, Pastor. Salamat, Lord. Salamat na laikon sa Kaginoo nga. Kanang pinaagi sa Vigimax, Pastor, nga kaisa lang nila na si Pastor na bati yun nila ang kaayuhan. Dalaikon din ang
4: Ginoo, Pastor. Salamat kayo.
12: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya. Kita usap mabuhi, uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
13: Happy anniversary.
14: I love you.
13: Akong gift nimo.
14: Wow! Kanindot ko ani, customized mug printing.
13: Ganahan ka?
14: Salamat, Han.
13: Di pa.
14: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
13: Ang unsan?
14: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
13: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
15: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
16: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
17: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
4: Haplas po ka aroma na eh.
18: Oh, maugalay, papalis ko itong pag-ani ka din sa tagong, nagpalis ko duha.
4: Okay, duha ka ruma, okay.
18: Hindi ako parang ako, nindos niyo kayo, nagunuman itong nangulmul.
4: Oo.
18: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo, ang imong mga kuhan. Tambal
4: ka. Okay. So, imong punto na ay, nangapras ka aroma, na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kang tarong.
18: Oh, nindos na kayo, pagtulog na ako karon ba?
4: Salamat sa Ginoo, Naya.
18: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulong na kong kuhaan niya. Iyo, pamila, kuhaan niya mo, wali nga. Makatulong na mapod ko.
4: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
18: Salamat, Iyo.
4: Maibuntag niyo diyan, kaibigan.
19: Good morning, Pastor.
4: Good morning. Pwede ba magpaila-ila, Igan?
19: Oo, ako si Judy Ann, umagad ko ni Gina ng Hurtado.
4: Okay, kaibigan Judy Ann, pila imong pangidaron?
19: 26
4: pastor. 26. So, paliog istorya ka na mo ang may tungod sa problema ni mo si Mong Tutoy o unsay na imong nitabo?
19: Kuwatan po siya pastor ng pag-anak na ko sa akong kinamahulan ni anak. Pagawas niya, wala siya ka tutoy kay hubag kayo akong tutoy niya. Hibuto, murag nahimuan siya og bitot. Niya ang ako ang hibuto ng ato pastor. Kadturang gidi mag spito ka buo.
4: Imong gipatuluan?
19: O, gihaplas niya. Kuman ang iyang bangag, di ba ka buo? Ako ang isa.
4: Oo.
19: Nasamad. Niya ang design sa doktor, magingan ang doktor nga kana daw maglaplap daw siya o kanang unod sa ako ang pad sa lawas. Tapos mo daw itahi dito sa kapong ako kaayo nga bangag.
4: Oo.
19: Niya, lang si mama, gikan mo si mama ato og sampal. Nagpalit siya og gidi mag isa ka grapa. Gitagaan ko niya og pito ka buo. Niya, maura to ako ang ginamin pito ko nga ginahap.
4: So okay na siya, napali na katong samad o na siya, naulian na?
19: Wala na pastor, okay na siya pastor.
4: Salamat sa Diyos, salamat sa Ginoo.
19: Oh, dako kayo ang aludyo pastor, natutula dyan siya kabuok akong yes. Gihaplas sa samad.
4: Glory to God.
20: Surprise, Lola!
21: Hala, on siya na!
22: Happy anniversary, Lola!
21: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
10: Naapay ba nga t-shirt, oh?
21: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawot o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
23: Di kalidadog bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
24: Yes, Granny Oy. Kaysa GRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, o barato ra.
25: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
23: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
26: sa GRD Quezon Printing Services.
25: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos ga Green Coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kape sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kape ka muna.
2: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi Mare, nangita mong good cook phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema Mare, ate dahin sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
3: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
6: Ay, daw, uy, kadaghan mag-iayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
7: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
6: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
7: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
7: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kanindot, no?
7: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
8: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
9: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
11: The best songs on the radio.

0: Alright, Philippine Standard Time, it's 2:03 in the afternoon. Alas dos, stress na po sa kapunan, mga kaiganan. You're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. That was Kung Ako Na Lang Sana by Between Escalante. Kung Ako Na Lang Sana. Kung Ako Na Lang Diay. Nang dili magid ako DJ. Kung sanay nagid ni ato ang mga gano'n. Anong di po mag-git ako kung ako na lang di ako. Kung pwede lang itpugzon ang gugma mga galan, no? So, meron sa untaman, hindi mag-git pwede ipagpilitan ang gugma mga kaingan. Walang pagpaabot na lang sa imuha diha, ha? Ngayon na lang ipaumbugo sa imong kaugalingon na sa tao nga diligid gusto sa imuha. Walang pagpuyo na lang dirahe galan. Alright, so once again, welcome back sa Iniuhang Danay. Pasi una pa lang tumahagala ha sa mga awit nga itong i-play karong hapunon. I hope you inyong na-enjoy. Agad ang pag-soundtrip karong hapunon mga gala, no? Maraming the later on, but before that mga gala, once again, welcome back sa inyong tanong. Maraming salamat po sa mga patuloy pa rin na nakikinig sa ating programa sa Nagalain-Lain Radio Sets. And of course, sa Maraglanta paghihapon sa Facebook Live. Okay, kaway-kaway naman dyan mga gala. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayaw mo kalimut hanggang atong programa hatod kanato sa Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana sa mga ramino nga dunay ginapangbati sa ilang kalawasan. Sa mga ramino nga dunay ginapangbati sa ilang kalawasan susama sa ubo, sipon, katulkato sa pani, trioma, arthritis, pamaol sa lawas, panuhot sa lawas o pinakan sa mga insekto or varicose veins baka ha? O gamitin na sa anong kinagusgan nga Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. Ay gawas ng epektibo kaayo kini, dili po gaangay mabalaka tungod kay humot kinig dili oily sa atong kalawasan ug labaw sa tanan dili magkamansa sa atong mga sanina. Abot pasabot kung mahaplas ka ani mga galay, bisan pagputi na imong sanina, diha dili na mag-green-green mga kaigan. Ay muna ipusa sa pinagadong problema sa ubang haplas mga galay, no? Tingalan na lang ka, puti mo ito kung gisuot ganina, green naman lagi. Di ay naman sa hana, di ay. Pero iba ang ating aroma mga galay, dili magamansa sa atong mga sanina. Humot pagid ka ayo, no? Mura rakagula ng haplas, hindi guman o gamit sa aduang Aroma Plus mga kaigan. Muna na kanindot, gamitin ang itong Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. Unang sa mga naminaw diha ha, sulayin niyo mga kaigan, kamalay nato, di ba? Aroma rin magkatambal sa imong mga panuhot sa kalawasan diha. Labi na sa mga buros nga panuhutunon ka ayon, no? Gumabuhapit na mga nakay mga gala, no? Naku kayo ni makatabang ginisayin niwa nga itong Aroma Plus mga kaigan. Kung sa mga mamis po diha, no? Nga mabalaka sa ilang mga anak, nga kining nga sitawag ani, duulunon og lamang mga lamok. Pwede kinining ihaplas sa kining kalawasan sa inyong mga anak mga gala nga ang Aroma Plus Herbal Oil para dili luulan sa mga lamok. Actually, na ako yung testimony nga dungog dari sa una nga kinigdili lang niya ginahaplas ang iyang ang aroma mga gala. Ginahimo niya nga mosquito repellent. Effective man po daw mga gala. Giniduulan sa mga lamok ang iyang anak kung iyang aplaso ng Aroma Plus Herbal Oil. Diba? Multi-purpose ang natuwang Aroma Plus mga kaigan. Mapalit ang Aroma Plus Herbal Oil sa Tanang Bufarco Pharmacy sa Dibok, Bukidnon. Huwag sa mga piling butika sa inyong mga lugar. Pero once again, para makasure mo nga tinuod nga aroma inyong mapalit, mas maayong mabisita mo sa atong kaibigan center. Nga naimutang sa first floor sa Alquina Emporium, Valencia City, Bukidnon. Pero kung layo ka dali sa Valencia, mga gala ay kabalaka, kay available gihapon ang atuang aroma sa Tanang Kaibigan Outlet sa Nagkalain-Lain nga lugar, Kaibigan Centers, Kaibigan Radio Stations, sa mga kaibigan, legit and authorized dealers. Once again, Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. Ay magandang hapon sa atong buutan nga senior pastor sa AMCC Valencia, no? Pastor Yuni, may hapong ganimod hiya, Pastor. May pinasilip lang si Pastor, mga kaway-kaway lang sa pwede rin asay ni Pastor. Nasiya sa gawas. Oh my God, once again, ang ito ang buutan. Oh my God, approachable. Pastor Yuni, once again. Oh my God, ang ganimod din. Hapon, Sir Michael Bangkilid Madabani. May hapon, Lady Diana. Shoutout from Tagum City, Davao del Norte. Oy, may hapon, kanimo niya, Sir Michael. Naglantaw ka na ito karon sa Facebook Live. Kauban si ang mga mahal sa kinabuhi diha. Mga kaparintihan, kasilinganan. Pagkabarangay nga naminaw ka na ito karon. Once again, may hapon, Sir Michael. Nabay, iwan nga mga comments rin mga gala, no? Murag na late zone. miduha karon ma'am. Ay, walay problema. Wala man sa hinuon niya. Kani si tawagan, hindi man taga-check o attendance na rin sa programa na. Walay problema ba sa kaya nagpaminog ihampon mo diha nga side sa may Tibuli, South Cotabato. Na si ma'am Stephanie Perez o Sir Daniel Jeff Vera from Tibuli, South Cotabato. Ate, caller, kadali ilang caller, ha? So naatay caller mga gala si caller 672 ang ato ang unang magtatawag garong hapunan ato ring tubagon. Aha, hello maing hapon. Hello po. Hello maing hapon. Sino po ito at taga-asa po?
1: Butol-butol man ka.
0: Ay, butol-butol man ko. Ay, maing hapon. Ay, sa ato ang koan. Buutan ni Pastora. Pastora nas maing hapon si inyo. Ansa po? Ay, sino po ito at taga-asa po? Putol-putol ba ko niya? Ansa? Kinsa man to mga gala. Iguro man itawag para ni Ingon nga putol-putol. Putol-putol si Lady Diana, no? Alright, tawag na lang balik caller 672 ha. Salamat kaayos imong pagpaminaw diha kung asa ka man karon. Nanugad na minaw sa atong programa. Salamat po! Alright. Napatay lain nga mga text message, mga comment na rin mga gala sa Facebook Live. From Zayla de Gloria Matod Pania. Good afternoon, Lady Diana. Greet ko kang Manong Igloria, kang Nikki Sarmon, kang Tatay Jose Igloria, din TC Igloria. TC Igloria, og kang Baby Love. Salamat watching from Kiungot. Oy, magraghapon sa inyong lahat dyan. From Kiungot, naglantaw ka na ito karoon sa Facebook Live. Ay, habang ganito rin, Pastor. Salamat sa pagbisita. So, mani, Pastor Anes. Maraming salamat po. Huwag natin ilain, caller. Uy, wala na tubag ni DJ. Baliwag tawag balik, caller, no? Wala na tubag ni Lady Diana Angkoan. Ang tawag ni caller. Balik ko tawag balik mga gala sa mga gusto mo tawag ha? Abri po ang atong telepono mga kaigan para sa pagtubag sa inyong mga tawag para sa mga gusto manimbaya sa atong programa kanang hapunan. Once again, ang atong hotline number 0965601168816 again, 0965601168 God bless you, Pastor Yuni and Pastora na. Salamat sa pagbisita. Alright, another caller here on the phone, caller 951. Hello, maayong hapon.
2: Hi, Lady Diana. Good afternoon.
0: Ay, good afternoon. Sino po ito at taga-asa po?
2: Si Kakay Rene, diri sa Quezon.
0: Ay, si Ma'am Kakay. Ay, akong caller nga, grabe ka-cute, nagtingog mga gana. Ay, nga pang ganin mo rin, Ma'am Kakay, from Asagani Depita, from?
2: Quezon,
0: Bukidnon. Ay, Quezon, Bukidnon. Wow naman. Magandang hapon sa inyong lahat dyan from Quezon, Bukidnon. Unsa maikaalagad ni Lady Diana si imuha karon, Ma'am Kakay?
2: Pwede manimbaya, Lady Diana.
0: Yes naman. Sige po, go ahead, Ma'am Kakay. Imuha ang panahon sa pagpanimbaya. Sige po.
2: Okay, salamat sa pagtubag, Lady Diana. Manimbaya.

0: kang aring bayan. And then kang nonoy sa paitan. And then kang Winnie Yosan. And then
1: kinsa bagyo na diha? Ara man itong listahan diha, ma'am.
0: And then sa akong partner, si Reggie. And then especially sa imo Lady Diana.
1: Oy, salamat.
0: Sa wala na lang ako na mention Lady Diana kay daghan kay sila.
1: Nakalimta ng uban mga kaingan. Alaras na burnas na lang sa ilahang tanan.
0: Yes, Diane. Pwede ko maka-request Lady Diana?
1: Yes naman. Ang sama na ka-song kong kakay?
0: One na lang. Especially for you.
1: Especially for you. Sige, ato aning i-play karon taod-taod, ma'am kakay. Kana lamang po.
0: Kana lang, Lady Diana. Salamat sa pagtubay.
1: Salamat po sa pagtawag. Basta radyo, kaibigan.
0: Basta radyo, kaibigan. Mauni, ato ni. Bye, Lady Diana. Gwapa.
1: Alright. Maraming salamat po. Ambing purihan. God bless you, ma'am kakay. From Quezon, Bukidnon. Nanawag ka na ito. Karong may gana, no? Salamat kayo, og Engineer Brian J.M. Butter. Magandang hapon. Marag siya galing to nanawag ganina. Engineer ko to nanawag ganina, Engineer. Marag familiar man ang tingog mga yato. Putol-putol yung mong signal na mong kasbukid, Engineer. Naog sa siguro daris patag, Engineer. Aro magkasturyahan na itang duha. Daily ay caller here from 475. Hello, maayong hapon.
2: Hello, maayong hapon, Lady Diana.
1: Magandang hapon po. Sino po ito at taga-asa?
2: Si Maylin Marcelino
1: Carlos. Ay, si Ma Maylin. Ay, maaarong suki nga magtatambad all the way from San Carlos, Balancho City, Baguinoan. Kung sa ikaalaga ni Lady Diana sa inyong hakaroon, Ma Maylin.
2: Ha?
1: Ang sa ikaalaga na ko si Muhan? Manimbaya ka? Ang zaman? Manimbaya lang ka. Sige po, go ahead, Mamaylin. Imuha ang panahon sa pagpanimbaya. Sige po.
2: Manimbaya lang ko ni Angelica Conog. Okay, nakatulog ko. Nag-text yun siya nga. Mag-greet na daw kang Lady Diana.
1: Uy, ipukaw. Ay, salamat sa pagpukaw, Mamanjelica.
2: Nag-apunin mo niya. Friend, Angelica, o bigyan sa yung pamilya, dahil yun, na narinig ka, rambut sa iyong anak, o sa iyong husband, dahil si Ate Carol, Ate Carisha, Ate Rinisi, Ate Mijayla, si Arlene Marian. Sa tala na lang ang nangilaw karoon na, yung hapon marikos na yung doon, Lady Diana.
1: Yes, po, ang sama na kasong, Mamaylin.
2: Itong ko ay Paano by Judith.
1: Paano by Jovit Baldivino? Sige, ato anang i-play karun taod-taod. Kana lamang po.
2: Makan ako isa po, okay?
1: Yes, sponsor man ang song, Mamaylin.
2: Para akong basang sisiyaw, Judith
1: Diakon. Aha, para akong basang sisiyaw. Sige, ato anang i-play karun taod-taod, Mamaylin. Kana lamang po.
2: Ako na lang,
1: may
2: hapon sa
1: imuha. Aha, may hapon po sa imuha di ha, Mamaylin. Basta radyo, kaibigan.
2: Sa radyo, kaibigan, mauni,
1: aton. Alright, salamat din po. That was Mamaylin Martyr from San Carlos, Valencia City, Baguinoan. Nga natulog pero gipukaw, gilse mga nila sa iyang higala para mutimbaya na sa rong programa. Damay-damay na to, Mamanjalika. Ang habang ganin mo ni Mamanjalika kunag once again from Puratnoy, Bito Gaya, Valencia City. Good afternoon, guapa. Kamusta ka di ha? Okay lang ko dari, Engineer. Tawag na balik, Engineer, nang nood naman ni siya. At lang tubagon imong tawag, pero hopefully nga okay lang yung signal liha para dili putol-putol ang atong tingol. Awasin na minaw sila karoon di aga-side sa may kuan, sa may Kelsey Farm, sa may Bantuanon, Lantapan, Bukidnon. May hapon sa inyong lahat. Agasanod po sa inyong lahat. John, salamat sa inyong pagbaminaw sa atong programa. Salamat sa pag-playlist akong requested nga song, DJ. You're welcome po, Ma'am Ruby Rose. Salamat din po. Agasan eh, dugang pa shoutout from someone that I could hold on to. Asan eh? Lady Diana, single pa ba daw to si Ma'am Kakay? Nangutani akong kauban. Hehehe, kay cute daw kay Sag Boys. Eh, ibong kauban ka ha? O, ikaw ginagawa. ay natari hazer sa iyo. Ma'am, kakay single po ba ka? I think single po to siya. Pero dili ko sure, ha? Pero I think single to siya. Si Ma'am kakay nga, bugnaw kay cute, kay tingog, mga gala, no? Layo kay tingog ni lady niya lang, murag gabaw, murag baka. Ato na hula to, niyang tubag, ha? Kung single ba daw si Ma'am kakay or dili ba? Ano man, aking plano di, ha? Ay, basi hindi ay, ha? Ay, nagamit ang mga guwan na rin, mga listeners nga. Nagkuhan po sila mga gala, nag-ilhanay, nagkamabutihan, nagsigig tawag-tawag, ang good na nga fall sa usag-usag. Malay na ito, di ba? Matagabalo. Ako rin mga text message rin nga basahunin mga kaigan. From 886. Mother Bunny, 886. Uy, naghanap kayo siyang text mga gala. Mayang hapon kini mo DJ Guapa. Kumusta man ang amuang Guapa kini DJ di ang aside. Okay lang po. Salamat kayo sa inyong bagpaminaw di ha, mamanjali ka kuna. Salamat kay wala ka ni absent DJ. Rami naman. Ngunan na, dahil ko absent mga gala. Hili ba pa nagsaraman ko mag-absent mga gala. Duty ko, oy, gimingawan ko sa inihuang tanan. Kapalo pag kung akulang inyong adlaw, basta wala ko. Masanay makakuha ko mga pagtulunan ang imong sa imong programa, DJ Guapa. Then, makalingaw ka ay ka, DJ Guapa. Magawala ka, dugka, DJ. Oy, salamat naman. Tapin ako ang tiyog ni Lady Diana kay makapasamot sa mga dugka niya. Ay, ganit kay dili daw ko, no? Salamat naman, Jalika. Request kong song, hanap ko, ang hanap ko. Pag-i-play DJ Guapa. Kisa may nagkantaanik ang hanap ko, Ma'am Angelica, para makita ni Lady Diana Darebe. Request kong song, para ni sa kong Atiana J. Morales ng music DJ Guapa. Duha ko na ako DJ. Hapalaki may TJ Monterde. Si Angelica ni, na pirmig atang si imong programa DJ Guapa. Pasarin ko ni Kuani Lens K. Matugas. Kang Lenny Rayalin, kang Carol, kang Javar, kang Maylin, Martyr, kang Mian Saison, Kakay, kang Telma Maglasang, kang Maris, Angelica Wariong, Lynn Maricel, Moneva, especially kay Yana Jane Morales, og Zimo Dindra, DJ Lady Diana Gagwapa, og nice kayo og voice. Oy, glory to God. Salamat po. Magalingaw kayo ka sa imong program, sa imong mga listeners, DJs, Angelica Kunog ni. Ay, dili to single si Kakay Lady Diana. Minyo na to siya. Agoy, sorry po. O, lagi ni mga ngalan, no? Dili lang kita magbuot-buot lagi. Ay. Again, ha? Dili na daw single si Ma'am Kakay. O, klarong-klaro to mga gala, ha? Walang pagpuyo na muriha palihog lang. Okay na to single o ready to mingle si Ma'am Kuan, si Ma'am Kakay. Pero kay dili naman. So, we respect that. O, dapat disputuhin na to ilang relasyon, mga gala. Ha? Para magbuyo na lang muriha, boy. Bangita na lang maglain. Kaya pa sila yung single na rin ang namina sa programa ka rin. Salamat sa pagtubag, Ma'am Angelica Kunog, ha? Salamat kayo po. 806, Manu Pania. May hapon, Lady Diana. Pasyarad ako sa Ang Luna Family. Lady Diana, maura na. Og sa tanang naminaw, di ay Lady Diana. May hapon po, maura na Lady Diana. Greetings coming from Pauline Luna. Maura na Lady Diana. Salamat og amping. Ay, may hapon sa imuha di ha. Di ba artista man na si

Pasara sa Ordua family, ay pasara sa Orduha, Kuya Maramag Bukidnon, Paragosa family, sa Ibo family, sa Ligubay family, Gabiano family, Lazara family, Vergara family, Ambaro family, Kakala family. Ang nanimbaya si Ma'am Ira Estela Durin sa Ligubay nga naglandaw kanato karon sa Facebook Live. Daghang salamat ra bang hapon kanimo di Ma'am Ira. Ang itong suki nga tiglantaw sa Facebook Live. Daghang salamat ha. Observe si mong mga kaparentihan diha sa inyong tibuok nga angkan. Diha sa may Orduha, Kuya Maramag Bukidnon. Daghang salamat po og maayong hapon. Alright, mga kaigana, standby po muna kayo dyan. Stay put lang sa muli ang mga galen. Huwag marayon sa taas at huwag pag-soundtrip, soundtrip ka nung kapunon. Huwag atong paminawa nagdiwas inyo mga request nga awit sa nung programa, mga kaigana. We have here next on playlist a song entitled A Song Requested by Mamanjali Kakunog ng Purotnoy Bitugaya, Valencia City, Bukidnon. A song entitled Palagi by TJ Montarde. Only here in 90.5 Radyo Kaibigan, Mauni Og Atoni.

XRK Radyo Kaibigan. Oh, 98.5.

0: sa taga Colonia, Group 3, Valencia City, 73.
1: Gagamit ka ng Vegemax?
0: Oo, gagamit ko.
1: Hindi
0: na nagagamit ka na? Sa una, nagagamit ko. Nilaulian mo ako, nagpalit ako kung ito.
1: Sa higibatin din ba?
0: Kana mang kuan, kanang high blood, say, na diabetes gamay, na kung sa kapuyon ko, dali, nilaulian man.
1: Mayingon
0: din mo sa Vegemax. Salamat kay sa kuan kaning Vegemax nga naulian ko sa kong sakit. Salamat kay sir ha. Sa wala pagkasulay, maay kaning kung mahimo magpalit ko mo aning Vegemax kay makaayo din sa atong sakit, makatabang din pag-ayo sa ato.
2: O si Ato Igan na Alex.
3: Akong pagsalamatan ng pasikat ulit palit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangauga siya ang kanang kuan tamad.
2: Naon sa day mo na samad mong TL?
3: Kano-kano ka na ako, Pastor.
2: Okay. Nangauga. So pag-aplas si mo aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
3: 4 years na ako na siya din ng mga allergy, Pastor.
2: Uy, tapos sa day ang aplasan mo aroma, nauga.
3: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
2: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-anak na ko sa Tagum?
3: O, lima ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
2: Ah, lima ka. Ah, okay. So, salamat yung kaayo.
3: Lima ka buo.
2: Okay.
3: Lima ka buo ka kung ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na yung tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
4: Happy anniversary.
5: I love you. So
4: beautiful. Akong gift ni mo.
5: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
4: Ganahan ka?
5: Salamat, Han.
4: Di pa.
5: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
4: Ang unsan?
5: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
4: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
5: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
8: Mga on na ta.
9: Uy, kalami sa sinabaw.
10: Naabay kinilaw.
11: Ilabas ang bida sa lamisa.
12: Fuego blend jelly paste.
10: Kalami ane.
12: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
11: Sukad karon matanghamal, taupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
9: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
2: Paliog, Pailaila, din taga-asa.
13: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
2: Ay, Tagum.
13: Tagum po.
2: Ah, sige, Alex.
13: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
2: Ah, yes, Alex, ano yung testimony mo?
13: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, yung Vegemax, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka-umpa, nakagawas na yun sa hospital.
2: Ay, praise God. So, ang iyang gigamit, so, Vegemax Plus?
13: Opo, Vegemax po, inalo sa gatas.
2: Okay, pila ka kapsula ang gihalo?
13: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kasan ng Vegemax. Nabuto ang one.
2: Nagubag?
13: Oo. Oh. Salamat sa Ginoo po.
2: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat din kayo.
14: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon na panultihon, kay kun kita patay, uban kaniya, kita usap mabuhi, uban kaniya.
15: kita mutaliwan. Kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan. Dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
2: Nakaplas po kag-aroma na eh.
3: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-anay kag-distagom. Nagpalis ko duha.
2: Okay. Duha kag-aroma. Okay.
3: Hindi ang pra, naku, nindos giyo kayo. Nagunong man ito, nangulmul.
2: Oo.
3: Salamat giyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan. Tambal ka.
2: Okay. So, imong punto na ay nangaplas kag-aroma na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kag-tarong.
3: Oh, nindos na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
2: Salamat sa Ginoo na ya.
3: Pamela, makamata ko. Alas ko hato, makatulong na akong kuhaan nga. Tiyo, Pamela, kuhaan ni mo wali nga. Makatulong na mapod ko.
2: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
3: Salamat, Iwi.
16: Surprise, Lola!
11: Hala, on siya na!
16: Happy anniversary, Lola, Lola!
11: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
10: Naapay ba nga t-shirt, oh?
11: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
17: Di kalidadog bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
18: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
19: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
17: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
20: sa GRD Quezon Printing Services.
19: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipada hangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipada ang iyong entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kape sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kape ka muna.
2: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
2: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
4: FA Pawn Shop.
5: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
6: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
7: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
6: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, dahil.
7: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
7: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kanindot, no?
7: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang isgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
8: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
9: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
11: The best songs on the radio.

hour and 57 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 12:47 na po sa kapunod mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ Lady Diana. Welcome back sa ating lahat at maraming maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa tagalain-lain ng radio sets. And of course, naman din ang paghihapon sa Facebook Live. Dagang salamat po sa inyong lahat, mga kaigan. Huwag hinaot bang inyong na-enjoy ang ito ang pag-soundtrip karong kapunod mga gana. Salamat ka ay sa mga nagpadala, nag-request na ilahang mga paboritong sonata karong kapunod mga kaigan. Ipahabol ng mga comments dito sa Facebook Live from Ruby Rose Pamplona. Hanap ko on single 29 pataan. So, di ba? Nainagitag single. Comment po siya. Single daw siya mga gala na 29 pataan sa iyahang ipangita. O, ako na interesado di ha? Purong taga-baligyag baboy. Ano yung mga basta yung magkikila-ila siya di ha? No? Nalang dito sa comment section na si Ma'am Ruby Rose Pamplona. Naglantaw ka na ito karoon sa Facebook Live. Salamat po. Huwag dapat na rin from 806 Lady Diana, pwede ko magpa-on air sa akong number. Lady Diana, kana lang babae, 20 pataas lang. Lady Diana, kana lang single og single mom, balihog lang kong hinahina igbasa sa akong number DJ. Mali akong number Lady Diana on 0926248086. Once again, 0926248086. Mara na Lady Diana, salamat og amping Lady Diana. Salamat po. With all my heart and soul, give my love to salamat sa pag-play sa akong request nga awit Lady Diana. Wala ko kabalo nga kung kinsay naganda sa music nga ang hanap ko Lady Diana. Kay favorite man to ni Yana Jay Morales nga music, wala ko kapangutana niya kinsay naganda ato nga music. It's okay, ang bing sa imo pag-uli niya DJ Guapa si Angelica Kunog niya. Salamat po. Maraming salamat po. And once again, magandang hapon sa iyo dyan. Nag-akong BFF from Puroknoy, Bitugaya, Valencia City, Bukidnon. Nag-akong salamat once again, Ma'am Angelica. And Engineer Brian J. M. Butter, magandang hapon na po sa iyo dyan. Banduano ng Dapon, Bukidnon. And from Sir Martin Laginon, Matod Bonilla. Hello, my hapon, Lady Diana. Super busy dyan. Para request kong song, Gonna Be Okay by Brent Morgan. At wala nang na-play ko ganina, no? Salamat ka, ayaw. May hapon ganin mo rihan. Sir Martin Aquino from North Cotabato. Salamat po. Oh, goodbye po sa imo niya, Sir Bong. Salamat sa imong pag-stay sa ng programa karong kapunuan. Huwag mga gano'n, wala na igong oras. It's already 2:59 in the afternoon. Salamat kaayo po sa tanang naging ubang kalato karong adlaw sa pagsugod hangtod sa pagtapos. From the bottom of my heart, nagang kaayong salamat sa ining tanan, mga kaigan. Kung marabot po hon, mag-uban-uban gihapong kita sa samang oras, sa samang sibiyahan. Sa ngala na lamang sa kinatukang persa ng 98.5 Radso Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Kanina namin ng Lady Diana sa kanginan nga magkaingon. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y parang aklat na puno ng pahina. At sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, tigit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. May hapon ka na tong tanan, and to God be the glory.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Flake blend jelly paste.
6: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuay ka blend, jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend, jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: You are happy anniversary.
11: I love you. So beautiful.
10: Akong gift ni mo.
11: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
10: Ganahan ka?
11: Salamat, Han.
10: Di pa.
11: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
10: Ang unsan?
11: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
10: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
11: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: Yes, akin sa di palayog.
14: Igan best paler ni Paso?
13: Igan beta paler, yes. Unsa ato Igan?
14: Kalang, mag-testimony lang po sa BGMAC Bita Basol kasi si Igan pindat ng taga-kuan, taga-payas. Gusto ta siya mag-testimony pero kay dila po siya kabalo mo gamit sa
13: cellphone. Okay.
14: Pinako.
13: Yes,
14: Yang ako po no, nalalaang isakitan o piyan isa kagabi daw. Ngayon, kadagan daw niya yung bana dito sa kang Igan Mine, ipapalit o BGMAC sa kabuo. Ka, ilum ko nung nag-BGMAC ang iyang apo kay Petis Kita Ospiyan, galimag-limag sa kaskita piyan. Pagka man ato, gidalada nila hospital, si doktor, yung kunong doktor nga, sa madagi pa inom ninyo aning yung apo di ay, ma'am nga, nawala naman ang iyang sakit sa piyan. Kaya ang, kahit hindi nga doktor pastor, ang kuan ko nun,
13: appendicitis ni Buto. Yes.
14: Buto na daw niya. Natingala ang doktor. Nga nung wala po na makadaot ng bata, ganing buto naman ang appendicitis. Hindi na niya nga. Si Mark nga kung ipa-inom to. Siya nga, yung kunong doktor nga, ay tipaminawan, di ay mo saan ang radyo dahil. Siya nga, tipaminawan, may kamimbro mami sa kaibigan. Mautong doktor, may gani, kaya ipa-inom ninyo, BG Mark, kaya kung wala pa, delikado kayo ni imong apo, namatay na unta ni. Mautong, ipot niyang pasalamat, Pastor. Bona yung testimony, Pastor, nga, salamat sa Ginoo, nga doon ay BG Mark, nga gigamit sa Ginoo, nga nakahatag ko kayo. Kaya kung wala pang BG Mark, singali patay na iyang apo, kuno, Pastor.
13: Okay. Salamat ka, Iga na. Salamat, Iga na, Bid.
15: Nakaplas po ka, Roma na eh.
16: Oh, maugalay, papalis ko itong pag-ana, ane ka din sa tagong, nagpalis ko duha.
15: Okay, duha ka ruma, okay.
16: Hindi ako pa, ako, nindos niyo kayo, nagunong man itong nangulmul.
15: Oo.
16: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan.
15: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
16: Oo, nindot na kayang pagtulog na ako karong ba?
15: Salamat sa Ginoo naya.
16: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuhaan na. Iyo, pamila, kuhaan ni mo, wali nga. Makatulog na mapod ko.
15: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
16: Salamat, Iwi.
17: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
18: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
17: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
18: Ah, sige, salamat kay Mare. Add to na ko sa FA Phone Shop.
17: Hala, Mare, pagdali na. Add to na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
19: FA Phone Shop.
20: Everybody line up!
21: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
22: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
21: Naapari ay na!
23: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
22: Kanindot no?
23: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
22: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
24: sa GRD, Quezon Printing Services.
21: Doon na tadiri no?
25: Accessible og affordable nga printing services.
23: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
26: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
27: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
26: 90s

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmer sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos ga Green Coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kape sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas!
1: Kape ka muna.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together. O gitugagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
6: Yes, unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
7: Pasalamat po Pastor sa BG Max nga sa kaayo nga gihatag niya. Labi na sa akong papa po Pastor nga duha ka adlaw gikuha na mo dito sa nawan kay dili pud siya kalakaw. Kay kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama gipainom niya BG Max tulo ka buok. Tingala siya nga nilihok-lihok na iingit siya kabaro. Dayon gipalitan ako siya BG Max ba sa atong ni atong maramag ni adto ko karon kaluyo sa Ginoo. Naulian na gi sa Pastor makalakaw na siya. Tingala na akong mama nga migawa siya sa CR ni adto na siya siya na ning kamot nakalakaw siya.
6: Pila siya kadlaw nga dili magkabagkod ha? Atong tuwa pa sa sanaawan.
7: 3 days siya dito Pastor kanang nawadan dito siya
6: sa bathroom. Ah, okay. Karon okay na siya?
7: Okay na siya ron Pastor. Salamat. Pasalamat sa Ginoo nga makalakaw na gid siya.
6: Okay. Kinsa gani ni Oga taga-asa?
7: Igan si Rilin Patrice ni Pastor sa Barangay Mauswagon Don Carlos.
6: Salamat kay Igan na, salamat.
8: Yes, Igan.
9: Magsisimuni ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang Pastor.
8: Okay.
9: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo at pastor. Tapos doon na siya ay kasama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma sa oil.
8: Okay.
9: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyan kasama sa pot na ulian. Tapos doon siya hubang may kanyaplas. Di boto, di na ulian. Then karon dili naman siya makaliyok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella, tulo ka biton. Karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
8: Salamat sa Diyos.
9: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na pastor, kay tuwi kay siya panalangin, nga yagig panglanginan ng mga haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
8: So, aroma herbal oil ka? Igan?
9: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
8: O samay mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
9: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin ikas kinunga. Makaayugit siya, pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, pastor, samad akong ulo, muragid akong kita na tambal, naulian din siya. Sa Ginoo nga, sila magagamit po ni ining haplas.
8: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
9: Okay, pastor, salamat po, pastor.
8: Okay.
10: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
11: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
10: 90s.

0: DXRK
1: Radyo Kaibigan.
2: Numero 1 sa balita.
3: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
2: Numero 1 sa serbisyo publiko.
4: Anong mo? Malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon matnapasma.
2: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
5: Ug kalingawan sa Bukidnon.
1: Radyo Kaibigan.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
11: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
12: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
13: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramap, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
14: Unsa ato igan?
15: Nakoy magulang Pastor Banga. Sakit dito sa takurong pastor. Nagduaw ko dito pastor sa iya, dala kog digimak. Wala ra kabuok pud akong gipalit.
14: Unsa kay ang sakit?
15: Duha na ka bulan pastor, wala gid sa nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil pastor, kamot na ka nang dagpo sa junior pastor. Murag taas gid siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sa mga bukol sa mga kamot pastor, tiil, aguy ngini kay tanawon pastor. Ta inom na ko sa digimak. Duha ka buok pastor.
14: Duha ka buok.
15: Dayon sa ako nga sus. Salamat kay nga nigduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi na po, di pa inang po na po sa utro. Dora, di hapon ka po, pastor.
14: Yes.
15: Ala, pastor, pagkabuntag, pastor, nagbakod man.
14: So, nakasimba.
15: Salamat ko sa Ginoo, pastor. Maghilat, kid ko pa salamat sa Ginoo nga nakabakod. Di ako magulang for 2 months.
14: 2 months ka naglubog, nahigda lang.
15: Oo, naglubog. Ito, pastor nga, nang gamay, nagudiyang matiin.
14: Upat lang kakakulaan na inom. Nakabakod na.
15: Oo, dayo, nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo pastor, nagdito mga bukol siyang lawas pastor, nangawala man ta na.
14: Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat igayo.
15: Sige pastor.
14: Yes, okay,
15: pastor.
14: Salamat.
2: Unsa may ato Igan?
16: Ako po, testimony ang aroma.
2: Aroma, yes. Gagamit ka aroma?
16: Oo, oh, nga-aplas ang aroma pastor. Nga, ang among sakit sa kanyang mga katukatol, importante yun kayo nalipay yung nangawala po.
2: Nangawala?
16: Oo.
2: Salamat sa Ginoo, salamat igayo.
16: Sa Ginoo, Pastor Dan.
2: So Igan, salamat igayo. Kinsa kanyang pangalan, ani?
16: Noel Estina.
2: Noel Estina, diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
17: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
0: Wala gi mare nangita mangud ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
6: Dili na problema mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
0: Ah, sige, salamat kay mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
6: Hala mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
17: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City og FA Phone Shop Malaybalay Branch.
18: FA Phone Shop.
19: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
20: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
19: 90s.

0: Radio Kai Biga.
1: Your number one radio.
2: Hala, kagwapo ko na ni mga tarpaulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal ni no.
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na yun na ayo.
2: Na, apa di ay na?
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
3: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasap tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
2: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
4: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas!
1: Kapi ka muna.
2: Okay, kinsa ni palayo og taga-asa?
3: Tagatanggom ni Pastor Dan, katong nag-take sa imo sa una nga hinay ang kuan, signal.
2: Okay, o si ato igan?
3: Ang testimony ko, Pastor Dan, atong kuan. Akong bana na sa, may sakit sa kuan, atay, o dagubagyang kasing-kasing.
2: Oo, kamusta naman siya?
3: Oo, dalawis sa Ginoo, Pastor Dan, maayo na ni Adto eh. Kuan, kanang mag-uutang niyang kasing-kaayang dugan, maglisod siya paginhawa.
2: Oo, tapos, ang iyong atay, nagubag pagyod?
3: Oo. Atay lagi kasing-kasing aton niya, Pastor Daniel. Sige, magbalik-balik sa doktor ni Adto. Wala mangin siya na ayaw, Pastor Daniel. Manghupong naman siya.
2: Pila ka, kuano? Pila ka tuig siya nag-anto sa anang sakit?
3: Sa kong paminaw, Pastor Daniel. Suba pa siya nagpa-check up ato. Wala siya na-admit. Wala siya na-grabe. Kuan, sigo, murag dugay-dugay na tingali ito, Pastor Daniel. Kaya pala hubog, manggod ka ayaw kung ba na good.
2: Okay, so...
3: Ano siya? Patay-patay ang inom. Dili siya mo undang ug inom. Dili siya makatulog.
2: Okay, igan. So, dakot-dakot na muna gasto sa hospital.
3: Uy, dako na, Pastor Dan.
2: Dako na. Okay, so nakapalit, nakapalit ka ga Vigibax Plus. Asa ka nakapalit?
3: Oo, pagkadungog ko ni, nakadungog ko sa imo, anak, Pastor Dan, kapatid, yun na kong ampo, unsao naman ako, anya kung baan na nga, sige inom sa tambal, unya, mugasto siya kada pa-check up niya, nagawa siya sa hospital, no, tapos pag pa-check up, unya, murisita siya o kantidad o 5,000.
2: Uy.
3: Oh. Unya, wala ka lang gihapoy alibyo, Pastor Dan. Pag makakaon siya kontra mo, burot gihapon niya, anti okay. Nandun siya ang sibod.
2: Okay.
3: Tapos gihapon siya. Unya, kato ka, pagkakuan ako, nakadungog na ako sa imuha nga. O na, nakaitambal nga, all in one. Nitisling ko, kuhan yan, yung mangka nga pinagpala nga gamot. Di. Moto nga, yung kutisling na nato ni pang magpalit daw ta. Akong giinan na may gibalita nga sa perpetual.
2: Oo. Oh.
3: Palit na yun, may isa kagrapa, Pastor Dan. Muna to nga, kuan ka na naang tabang na guna siya kay muuot may iyang dugan. Mag-isod siya pag-inawa. Pagka-inom niya, anak, Pastor Dan, hindi. Nag-yod muuot daw iyang dugan. Pag-sabuton daw niya nga murag, mag-isod siya pag-inawa. Mainom dahil siya doon kabuo.
2: Okay.
3: Mawala siya, Pastor Dan. Hantag ka lang. Wala na kid nag-uot ang yandugan, Pastor Dan. Nagpasalamat ako sa Diyos nga. Kanang gituduan ko niya pa, nakaila ko, Pastor Dan. Nga nakahibalo na ako nga. Maayog din, ihangay siya, Pastor Dan. Hantag ka lang. Dagana ko siya nga. O, nangurot nga. Narapa, Pastor Dan. Ano siya bahala. Nandaw magkagasto siya. Dako ba sa mama ayon ang
2: Diyos. Okay. Igan, salamat kay Igan. O, akong advice kung naminaw imong ba nagkaroon. Ipadayon pang inom, balag minti na lang usa matag adlaw, tapos importante ang pag-ampo sa Diyos o paglikay sa mabutang nga makadaot sa lawas.
3: Huging lang ganit na po sa Pastor Dan.
2: Okay.
3: Nga mag-sigarayos inom, ayaw na din pagbalik ka na kung gusto
2: okay.
3: Kang mabuhi.
2: Okay, Igan, salamat ka Igan ha. Salamat kay Kais pagtawag.
3: Salamat, Pastor Dan. Dalay ko lang Diyos, Pastor Dan.
2: Okay, gikan sa Tagum.
4: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian na pagkaon. Fried black chili paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan.
5: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun!
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
8: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan?
8: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Buka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Anong huwag? Malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
5: O sa may ato igan?
6: Ako po, testimony ang aroma.
5: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
6: Oo, oh, nga-aplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katul-katul. Importante yun, kaya nalipay, wala po.
5: Wala.
6: Oo.
5: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
6: Sa Ginoo, Pastor Dan.
5: So igan, salamat din kayo. Kinsa kanyang pangalan, ani?
6: Noel Estina.
5: Noel Estina diya sa Baganihan, Marino District, Davao.
7: Mga on na ta.
8: Uy, kalami sa sinabaw.
9: Naabay kinilaw.
10: Ilabas ang bida sa lamisa.
11: Fuego blend, chili paste.
9: Kalami, ani.
11: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend, chili paste.
10: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend, chili paste.
8: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
12: Pasalamat ko sa Ginoo sa inyong tanggal niya, BG Max. Balik ko sa buwan, nagdidala na akong tumisi sa San Francisco Hospital, dito sa Chicago. Tulukad lang, ha? Wala mag-iapong alibyo. Ako, nakalungo ko siya mong programa ba? Nagpalit ko BG Max dito sa Loreto.
5: So, nakapalit ka og BG Max, on saan ito po?
12: Di patuman ako siya. Di ka ko sa Loreto, pagpaulit, di patuman ako siya o buwa ka buo. Arang-arang yung pang-inaw.
5: On saan yung gibati sa Lawas, gani?
12: Ubag yung kasing-kasing ba?
5: Ubag, multi-funding sa tutor, ubag yung kasing-kasing. Karoon, inom ka og pinag kapsula pa yang nainom.
12: Patulang to ka kapsula, pastor.
5: May niyang paminaw. May niyang paminaw.
12: Naulian na siya.
5: Ah, naulian na? Salamat kay kayo. Salamat kay kayo.
13: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
14: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
13: Naapari ay na!
15: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asaptay signage.
10: Kanindot no?
15: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
14: Naasaptay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
16: sa GRD, Quezon Printing Services.
13: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
15: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
17: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
18: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
17: Dili na problema Mare. Ate dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
18: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
17: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
19: FA Phone Shop. Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
20: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
19: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Nakaplas po ka Roma na eh.
3: Oh, mauga na eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
2: Oh, okay, duha ka Roma, okay.
3: Hindi ako pala, naku, nindos giyo ka ayo, nagunong man ito, nangulmul.
2: Oo.
3: Salamat giyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan.
2: Okay. So, imong punto na ay nangaplas kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
3: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
2: Salamat sa ginoon na yan.
3: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhaan na. Iyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
2: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
3: Salamat iyo.
4: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, ay, kadaghan magyayaan ni. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan yung anniversary, ay?
5: Nagkunot mo ng aktang ni Muyots.
4: Dahil, ay, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahil.
5: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
4: GRD Printing Services?
5: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Kanindot, no?
5: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
6: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
7: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
9: Ang ako na testimony, maukini. Unang nga gatong bigimat sa akong natikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O gaapo gi kuang gayod na kita ko ang akong kuang sa akong lawas na doon na gayod langon sa epektibo ang maong bigimat. O salamat sa Diyos na ako ni hidihidan akong nangakong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog o saya ako kay buhat gipakuanan ko sa akong apo gipatuloan ko sa bigima patuloy ko akong talinga matuokan mo sa dili mga igsuon murag naga kuan ang kakatul o kasakit unya diha diha gayod na ayo na ayo gayod ako nawala ang akong kasakit diha diha gayod na ayo. So praise the Lord. Dalegon ang Diyos na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usap kanya ka instrumento kang Pastor Danang Galio naghihimo kayo niya giblisingan sa Ginoo ang maong bigimat.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entries sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kape sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kape ka muna.
2: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

XRK Radyo Kaibigan. Oh, 98.5

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magmapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
5: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramap, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Flake blend jelly paste.
8: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Flake blend jelly paste.
9: Sukad karon, hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Chili Paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
11: Surprise, Lola!
9: Hala, on siya na!
11: Happy anniversary, Lolo, Lola!
9: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
8: Naapay ba nga t-shirt, oh?
10: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
9: Naapag yung mga match nga na atong nawot?
10: O mga giveaways para sa bisita, Lola!
9: Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya, siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingunani pa kabunggag inyong selebrasyon.
10: Di kalitarog bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
11: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, o barato ra.
7: Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
10: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
13: Yes, Igan.
14: Magsisimunay ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
13: Okay.
14: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili ng Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, sa oil.
13: Okay.
14: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makalihok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella,
13: oh.
14: Tulo ka baton, oh. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
13: Salamat sa
14: Diyos. Na, sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na, Pastor, kay ako kay siya panalangin, nga yagig panglanginan ng mong haplas na may akong ginagamit sa iya.
13: So, aroma herbal oil ka? Igan.
14: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
13: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
14: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga magamit sila lang half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, mamuragid akong gita na tambal. Naulian din siya, Pastor, sa kinunga. Sila magagamit ko ni ining haplan.
13: Okay, salamat, Igan. Salamat, Igayo.
14: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
13: Okay.
15: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
16: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
15: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsasay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
16: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
15: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
17: FA Phone Shop.
18: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
19: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
18: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, Igan.
3: Magkasimay ni ko pati sa aroma. Nag-atiman kong tigo lang, Pastor.
2: Okay.
3: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya ay sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma sa oil.
2: Okay.
3: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mga kanyaplas. Ni boto, di na ulian. Then karon, dili naman siya makalihok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella, tulo ka baton. Karon siya Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
2: Salamat sa Diyos.
3: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay tawag kay siya panalangin nga iya gyud panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
2: So aroma herbal oil ka igan.
3: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
2: O sa may mo mensahe sa mga katawan nga naminaw karon.
3: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya Pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw Pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya Pastor sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
3: Okay Pastor, salamat po Pastor.
2: Okay.
4: Morning Pastor, kumatrob ng tawag sa mga Pastor, katong testimony ko ba yun sa Bijimal, Pastor?
2: Pailayla sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa?
4: Kasi si Ram na tagong barangay kanugutan. Ako hinat, Pastor, sa 71 na Pastor.
2: Okay, tayo, maayong agad na sa imo.
4: Bijimal, Pastor, ako kay taman sa akong kinabuhi. Kagin mo po, nakasugat ko problema, Pastor.
2: Yes.
4: Ubang akong itong, Pastor, niyaway lang akong ikon. Bijimal, Pastor.
2: Maoba?
4: Tanto, Pastor. Saga butila ang palit dito sa kwan, si butika.
2: Okay.
4: Anto, nubuto siya, Pastor.
2: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto?
4: Oo, oh, nubuto, Pastor. So, wag mo kaurot na, may di kabuha kong itlog. Nubuto, Pastor. Nagawas na mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon, sa imong tambal naman ni imong grasyahan, Ginoo.
2: Salamat Ginoo. Kayo, Tatay, Tatay Ram of Tagum.
4: Oo. Oh. God bless you, Pastor.
2: Okay, salamat kayo.
5: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
6: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Marama, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
7: May good news!
8: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
7: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
9: sama sa large format outdoor sticker,
10: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
7: Wa kanay pagitao pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
11: Oy, Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare. Adun ako sa FA Pawn Shop.
11: Hala Mare, pagdali na. Adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
13: FA Pawn Shop.
2: Kinsali pala yung taga-asa?
14: Si Margie Tulingya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
2: Ah, yes. Padayon Igan o sa atong i-testify? Padayon.
14: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na itong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
2: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
14: Nakoy arthritis.
2: Naka-arthritis.
14: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
2: So, Igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay nga di makalakaw?
14: Tulog
2: ka adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapla sa atong aroma.
14: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
2: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.
15: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
15: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas!
1: Kapi ka muna.
2: Kinsa niyong taga-asa paliog?
3: Si Sir Maymay ni Pastor Dan.
2: Igan Maymay? Taga-asa si Igan Maymay?
3: Taga-Talomo, Santo Tomas.
2: Santo Tomas. Yes, Igan na Maymay. Unsa may atong testimony?
3: Alam ko, Pastor Dan, dahil sa BGMAX. Nakita yung Pastor Dan nga, bulhol ako ang tutay, Pastor Dan. Tapos, wala ko yung lain nga gibuhat. Kaya napalit lang ko, BG. Mara kakapsul, Pastor Dan, ako nakainom.
2: Okay. Murag na batin mo nga murag na bungol ka?
3: Bungol-ngol kayo kung tutay, Pastor Dan.
2: Ang ngol-ngol?
3: Nag-ngol-ngol. Kaya ka naman magsigaw sa bugat. Mara to, bugat, Pastor Dan. Duha na kakapsul inom.
2: Okay. So, imong gibati nga ngol-ngol imong nga tutoy mo ninong kapsula karon wala iyang ngol-ngol.
3: Oo nya. O, Pastor Dan. Tapos, naputoy tayo, Pastor Dan, nga natukog lang sang. Tapos, moto akong giba, Pastor Dan. Inom, isa ka kapsula na ayun.
2: Okay. Salamat kay Igan Maymay sa pagtawag ka. Salamat, Igayo, ha?
3: Salamat.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Chili Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Chili Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
5: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, halang na asatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
8: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
7: Naa pa di ay na!
6: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
8: Kanindot no?
6: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasap tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
7: Duol na ta diri no,
10: accessible ug affordable nga printing services.
6: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
11: 90s.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Si Teresa Ajero sa Hingog City.
2: Yes, Egan.
1: Magtisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
2: Okay.
1: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng Pastor. Tapos, doon na siya kasama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
2: Okay.
1: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos ito siya hubang mo yung laplas. Di boto, di na ulian. Then karon bili naman niya siya makalihok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botilya.
2: Oh.
1: Tulo ka biton. Oh. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
2: Salamat sa Diyos.
1: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na, Pastor, kay tuwi kay siya panalangin, nga yagig panglanginan ng mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
2: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
1: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimot sa spicy mix nga giblend together. O gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.

0: Left Chili Paste.
1: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sawsawan, pwede sad isudan.
2: So kagkaroon, matag-hamal, kaoban yung kanunay ang bida sa labisa. Ang Puego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Puego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Puego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Puego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building. Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Puego Blend Chili Paste.
4: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
5: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
4: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: Happy anniversary.
8: I love you. So
7: beautiful. Akong gift nimo.
8: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
7: Ganahan ka?
8: Salamat, Han.
7: Di pa.
8: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
7: Ang unsan?
8: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
7: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
1: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
11: Isa po na kong manghodron. Na-stroke siya. So, gingan ako siya nga, palit og bijimat. Pagpalit niya bijimat, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya, ngang kumusta man, wala mang gigumaluyan ng. Wala gud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gud siya muon sa gumikan sa bijimat. Bosa igsoon, ato nang yun ang paningkamutan na maayo ang atong lawas, ang bijimat yun, as in makaayo yun kay katungkag bleeding yun ako 1 month. Wala yung ko, wala yung hunong sa akong dugo, nga nigawas yung apol-apol, murag kinumo kadag ko, niingon sila nga mamatay na ko, kay luspad ako kaayo. Pero gumikan sa bijimak, natingala sila nga, pag inom na ko sa bijimak, nihupa akong dugo, tapos pag tulo kag adlaw, gikan karo, tulo adlaw, nagtrabaho dahil ko sa Flying Bay, di ba basta-basta magtrabaho ka sa Flying Bay. So naayo to siya, so pasalamat ko po sa Ginoo nga, siya naghatag ka na ko, taas nga kinabuhi, proteksyon, kinahanglan yun, iksoon nga, magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinud-anon at ubangan kaniya nga, kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga, ang panalangin sa Ginoo o proteksyon sa Ginoo, bisan asa ka nilakaw, ang Ginoo nagagayad ka mo. So, thank you.
1: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Sa kamatinumanon nga panultihon kay kun kita patay uban kaniya kita usab mabuhi uban kaniya dili malikayan nga kita mutaliwan kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan luyo sa atong kasubanan dungagan pa sa dagko nga galastuhan hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan.
0: Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villanueva Funeral Homes.
6: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
6: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pag-ayin mo! Mahal nino!
8: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
7: Naapari ay na!
9: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
5: Kanindot no?
9: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD, Quezon Printing Services.
7: Doon na tadiri no?
4: Accessible o affordable nga printing services.
9: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos ga Green Coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026 giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated Kapi sa Bukidnon. Garbo sa Pilipinas!
1: Kapi ka muna.
2: Kagada mulog ni Pastor Dan. Mga testimony, day ko bahayin sa kwa Pastor Dan kaning BG Max. Maayo gikini sa akong kinabuhi. Kay kanang nakuan ko Pastor Dan, baka nang nabughat ko. Saan ako kasi mana naglubog? Niya naman ang akong bala nga mag-inom lang daw kuno ko kanang mga gamot-gamot ba para maulian ko.
1: Okay. Niya
2: mamagi ko naulian, Pastor. Niya naman ni si Mamaliti, niya naman siya nga. Pag-inom og BG Max, niya nagkuan ko sa iya, nangutan ko sa iya ha, mga napulo kabuo. Ako ginang gidwa-dwa, Pastor, buntag, uto, hapon. Tapos naulian man ko, Pastor. Mga nakaingon dyan ko nga, maayo gini BG Max, gikuan ginisa gipanalanginan ginisa Ginoo Pastor Dan. Dako na akong pasalamat ani BG Max.
1: O si Ato Igan Alex.
3: Akong pasalamatan lang pasi katulit-ulit na kung aaroma ba kay ang akong tiil kay nang nangaugad jud ang kanang kuan tamad.
1: Naunsa dai mo na sama di mong tiil?
3: Kalo-kalo ka na ako, Pastor.
1: Okay. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga sama. Taw-taw na din mo na siya nga gikuan, no?
3: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
1: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga?
3: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
1: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na yung aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
3: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
1: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kayo ayong...
3: 5 kabuok.
1: Okay.
3: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo. Okay, nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
4: Numero 1 sa balita.
5: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
4: Numero 1 sa serbisyo publiko.
6: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pinapasma.
4: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni... Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
7: Og kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: Oh, oh, oh. 98.5

0: 98.5.
1: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
6: Ano mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kape sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kape ka muna.
2: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Mina dalay ko ng Diyos, tungod lamang kanimo Diyos, may paglaom nga dala, matag-adlaw nga muabota. Maayong buntag mga pinangga na itong mga tipaminawan. Welcome sa programang Pinagpalang nga Musika. Dalay ko ng Diyos, salamat sa Ginoo, laing adlaw na pod. Magbanuban kita mga pinangga na itong mga kaibigan. Banuban ta sulod sa usa ka oras og tunga sa programang Pinagpalang Musika. O ako nang inaot nga sama sa daandan mga kaibigan, alam mo di karon nagpaabot na sa itong pagsugod. O salamat ni Adto nga tanan nga nakasignify na nga karon na minaw na. Nag-signify ka na ito, pinagi sa pag-comment sa itong Facebook Live. Anda na po da sa sulod sa usa ka oras og tunga sa pag-uban ka nako, sa pagkamarandong sa balaang presensya sa Dios, sa pag-uban ka nako, sa pagpasalamat sa Ginoo. Pagsibaw pagdahig kaniya samtang kita magpaminaw og mga awiting makalangit og labaw sa tanan ang buhing balaang pulong sa Dios mga kaibigan, mga kaigsoonan ko. Og sama sa atong ginasulti kanunay pagkaninot igsoon sa dili pa ta may mong busy karong adlaw. Sa dili pa kita mag-adto sa itong importante mga lakaw o dibaka sa dili pa kita mag-adto sa itong mga trabaho. Magabuhat sa itong mga adlo-adlang bulaton. Nindot nga itong mauna ang Diyos. Matod pa sa walang pulong sa Diyos, makita niya sa Matthew 6:33. Una ninyo pagpangita ang ginarian sa Diyos niyang pagkamatarong o yang igatag ang itong mga gikinanglan. Bosa Osmond ko, welcome, welcome mga kaibigan, mga kaigsuonan sa programang Pinagpalang nga Musika o dalay ko ng Diyos. So sa kanindot nga panahon yung gihatag ka na ito, kamusta mga igan? Anay mga lugar nga sa gihapon nag-ulan. Luyo aning nga taginit ka panahon, alang ka na ko, ulan sa panalangin mga kaibigan ko. Adlaw nga hibis karon o gapit sa city na. At nakauban kahapon sila ni Pastor Nick Obante o si Pastor Tim Langgahid. Supposedly karong adlaw ang ilang programa. Apan nakikiswap na kahapon kay ang akong location kahapon igsoon. Dili kay maayong signal. O gakaroon na sa gihapon na tadini sa Davao mga kaibigan. Og na po din si Pastor Nick kay gabiin mo ang last vigil sa usa ka alagad sa Diyos nga ni Panaw. Bishop Hurley Montes mga kaibigan. Gabi ang last vigil og lubong karon. Mao nga tungod kay out of town sila ni Pastor Nick, mao nga sila programa kahapon. O kita ba doon mga igan? Kay bisan tuod out of town ta, pero bit-bit man ako na ako mga gamit para bisag asa ko mga programa kahapon ng yun. Medyo lisod kay programa kahapon. Lahi akong location kahapon, although na ako din sa Davao kahapon. Pero lahi nga location, ang atong natulugan kagabi. Atong oras mga kaibigan, 9 minutos makalipas alas 4. Ang numero nga atong ginagamit nga asong pwede makapabot og mensahe mga kaibigan ko. Maong numero nga 09-27-71-12-12. 09-27-71-12-12. Og malipay kay ko mga kaibigan nga mga sayran nga naminaw mo, pinagi sa inyong pag-text gani ka na to. O niya, isulti kung first time mo naminaw, malipay kong masulti ninyo kung asa mo napit naminaw, o gataga-asa mo, balag wala, pwede po na ipangalan, balag wala apelido, depende ninyo, no, depende ninyo. May buntag kang Erlina Garcia, day, may buntag di akani mo. Amusab kang kaibigang Nelsie Pasili. Pasili Nelsie, may buntag. Nadiha sa Bugnang Dapit sa Malaybalay, I mean sa Talakag. Morning pasudan, o greet na ko ako nga. Happy birthday, Mercy. No, birthday ni Igan Mercy day karon. Happy, happy birthday, kaibigang Mercy. Tagnuay. Akong Diyos.
dyan kang kaibigang Pasilinelse. Good morning to Ruta Rosario Arcarte. Well, mga igana, gawas aning gawas aning ato nga Facebook Live. Natay mga listeners, followers, guys, lain mga dapit na usat sa gawas sa nasod, mga OFW kasagaran kanila. Og ako sang i-acknowledge ng ato mga ati sa akong tanaw din kung kinsa na'y nag-hook up ka na ito karon ng mga partner station na ito makiksuan, makibigan. Og salamat mga partner station na ito nga nag-signify na nga nag-hook up na ang programa Pinagpala Musika diya sa inyong istasyonan.

Naguna ganiya nga naka-signify nga ni kanato alas 2:59. Naguna ganiya ang 97.9 na power radio diha sa Villanueva, Misamis Oriental. Then gisundan kini sa Metro FM Trento 89.1, 100.7 GIS FM Bugka San Fernando Bukidnon, 102.5 Kings Radio na Tuan Surga del Sur, 94.1 Radio Camayulianga Surga del Sur, ang 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surga del Sur, DXMC 90.7 Yululan FM Pangantuk at Bukidnon, 98.1 Barangay Radio Bislig City mga kaibigan, then mausab ang My Radio 98.6 Kalamba Misamis Occidental, 91.7 D1 FM Marihatag Surga del Sur, 100.5 Chel FM Kabanglasan, 96.5 Big Light Radio Kibawi Bukidnon, og ang Heart FM 89.3 ang radyo ko Kalilangan Bukidnon, 91.5 Freedom Radio Iligan City, 104.9 Real Beat Radio Hingog City, og ang bagong partner station diha sa Butuan City, naglanog-lanog diha sa maong Dakbayan, og dagamagdapit diha sa Agusan del Norte o Agusan del Sur, maabot ang signal sa 93.9 Sunshine Radio. Naimutan diha sa Butuan City mga kaibigan. 97.3 Bless FM Malinaw Kalilangan Bukidnon, og ang 101.1 FM Barangay Radio Gipo Sambuanga del Sur, 95.1 My FM Radio Sapol Digo City, 102.3 Metro FM asa ni Rosario siguro ni. Anyway, mausab ang DXGA Claver 91.1 Claver Surigao del Norte, 95.5 GTFM Lambunao, Iloilo. Nakaukap na ka na to, mga kaibigan. O, salamat kayong tanan. Mga tipamati, tas ang programa dira sa Iloilo. Nga bisan tuod ang aton ginagamit diring pinulungan halo sa Cebuano. Pero nalipay ko ang ato mga Iligaynon speaking mga kauturan dira sa Lambunao. Gapamati sa atong programa Pinagpalang Musika. Pinagi sa 95.5 GTFM Lambunao, Iloilo. 90.1 Infinite Radio Tandag City, Radyo ng Masa, Maasim, Sarangani Province. Auga, di usap mga kaibigan sa 94.5 Big FM Davao Radio. 103.1 Radyo Bandera, North Santos City. Auga, usap mga kaibigan ang ato partner station diha sa Kidapawan, ang Radyo Bandera, 96.7. Ninety-1.9 Radyo Rapido Mati City, og ang 88.5 Flash FM San Francisco San del Sur, 96.5 Tribal FM San Miguel Surigao del Sur, Radyo Bandera Talibon Bohol, og ang 104.0 DXMCIS FM Wao Lana del Sur, si 102.1 FM Kagwaita Surigao del Sur, pa ang Metro FM Prosperidad. Amusta ang Radyo Bandera, Radyo Kaibigan, diya sa Langindingan.

0: Salamat mga partner station sa pag-signifying ani ka na to. Good morning to kaibigang Atina.
1: May kasiguruhan ang kinabuhi ko.
0: Bautista Ayuban of Davao City. Yes, ano? Onya ang lubong ani ni Bishop. Gabi ang last vigil. Atunta ko gabi eh. Pero grabe ka dagan sa tao gabi doon nagutok. Matod pa ni Pastor Nika. Tagan nagmahalaan ng alagad sa Diyos. Bishop. Early Montes, mga kaibigan magkisunan. Onya ang lubong. Ng kaila na alagad sa Diyos ha.
1: Kahaya, sa dalan nga gisubay ko, ikaw
0: ang kinabuhi sa tao dili kay tumatag-an mga kaigsuonan kung hangto da asar kita taman Francisco Yanong maayong buntag di kanimo. Thank you for watching, thank you for listening.
1: Ikaw ang
0: Raquel Sabero, may buntag o kaibigan Lucinda Pangilan. Matod pa niya, good morning, mahal namong pasudan. Salamat sa Ginoong sa maulan na kabuntagon. Kusugulan diri, to God be the glory. Salamat sa Ginoo. Kusugulan dito sa Malungon, Sarangani Province. Salamat, salamat kay sa Ginoo. Murag sa akong nabawaan, ubay-ubay ang mga lugar nga gipang ulan, mga kaibigan. O salamat sa Ginoo. Sa ulan nga gihatag sa mga dapit luyo aning ting-init nga panahon. Rosalina Mariano Pante o kaibigan at Lord na Ibkas o kalilangan maing buntag, maing pagpaminaw. Good morning to Crisilda Daog Romo. Mauto'y pinakauna ganiyang naka comment sa itong Facebook Live. Salamat, Igan Chris. Kamusta mong tanan diha? Kamusta po si Gian? Nagwa ko kabantay nga nag-comment sa din eh. Anyway, Igan Nil Kagat-Kagat, Milba Bas Gala Usab. Atong usas sa mga kolektor diha sa Hingoog, may buntag kayong tanan diha. Matod pa niya, good morning, Pastor Dan. Watching diri sa Saan Kabanglasan, Bukid Noon, ni ako karun diri, Pastor. Uy, natin ka niya. Ang ikan sa Hingoog, Igan Milba, Pasgala. Kaim Ramos, Oba, Cotabato City, maayong pagpaminaw. O kang Arlene Cabrillas Amar. Diha sa Barangay Virita, Malaybalay City. Lita Lits, Awayan Ipi. Good morning, Pasulan. Ako pasalamatan ang Ginoo tungod sa iyang pagkamaayo nga rika namo. Sa maggrasya, ilabi na sa, ang grasya sa kinabuhi. Aron, makapanayo na ko sa pagpangalagad kaniya. Thanks, Pasulan. O God bless. Salamat, salamat kayo. Mag-ampo ta, makiksunan. Kaya itong oras karon. 12 minutos na. Grabe, kapaspas mo na itong oras. Ha? Mapasalamaton ako o Diyos na nagaduol kanimo ning taknas kabuntagon kauban sa libuang tipaminawan ni mong programa pinagpala musika. Dagang nagsalamat Ginoo sa imong pag-uban kanimo sa tibok milabayng adlaw bisan pa tibok gabi na mong pagpaulay. O salamat sa laing adlaw ang imong gatag kanimo. Adlaw nga nagdala na pud kini og gabag-ong paglaom. Paglaom kay ang Diyos nga labing gamhanan sa tanan mo among kauban. Uga, salamat tungod kay ikaw ang Diyos nga labing gamanan sa tanan, Diyos nga may pagkausap. Diyos nga mo kanya ito, karunog sa maabot. Way sama ka nimo. Halang doon nga Diyos. Puno sa gugma o puno sa grasya. Diyos, kamo naghatag ka na mo o kahigayunan nga aning sa'yo sa buntag, makamata kami o magkasugod ni mong adlaw. Pinagis pag-una ka ni mo. Salamat Ginoo nga hangtod karon. Kinahanglan niya kami ng pabiling buhi. Although na iban ka na mo ang adunay minahal sa kinabuhi ni Panaw. Apan, sa gihapon pa sa labaton kami, kay anya kami buhi. Buhi aron padayon kami magadayag sa iyong buhing ubala ang pangalan, Ginoo. O salamat nga gawas nun gihapon kami nga magkahimo ni maong programa. O di lamang basta programa kundili magkahimo sa pagpasalamat, pagdayo, pagsimba kanimo. Samtang kami magapaminaw aning mga awit makalangit o si umbala ang polong Ginoo. O kanimo akong gitugyan ang tanan, akong gilao Diyos nga sa akong pag-ako. Adunay mga limitasyon. O nga kung kaalam kay balong, kulang. Agad ang tanan kawang kung walay panalangin yung nagikan kanimo. Busa sa pangalan ni Kristo Jesus ako nagdool. Langit nung kaalam, manakan ako yung mga lagad o yung mga pagdiyo ko Diyos labaw sa tanan, manakan ako. O gamatag minsay nga mga bati, karoon mga kapakinig luna sa mga kasing-kasing sa tanan nga namin ako. Ang masamtan Ginoo ang minsay. Aron kaming tanan maandam sa posibleng pagkitabo sa mong kinabuhi. O padayon kami magasubay sa dalan ng mao ang kabatuoran o walaan ko ni ikaw mismo, Ginoo Jesu Kristo. Salamat o Diyos. Pantay matagusa ka na mo. Panalipli ang matagusa labi ka ito nagabiyayin mga oras sa padulong sa mga putanti Malakaw. Sama sa mga dipaseroan ng mga sakyanan o mga pribadong sakyanan na biyahe karong orasa, panalipdi sila Ginoo. Apil ng mga OFW, bantay silang tanan o Diyos. God salamat o gakanin mo kaya mga gitugyan ng tanan. Apasalamat o nagmalipayon. Sa pangalan ni Kristo Jesus, nga among Ginoo ug maluluwas nga ampo kining tanan. Amen.

E men, salamat sa Dios. Ikaw lang akong ikugmaon, ikaw lang akong simbahon. Ako nang inautigsoon mo kaning mga pag-ampog awit ning sa iyo sa kabuntagon, kaibigan. Wow, salamat sa Dios. Atong oras, mga kaibigan, 29 minutos makalipas alas 4.

0: Amen, ikaw ang Alpha.
1: Ikaw ang Omega.
0: Ang Omega.
1: Ikaw ang kasaligan. Sa walay
0: ang sinugdanan o katapusan, kasaligan nga Diyos.
1: Ikaw ang

Oras na sa atong pagbasa sa balaang pulong sa Dios, kamay atong pamalandungan karon. Oga, mga kaibigan, ako mong gitapit sa pag-abrit sa Biblia, makita sa Libro Santiago, temporaryo nga atong biyaan sa ang libro sa buhat nga may atong gisiris sa pagbasa, mga kaibigan. Oga, sa karon, ato sa ta, mga kaibigan, din sa libro sa Santiago or Book of James, alang sa atong anubong pamalandong mga kaigsunan, mga kaibigan. Gibati na ako nga i-share kini mo nga parte sa balaang pulong sa Dios. Alang ka na ako. Minsay nga atong dapat madungog isip painundom ka na ito mga kaigsunan may tungod sa atong kinabuhi ng kalibutan. Kung nun sa ba, kataas ang atong kinabuhi. Isip usa ka refleksyon igsoon aning atong kaibigang ni Panaw. Actually, kini si Bishia pa Montes of Davao City. Usa kini kaaktibong membro sa kaibigan. Oga. Maong rason nga mo adto magyunta ko gabi, kaso medyo alangay na pudgay ko. Iniwi na ko to anuman si Pastor Nick. Og ni tunol po sa itong hinabang isip po sa kamimbro, aktibong membro sa kaibigan. So si Pastor Nick mo ay nag-represent ka na to. Ang tanang mga evangelical bishop sa Mindanao na organized ni sila mga kaibigan. Og si Pastor Nick, ang atong vice president sa kaibigan, usa ka aktibo kini siyang katambong sa matag meeting.

0: Atong basahon karon ang makita din ni sa libro Santiago kapitulo 4. Atong basahon lamang ang duha ka mabersikulo. Matud pa sa balaang pulong sa Dios. Bersikulo 14 o bersikulo 15. Santiago 4 or James chapter 4, 14 and 15. Ang tinuod, wala gani kamo masayod kung unsa ang mitabo kaninyo ugma. Kaya nga itong kinabuhi sama lang sa gabon nga makita karon o sa dili madugay, mawala. Mahinoon kini ang angay ninyong isulti kung itugot sa Ginoo og buhi pa kami, mao kini o mao kana ang among buhaton. Mao kini ang balaang pulong sa Dios, mga kaigsoonan, mga kaibigan. Naay panahon nga ato na kining tan-aw kay atlang mga series kining libro sa Santiago or Book of James. Pero karon igsoon, atong tugutan ang Dios pag-exulti ka dato sa langi gayon. Aning usa ka maimportante kayong minsay nga dapat madunguga nato karon mga kaigsoonan, mga kaibigan. Life is like a before. Ang kinabuhi matud pa din ni sama sa usa kagabon. Usa sa mga pulong nga Cebuano nga kasagarang gamiton labi na pagtuo ka sa Bohol kanang pulong nga puhon. Murag aduna gyapoy gagamit nga puhon pero dili gyud kaayo sama sa taga Bohol. Ang Bohol magud igsuon ato mga kaibigang o makaigsuon ang Bulanon. Kanunay gyud nila gamiton ang pulong nga puhon. Naunsa may buti pasabot aning puhon nga pulong? Kung imong sabton pag-ayo ang pinakong teksto sa maong polo nga puhon, implies igsoon nga kung itugot sa Dios. Ikaduwa, dili na to sure kung may tawo ba o dili. Muna kung mag-istorya nga bubisita ko ninyo, puhon. Muadto kong Manila, puhon. Muadto ko og Surigao, puhon. Pag adunay puhon, timaan igsoon nga kana kung itugot sa Dios, if the Lord will open the door, munang puhon. Siguro kung si Bano pa, si General MacArthur, mingon siya nga, I will come again, puhon. Kaya mga implication siya ang pagsulti, I shall return. Kaya matod pa ang maggamit kag I will o I shall, aduna na kinalahi. Pamingo kag I shall, dili ka 100% nga sure nga magkabalik yun. So mao ang gigamit ni General MacArthur is I shall return. So kung isinibano, mingon siya nga, mabalik ko Pilipinas, puhon. Ang tinuod igsoon, managisulti sa versikulo 15, mao'y noon kini ang angay ninyong isulti, kung itugot sa Ginoo, og buhi pa kami, mao kini o mao ka na ang among buhaton, kung itugot sa Ginoo, og kung buhi pa kami. Ang tinuod na kanato nagplano, og nindot nga plano, og di daotan igsoon, nga magbuhat og plano gani ato manangi tun-an dinhi nga dapat ang matag sa kanato aduna gitay plano sa tong kinabuhi og isip usa kristiyanon magsita og goal kay kining atong goal mao ni atong motivating factor igsoon sa pagbadayon kay naman tay gipangandoy nga atong kabuton in the spiritual realm igsoon ang atong yung pinaka plano ang atong final destiny that will be with the Lord someday. Nasulting atong pangandoy, makasulod kita sa langit sa kinarian sa Dios. Maong tungod kay mo ni atong pangandoy, so ang atong mga lakang dapat na isubay padulong adto sa langit nga atong atuan. So, ang atong mga paningkamo, tinguha, should be in line sa atong gusto atuan makisunan. Og akong giingon po kaniadto nga ang atong ugma mo depende kun unsa kita karon. Tatsulti, kun unsang desisyon nga imong buhaton karon, o ang atong kaugmaon mo depende sa desisyon nga atong pagkabuhaton karon. O ang atong atuanan mo depende kun unsang dala na imong gisubay. So ana kay importante ang goal o ang imong plano sa imong kinabuhi. So di daw tan magbatog plano pero igsoon timan ikining tanan. Daga nagplano pero daga na wa makabot tungod kay wa na sila ni abot sa ang ilang kinabuhi sa maong giplano nila magkaybay magigsoonan. Kung magigsoon kita sa mga kalibutan ng butang. Pero ang importante mga kaibigan magigsoonan ang espirituanong plano nato asa ta padulong kung maabot ang adlaw makuwaon kita sa Dios. Akong punto, kining kamatayon kay usa man kining karealidad dapat ato kining pangandaman. O ang atong plano dapat ni subay igsuon kung asa padulong ang atong kalag ini kamatay nato. Kay sa gusto ni mog sa dili moabot ang adlaw nga kita mobiya ning kalibutan. So, ang pagtuo mo kini, ang kamatayon o sa karealidad. Ikaduwa, ang kamatayon dili ubawan kung ano sa akin eh, may tabungan ni kanato. Namatog ang tinuod, wala gani ikaw masay kung unsa ang may tabo kaninyo ugma, kayang atong kinabuhi sama lang sa gabon nga makita karon o dili, sa dili madugay mawala. Naman ang gabon ni Xun. Yung makita. O di ba kaaso? O di ba kaalikabok ka naglupad sa kanginan? Imo makita karon na adiha. Pero pagkatataod mawala kini siya, ana usab ang kinabuhi sa tao sama sa gabon makita karon apan sa di madugay mawala kini, it will vanish, it will disappear. Subuhi ta karon igsuon pero posible mawala ko ning kalibutan o mawala ta ning kalibutan og di ni madalag simba ko. Mabita tong istorya igsoon nga ako naisgutan din ni kining usa ka atoli pasiaw pero adoy kamaturan nga sa usa kuno ka adto kong tinuod ba gini pero posible tinuod sa usa kuno ka lugar nga adunay sementeryo sa maong sementeryo nakabutang ang maong pulong sa usa ka gitawag nga arko kanang arko igsoon kanang murag mo iganaan murag na igit tapos na arko sa taas nga nakabutang unya ang tanan nga musulod sa maong bilang maong kanang sementeryo makabasa ang nakasuwat didto nga pinulungan kay matubad didto daw ni sa Negros nakaingon dito ako karon ugma ikaw duman nga kung si Bano pa ako karon ugma ikaw nasad og di na madalag simba ko makigsuonan kay ang tinuod daghan naglubong nga sunod adlaw sa napoy gilubong. Now, ang implication sa maong pulong, sa gusto sa dili, time will come, muabotan ng kalibutan. Life is getting short, mga kaibigan ko. Ang kinabuhi sa tao, gagkaubos, gagkadubo, gagkanubo, o magisulti, ang implication sama sa gabon, igsoon, mawala kita ng kalibutan. Mao ako aduna man kay panimbasog paningkamot karong panahona gikabisihan dapat igsoon appeal sa imong programa ang imong kabisihan appeal ang programa ang plano alang sa imong kaluwasan o alang sa imong gitawag-ato nga eternal destiny. So tungod niini mao kini ang angay ninyong isulti kun itugot sa Ginoo og buhi pa kami mao kini mao kana ang among buhaton. Igsoon sa lipan ako kiniipadayon. Matod pa ni David, murag na sa Psalms mga kaibigan. Nag-ingon siya, o naasa mo nga siya sa 1 Samuel, Pres. David ni Sultiani, nga ang distansya sa kinabuhi o kamatayin o sa lamang katikang. Osbon ko, the distance between life and death is only a step. O sa lamang katikang. Mauna nga ang implication, buhi na karoon pero ugma, posibleng awa na ta. Ayaw salig sa itong maipang lawas. Kaya naiwan ko na ala, nakita pa na ko ito kahapon, maayman ito lawas, pero nganong namatay man? Kaya lagi ang kinaboy sa tao o kamatayin o sa lamang katikang ang distansya ni ini, mga kaibigan makiksuunan. Ani kanubo ang kinaboy sa tao? Ani ang kinaboy sa tao? Perting nubo argidi ay. Ang kinabuhi sa tao, mga kaibigan makiksuunan, kay sama kini siya sa gabon. Ug naapoy man bersikulo nga sama sa bulak. Nga nindot karon pero ugma malarag kini. Now, igsuon part sa wali sa atong kaibigang bishop nga ni Panaw nga ilubong karong adlaw. Nga tuwa si Pastor Nick kagabi. Kung atong paminawon kining part sa iyang wali, I hope nga kanang madungog na ito ni Ikson o pamalandong ipaayo, paminawa kining maong wali sa maong bishop nga ilubong karon, no? Iya kining minsay, magkaibigan. Ato minawag kining minsay.
1: Time is short. Kung nabitota ako, sa diha nga naanak kong edad, murag kamubo na lang sa panahon. So, whether we like it or not, that is a fact. Ang atong kinabuhi, ang atong time nining kalibutan na mubo ra kaayo igsuon. Mubo ang panahon, unya wa pagay siguro kung unsay mahitabo kanato. As we live here on earth, we have so many questions. Now, gini nga pangutan na why there are events, there are happenings in our lives that we don't know the answer. Nga naman, Pastor, nga naman, nga nung mga nga namatay siya, nga nung man nga siya man, nga nung ako man, you know, nga nung nga faithful man ang tako ng alagad sa Ginoo, nga naman. Most of the time, ang akong tubag, I don't know. I don't pretend to know everything. I don't pretend to know the reason why things are happening. Ang tanawon kini nga verse, dunay tulo ka part sa life. Life appears, and then next for a little while, and then vanish away. Wakakahibaw kung kanus aka kuhaon sa Ginoo, kanus aka mamatay. Matay ka, for example, next month ako mamatay, magbinuot na nagigukay karon, di ba? Maniniguro nagigukay kayo karon kay mawa na kuning kalibutan na. But unfortunately, we don't know what will happen to us tomorrow. We don't know when we will vanish away or disappear ni kalibutana. We are just here on earth for a little while. So what will we do with that little while? Itong himuon igsuon, let us do the will of God. And what is the will of God? God is not willing that any should perish, but all should come to repentance. Time is short.
0: Mga kaibigan, ito nadungog ang minsay sa usak alagad sa Dios nga may panaw, ilubong karon o karong adlaw ang iyang lubong. Pakataom sa mensahe nga napinundom, siya mismo ay nagwali. Life is short, matod pa niya. Og, matod pa niya tulo kabutang. Life appears, ato pa na ang kinabuhi. Then, yun na for a while, nadiya, but it will vanish sa di madugay. Mawala. So, ang iyang hagit, tungod ingon ani ang kinaboy sa tao, nga di man kita madugay. Ano ba niya? Samtang gata siyang panahon, mabati niyang murag. Gakanubo, gakaubos, gakanubo na yun ang kinaboy. O, ang importante, atong buhaton ang kabuton sa Dios sa atong kinaboy. O, kung sa kabuton sa Dios, mao nga, ingon diya, God is not willing that anyone should perish, but all must come to repentance. Kago atong sabton pag-ayo ang Dios, dili buot na usa kanatong malaglag. Dili buot sa Dios usa kanatong muadtog impierno. Dili buot ang Dios nga matag-usa ang usa kanato nga mag-antos unya maghilak sa walay katapusan ngadto sa linaw nga kalayo. Apan ang buot sa Dios, this is his will, nga matag-usa kanato will come into repentance. Kana maginulsol sa mga sala. Kaya ang paginulsol, igsoon mo ang pagtalikod sa itong mga sala o kalapasan. O ang pagtugyan sa itong kinabuhi diya kang Kristo Jesus. O maangko nato ang kinabuhi ng likatapusan. Nabisan tuod, mubiya kita ng kalibutan sa panahon nga wa nato matag-an kung kanusa. Wa kita'y angay kadlukan. Wa kita'y angay kabalakan. Kaya diya sa Diyos igsoon, adunamay kasiguruhan. Matod pa ni David sa Psalms 90 verse 12. Pasabtag kami nga mubo lang ang among kinabuhi. Aron mahimo kaming malamon sa among pagkinabuhi. Ginoo, matod pa ni Haring David, usa ka hari. Pero sa Ginoo, pasabtag kami, pasabtag ako, that life is short. Nga mubo lang kinabuhi aron mahimo akong malamon nga kung atong sabton pag-ayo ang iyang pinakapunto, aron masayod ako kung unsaong pagkinabuhi matarong sa mga tubangan. Kay mubo ra ang kinabuhi sa tao. Mubo ra ang among kinabuhi. Igsoon matud pa. Gibutangan sa Dios og katapusan ang kinabuhi sa tao. Na bersikulo 5, Psalms 90. Gibutangan mo og katapusan ang among kinabuhi. Sa magkinisadamgo o sa sagbot, nga muturok og mutubo inig kabuntag apan pagkahapon malaya kini og mamatay. Mao nga ayang tanggod pagpasigabo. Dili atutugutan ang kasing-kasing o espiritong mapasigarbuhon may maghari igsoon. Mamanaybot ipasabot diri o. In verse 13 sa James, nga itong ibasa ganiya, chapter 4, Book of James, Santiago, chapter 4, pamati ka mo, mato din eh. Kamu nga nag-ingon karon og ugma mo adto kami sa usa ka syudad, og dito kami mupuyo sa usa ka tuig. Magnegosyo kami og magtigom og daghang kwarta. Magnegosyo kami og magtigom og daghang kwarta. Ikso, di man na dautan actually. Didautan, pero ang problema kung dili kabahin ang Dios sa imong plano. Kanang imo nahuna pagbata nimo sa buntag, kwarta, trabaho, lakaw o guban pa, uma, tanom, hayop, mo'y nasa imong nahuna. Mao nga di ka na kapamalandong sa presensya sa Dios kaysa itong pagbata at nahuna ang panginabuhi. So, hindi dautan maningkamot ka sa panginabuhi. Pero kung mauna lang gid na ang nag-occupy sa imong kasing-kasing matag-adlaw pagbata nimo, gikan pagtulog o nahuna trabaho, pagbata trabaho, wa na ang Ginoo. Maningingon diha, muadto ko sa kasyudad, dito kami magpuyo sa usa ka tuig. Magnegosyo kami o magtigo mo daghang kwarta. Then in verse 14 ang tinuod, wala gani ka umasay kung noon sa may tabo kaninyo ugma. Kaya nga itong kinisama lang sa gabon nga makita karon o sa dili madugay mawala. Unsa ni mo na minaguan? Natuningon nga, unyan kumalagad pastor sa Ginoo pag tinood ni siya. Nga nadungogin ako, unyan ako mga lagad sa Ginoo pastor pag mag-ulo na kong kwarta. Nga ang iyang punto nga kung daggan siya kwarta, pag madato na siya, di at siya mga lagad sa Ginoo. Pero ang problema, ang maong tawig soon ni panaw na. Wa niabot sa punto nga mag-ulon sa kwarta. Although, nakita na ko nga napanalanginan siya na siya mga sakyanan. Pero bisag usas siya sa kanang sunwa, siya madala. O niya, sa pangando niya mga lagat sa Diyos, pero o niya na, kung mag-ulon siya kwarta, iyang unlan kwarta na. Wa siya kabuti ha. Kaya ang kinabuhi sa tao, nubo ra mong ingon diya, ginopasabda ako. Nga nubo rang kimerong ako mahimong ma. Maalamon sa pagkinabuhi ni ini. O, matubay ng dumi o Ginoo kung unsa kamubo ang kinabuhi sa tao. Imdumi nga gihimo mo ang tao nga may kamatayon, kinsa ba ang tao nga dili mamatay, kinsang tawana ang makalikay sa kamatayon, makita sa Psalms 89 verse 47 mga kaibigan. So ako na hinaw tigson, akarong adlawa, di magid nato mabawaan sa mga posibleng pagkitabos ng kinabuhi. Pero usa kabutang ako gidependuman kanunay ang kamatayon dili angay kadlukan ato lang kini pangandaman. Matud pa ni Prophet Amos, that is makita sa Amos 4:12, pagpangandam kamo sa pagatubang sa inyong Dios, prepare to meet your God. Ang pagpangandam dili ugma kung dili karon. O matong gisulti ni Bishop nga ilubong karong adlaw, life is short. Wa man to siya magdaumig suon nga mamatay siya. Life is short. Nakadabawaan nga pastor, nagwali siya sa namatyan. Og samtang gawali siya sa namatyan, igsuon giatake siya kay blood, og diha namatay po siya. Life is short. Ako, salamat na ganagampo ka na ako. Nga, mingon, Ginoo, lugway ang kinaboy ni Pasudan. Og salamat sa pag-ampo. Pero igsoon, diligyapon ko magagarantiya. Nga mataas ang itong kinaboy, although nag-ampo, ta Ginoo, lugway ang kinaboy ato nga pag-ampo. Kaya gusto pa kita mga lagad kaniya, pinagis pag-servisyo sa katawhan, pinagis sa grupo sa kaibigan, o bisan pa sa bang ministry nga gisalig sa Diyos kanika nato. Pero igsoon, ang Diyos lang ginasayot sa tanan, kung unsa ang mas labing maayo kanato, o siya nasayot kung asa na tataman ning kalibutan mga kaibig magigsoonan. So unsa may implication na ni? Panginabuhi para kang Kristo, matud pa ni Pablo. Philippians 1:21. Alang kanako ang panginabuhi para kang Kristo o sa akong kamatayon, may mo kining dakong kadaogan. Igson, kamusta imong kinabuhi? Kamusta imong mga lakang? Asa ba patulong? Timan eh, kung unsa karon, mao na ugma. Kung sa isa, dala ni mong gisubay karon, o sa klaseng kinabuhi mong kinabuhi, dako ka na siyag kay moan para sa iyong padulungan. Ako pag-ampo nga samtang buhay pa kita at walagaran ng Diyos. Kaya wata masayod kung ang tutkano sa alanta. Ang kinabuhi sa tao, nubura. Akat nubu kini. Og time will come. Og di ni madalag simba ko. Mubiya taning kalibutan. Nga bisa gamay. Wata'y mabitbit. Wata'y madala makibigan. Mga importante, ang pagtuma sa kabuton sa Dios o usa sa mga kabuton mao ang pagtalikod sa tumasala og kalapasan, ang paginulsol, repentance, og ang paginulsol mao ang pagtalikod sa tumasala og ang pagsunod sa Dios o ang pagtugyan sa tong kinabuhi kang Kristo Jesus. Og mangko nato ang kinabuhing walay katapusan mga kaibigan, mga kiksunan ko. Dalay ko ng Diyos at ang itong pag-ampo. Di ba ang tataang ngayon, niini, apan salamat sa Ginoo, nga pinagin ni Kristo Jesus, no? Imuitang ang ngayon, iyatang pasayloon, iyatang hugasan sa masala o kalapasan. Salamat sa Ginoo. At tangi ito ang pag-ampo mga kaibigan.

0: Dileunta kita, tinood ang ngayon, pero salamat kang ginoo Hesus Kristo. Siya maoy, nagmahal ka nimo, nagmahal ka nako, nagmahal ka atong tanan. O yung gitugyan, yung kinabuhi, para kita para ka nako aron, si bisang kinsang mutuo ka niya. Dili malagla, ginoon, makaangkon kini o kinabuhing walay katapusan. Mga kaibigan ko, magampo ta mga kagsuunan. Amahangan dagang salamat, una sa tanan, salamat sa kinabuhi. Gasa sa kinabuhi, imong gatagan ni ka namo. Nga, hangtod karon ron, anaya kami na pabiling buhi. Og labos ng dagang salamat sa kinabuhi ng katapusan, ngayon mong gatagan ni ka namo. Kasiguruhan sa mong kalawasan. Og salamat sa imong pagpahundom ka namo. Ang kinabuhi sa tao, nubura. Anya kami buhi, karon pero ugma, unya, o'y masayad, unsay maposiling pagkitabo, o di ni madalagsimba ko. Kang kinabuhi, o kamatayon, o sa lamang katikang, ang distansya ni ini. Salamat sa imong pagundom, kanamo ang ako pagampo. Nasampang buhi pamining kalibutan. Amo kinunaon kanunay nga nubo lang kinabuhi. Aron mahimo kami malamon kung saan ang pagkinabuhi. Ang mga plano, mga pangandoy tinguha, mga patingkamotanan, nakapunting ngadto sa among eternal destiny. O patag-adlaw, amo kinikanunay pangandaman, labi na way masayon yung kanun sa akinitaman, ang kinabuhi ng imong gipulam nga ni kanamo. Kamatayon realidad. Pero kami ang ikadlukan. Kadya kanimo aduna may kasiguruhan. Ay importante lamang nga samtang buhi kapag kami. Palaw sa kanamo. Welcome into repentance. Himo ni imong kabuton. Matagos sa kanamo. Matalikod sa masala o kalapasan. Among itugyan ang kinabuhi diya kanimo. Nga sama sa gisulti ni Pablo, manginabuhi kami alang kanimo, aron namong kamatayon may mong dakong kalaugan. Salamat Lord, ako pag-ampo maandam kami sa adlaw sa mong kamatayon. Andam kami kanunay, labi na wakay masay itong kanusa kami rataman. Salamat Lord, kung adlawa, samtang kami magkapadayon sa mga adlaw-adlaw mga bulaton, kanunay kaming conscious sa imong balaang presensya. Manginabuhi kami isip mong anak. Manginabuhi sa paaging ikaw may maya o pasidunggan. Samtang kami magkatrabaho o magabuhat sa mga adlaw-adlaw mga bulaton, padayon kami mga lagad kanimo Diyos. Samtang anapay kay gayunan. Og niadto makigsuunan ni talikod diya kanimo, mga nabackslide ako pag-ampo, Lord. Aga ka sila pabalik diya kanimo. Og sa pangalan ni Kristo Jesus, ila kang dunggon Ginoo nga nagtawag na to kanila. Salamat Ginoo. Dalaygon ka sa kapusan. Bantay mo sa kanamo karon. Og panalangin ni kaming tanan. Salamat Lord. O ako nag-ampo ni ato ng mga balatian. Nay taga Jinsan nga nagpaampo. Lord, ikaw na kailangan to kaniya. O ikaw Diyos na sayod kung unsa iyang balatian. Sa pangalan ni Kristo Jesus ako nagampo. Sa usa, kaigsoon, tigpaminawan nga na diha karon sa barangay Sinawal, Jinsan. Lord, ikaw magatandog sa lawas ni kaibigang Susan. O sa malagrosong pamagi, Ginoo ako nagampo ihatag kaniya ang kumpletong kaayohan. Right now, sa pangalan ni Jesus. Wala imposible diya kanimo. Kung kinalan siya mo gamit sa produkto ng Vegemax o pag-amplor din mo ka ng panalanginan, aro pagatag kaniya ang kumpletong kaayohan. Apan ang pagsalig o adiya sa food supplement apan diya kanimo Ginoo. God, salamat Lord. O suban pa, nga nagpangbati sa lawas karon o bandi makalakao, o ban tasog sugar, tasog uric acid, tasog BP, na problema sa kasing-kasing, problema sa tinae, problema sa liog, kanunay maglabat ang ulo, problema sa tiyan, o ban ay mayuma. Lord, kung nung sa ilang baratian ako nagtoo, wala'y posible kanimo. Tandug ang mga parte sa lawas na ibratian sa mga nagrusong pamaagi Ginoo. Mangko nilang kumpletong kayuhan. Salamat, O God. Dalay kong Ginoo sa walang katapusan. Among gitugyan kanimo ang tanan karon pasalamatan og balipayon. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ka among ginog maluluwas ka ang pukining tanan. Amen. O Amen. Amen. Dalay ko ng Diyos itong oras, mga kaibigan, karon 13 minutos makalipas ang alas 4, alas 5. Dakit sa mga minsay, ipabot ka ni Kanato, ibutag Sistina. Salamat kay si sa refleksyon. Dalay ko ng Diyos.
1: Sa akong paglakaw sa...
0: Matod pa din yung life is limited. Every day is a gift. God wants us to use our time wisely. True wisdom comes from living with God in mind.
1: Ingon niya,
0: make each day meaningful and purposeful.
1: Usik na.
0: Yes, iganti na, may buntag niya kanimo.
1: Wala siya kahibalo na matag-adlaw usa ka bag-ong higayon. Daghan nato ang naghunahuna nga akong dako ng sala. Wala na'y pasaylo. Na kung layo na ang nalakwan sa kangitngit, dili nakakita o kahayag. Apan paminaw, ang gugma sa Ginoo, dili masukod sa imong kagahapon.

0: sugod sa imong pagkapukan.
1: Atong oras, 16 minutos makalipas ang alas 5, naitawag ka nato ang yuta sa basta mga pangutana. Itiks lang mga igan, basta mga pangutana ila tawag kay para din na kay kita ma-disturbo din eh.
0: Sa pagpaubos.
1: Pero niya sa itong Mindanao, visa sidelines mo, dawat tagpatawag.
0: Natimailhan sa...
1: Atong gusto mag-testimony.
0: Sa kaisog.
1: Thanks, Pastor Dan. Touch ko sa nais uwali mo.
0: Para sa kasing-kasing nga naging...
1: Life is unpredictable. Dapat prepare ta all the time. Dita may balaan kung saan o takwa o ni Lord. God bless you, Pastor Evelyn Margis Esperanza Sultan Kodarata. Pabuntag igan, Evelyn, itugot sa Dios di ako karong pisa 30 kay mutambong kog family reunion namo mga daog family. At daog a daraog family. Daraog family diya sa Esperanza murag sa New Panay ang venue. So, di ako. Salamat igan, Evelyn.

0: Good morning, Pastor Dan. Nakarelate ko sa akong nadungog karon sa imong giwali. Kada ko kadlawon gapaminaw sa wali nimo. Akot ni taga-kihari Manolo. Salamat igan akot.
1: Hindi magsugod sa...
0: Mayong buntag, Pastor Dan, paampo ko sa sawa sa kong anak na sa Maramag Hospital. Gioperahan sa appendix, Pastor. Ako si Igan Bibi Pahala Aranki. Uy! Igan Bibi!
1: Bus.
0: Yes, Igan.
1: Ayaw kahadlok sa pagpaubos. Ang pag-angkon sa sayop. Dili na timailhan sa kahuyang kundi sa kaisog.
0: Pastor, wala lagi signal namo sa Lianga.
1: Dili sirado pa.
0: Diya sa Radyo Kamayo, putol-putol sila, unsa man.
1: Duol na.
0: Pastor Dan, good morning sa iyo kaayo ko nagmata mga alas 2:07. Sa kadlawon, nag-atang na ko sa imong programa, pinagpala musika. Dere sa, dere ko tipaminawan sa 94.5 Big FM Davao Region para magpaminaw ko sa mga nindot kaayo nga mga awit sa pagdaig sa Dios og magkapaminaw sad ko sa pulong sa Dios maoy pagkaon sa tong kalaga. Salamat kay Igan, salamat igayo, Igan Gingging Obihero diha sa Mongkayo Petrona Station. Salamat igayo, Igan Gingging pagminaw sa programa pinagpala musika.
1: Na naghinulsol.
0: Morning, Pastor Dan, daghang salamat sa Ginoo nga iya pa kong gitagaan og dugang tuig nga natawhan. Birthday ko karon, Pastor, 68 years na. Mami Beans Amorino, Milaya, wow. Mami Beans, may buntag di kanimo og happy birthday. May buntag di ka, Ma'am, kagawad mama ha. Atong coordinators kaibigan diha sa Milaya. Ay, good morning, Pastor Dan. Ako ipaampo ang akong apong si Karen na manganak karon nga bulan. Ngaunta nga maayo ang iyang pagpanganak. Kana lang nini ni sa La Pilipina, Tagum City. Yes, ika nini. Atong oras igsoon karon 20 minutos makalipas ang alas 5.

0: dili pa ulay.
1: Emen dili pa ulay ang tanan busa duol na kaniya. Natanaw ko karon nimo pastor ni ako ga boarding house diri sa Malibalay from Bibing Abunda. Yes, igan Bing. Good morning Pastor Dan, kanindot paminawon sa imong topic karon tinuod yod. Life is short. Nakahilak yod ko pastor tungod sa akong nemduman, tungod sa hinungdan nga wala na hinuon ako natapog akong pamilya. Kay nagayo naman hinuon mi sa akong bana. Pastor, ako na lang isalig sa Ginoo ang tanan. Salamat nga na kakanunay nga among madungog. Igo na lang ko magkahilak kapuhon na basin sigad lang ang mamuhat. Og amping na lang tang tanan. Pati po ikaw, Pastor Dan, amping sa matagadlaw. Salamat igan. Salamat kay igan Ruby. Sinto og may bunta diya kanimo. Og salamat usab sa imo dakong gugma para sa buraton sa Dios. Atong rasig soon karon. 22 minutos na. Grabe ka paspas mo dahil itong oras mga igan, no? Salamat sa tanag-ampo ka na ko. Salamat di kayo. Gani, humanani, igsoon kay kampo mangintang lugway sa isang kinabuhi. Mapunang importanteng amping punta. O niya, maningkamot nga magka-check up po. So, gani, nakaschedule ko nga magpa-tanan na po sa akong uric acid o atong sugar. Kay kumpiyansa ta ba si taas tag sugar mao nang kanunay ko ka pa check up ani so mao nang usually ga inom ko coffee samtang ga programa ko di pero karwa ko maginom kay magpa kana mag ka mag fast so hindi ka na last gabi wa ka inom sa tubig gamay kay unya schedule na ko mga 7 to 8 in the morning dapat ma-check akong sugar o pila akong uric acid. Importante na siya igsoon nga kabahin no sa pag amping no sa atong lawas magkaya magigsoonan ko. So igsoon atong oras karon 23 na. May buntag diya kanyang tanan mga igan nato. Salamat sa inyong padayong pagsunod atong program Pinagpala Musika. Inday Lopez Ontua diya ni sa kwan Gabriel Nasong VG Max diya sa ito inyong igan na.

Di sa lingig ato ning dealers of Vigimax igan Inday Lopez untua namang gutoy nag-text taga Piro taga Bagangas siya medyo at least muna pinakadool ka niya igan Inday Lopez untua kung naakay number tayo kung number kay Basiga natin gusto pala sa itong Vigimax nga taga Bagangas.

Didi Molyaneda, may buntag umayong pagpaminaw. Francisco Yanong, Dadang Nabahadis, Ogin Salas. Jocelyn Barbon, Josephine Atto Tenorio, maayong pagpaminaw diya kanimo.

Amen. May bunta ka ni mo, Mamuing Romero Romero of Jinsan. Auga, ato nga produto ng Vigimax Aroma, available diya kang Mamuing. O sa ito yung alansi mong school, Mamuing. Auga, nandiya sila sa Kalumpang. Uhaw ba ito inyo diya, Mamuing, no? Uhaw. Diya na ito, no? Available na ito produto ng Vigimax Aroma diya kanila. Roslyn na po, asusa, may buntag diya kanimo. Naminaw sa Uline FM. Manindot, amen, glory to God sa manindot kaminsay sa Diyos, ning kabuntagon, nabati na mo. From Vlagronels, glory to God. Salamat kayo, kaibigan Diding Sibug, ang tagiya sa lamiang litso manok diya sa Wao, na ibran sa Banisilan o sa Lawagan Kison. Sibug litso manok, perting lamia kayo, igsoon, makapakinamutig ka. Napos nila ang baligya diya, busa bisita lang mo diya sa Sibug litso manok, magkaibig magsunan. Sistina Bautista of Davao City, Igantina, salamat kayo. Salamat o dalay ko ng Diyos. Umusab sa mga Romero family. Salamat kay Romero family, Mami Ami, kanyong tanan diya, Igana. Mamuing, Raquel. Oga. Si Brad Boy. Oban ni... Libot ang pangalan sa asawa ni Brad Boy. Marie. Libot na ako. Patadaan ko nila o kuhan ka ng tuna. Salamat din kayo. Salami ang tuna. Fresco kay Gikan Jess Jinsan. Salamat kay Mami Ami. Kanyong tanan diyan mga Romero family. Olianita family. Salamat din kayo. Nakaila ko, Pastor, kay gimingaw ko sa akong mga anak nga atua sa ulaya na pait kaayo ning malayo ta sa mga anak, Pastor. Kamingaw gyud kaayo from Lantang, Valencia, Bohol. Igan idna, adi mandua, magdua.

kagawad mayang de Villieres, kagawad din ng Galio. Bitol and Black Lumiston, salamat din kayo. Magkaibigan sa Sungko, salamat igan bibi.

Salamat yung tanan nga gapabot umin sa ingin ka nato. Kung naatay listener diha sa Butuan City, text mo sa atong numero 09-2771-1211. Sa atong nga programa sa bagong partner station, ang Sunshine Radio. Malipay ko maka-text mo mga igan. Text mo. At least malipay tamasairan nga aduna tay listener sa atong bagong partner station diha. Maayong buntag pasundan. Salamat sa Ginoo kay iapatang gipamata. Amen, no? From Nanay Bibing, diya San Jose, New Corilla, Davao del Norte.

Joliet og Joji, era il disco di Assa Tobuda, ma è punta di cantanan, ma di Assa Claver si la mina o sa Ato Partner Station di A. Atong station manager di Achel FM kabanglasan, may buntag. Salamat kayo manager sa consistent kapag hookup sa atong programa Pinagpala Musika. Salamat, salamat, salamat kayo station manager. Yolito Balyado. Bueno, sa kalabukang persa sa grupo sa mga kaibigan og ning mga istasyonan nga asa kita madungog. Alma labadan kagat may buntag. Og igan Inday, great ko happy birthday ni Mercy Tagnuay og sa akong pagumangkon Joan Bacolod. Inautagaan pa mugtaas nga kinabuhi. From igan Esther Inday Asilan. Kaibigan Amay Rita may buntag. Good morning, pasunan. Salamat sa pulong sa Diyos. Makaligoon o makadasig ka namong tanan. Salamat, may buntag. Igan na may uban. Igan na bilin, Rita. Igan, Ben, may buntag niya kanimo. Murag na i-meeting ato magkaibigan. Although, paabot ko ma-finalize yun kay manangid pa sa Vinyo. Pero tangin niya, na posibleng meeting sa ato magkaibigan diya sa tungan-tungan. Salamat, Igan, Ben. Pastor Bernal, may buntag niya kanimo. Ang Josepina Carmona. Og Rosinda Pangilan, sa kalabukang persa sa grupo sa mga kaibigan og ni mga istasyonan nga asa kita madungog. Kaibigan, ako kini si Pastor Dananggalio temporaryong manamilit o magaingon. Ang pagmamahal sa bayan, ang pagmamahal sa Dios. Maimbunta kanyong tanan at tangi ang atong Mindanao Visayas Headlines. To God be the glory.

0: Yes, Igan.
1: Magdesimay ni ko party sa Aroma. Nagatiman kong tigolang, Pastor.
0: Okay.
1: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ni Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
0: Okay.
1: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyan sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubag mo yung laplas. Din boto, din naulian. Din karon, dili naman niya siya makaliho. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakaurot siguro kung mga tulo ka kuan botella, tulo ka bitol. Karon siya pasto, malihok na niya yung kamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon,

0: magatuyok-tuyok na gid siya sa iyang higdaanan.
1: Salamat sa Diyos.
0: Sa una, dili na siya makaliho. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo dan na pastor kay takuwi kay siya panalangin nga iya gid panglanginan among haplas nga may akong ginagamit sa iya.
1: So aroma herbal oil ka? Igan.
0: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
1: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon?
0: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso samad sa akong ulo nga dung, mga tulo lang kaadlaw pastor samad akong ulo nga muragid akong kita tambal naulian din siya pastor sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
0: Okay pastor, salamat po pastor.
1: Okay.
2: No, nganong katakian ka man?
3: Sakas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pasod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wadji hapoy alibyo.
2: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikit, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
0: Ayong buntag, pastor.
1: Ngayong buntag, nay. Kinsan, eh?
0: Atong si Julita Imandi sa Tagum.
1: Ah, okay. So, kamusta man?
0: Feel na ko nga. Gikan ka rin tuloy nga sakit. Pingon siya lapa-lapa nga. Katong ugat nga. Dako gani.
1: Oo.
0: Na, di mo itong sinugdaan. Di ko kayo makatulog. Kay, sige, magmulungon ba? Sakit kayo.
1: Oo.
0: Na, mostly, apahan na ko. Kuan, pagkagabihan na. Maayog gila akong pangtulog, pastor, kaya wag yun, nagmulmul ba?
1: Pila pa ka Vigimax imong nainom ato?
0: Naway, Vigimax, nagpalit na akong kuhaan mo, tungwaan ako, nagpalit na imo akay, nakauna akong palit. Wala akong makaibaw, maani ka, stago.
1: Ah, wife, wala'y problema, naman ta sa butika. Anyway, so nag-inom kang Vigimax, nawala ang ngulmul si imong TL?
0: Oo, asa ka, nindot na ka, pangtulog na ako.
1: Okay, salamat sa Ginoo. So, pasalamat ang Ginoo na yun.
0: Kuhaan, paro ha? Huwag yun na basta na ako ng ngulmo sa gabi ba?
1: Oo.
0: No, lugar yun ang mayong pagtulog na ako ba kahit di na ako ngulsong.

0: Mindanao Visayas Headlines.
1: At oras karon alas 5:38.
0: Mindanao Visayas Headlines. Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan nga mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Ug karon ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Sa ngalan sa Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula, auga sa ngalan sa itong aroma herbal oil at itong pinagpalang haplas. Sa ngalan sa itong mga partner stations and reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Dan Danggalio. O bantubanta, ang itong dalasays, atong sayron kining pipila ka mabalita at ka nato sa produkto ng Vegemax Plus. Produkto ng ilang food supplement, apat na imok kining tambal sa kadaghanan, tungod lagi sa padalangin sa Diyos. O base sa mga testimonies nga di na ginito maihap, napakita kini lalaing sakit ang matagag alibyo, so ato kining giila usab nga halos all in one, mga kaibigan. O sa lamang kaklaseng kapsula, apan daghan ang mga sakit o balatian ang natabangan o tagag alibyo, mga kaibigan ko. Adlaw Huwebes karon o gapit sa 7 aning bulan sa Mayo 2025 o 26.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Og di na ko maglangan na niya ang luan tudling sa ato mga balita.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Balita gikan sa Bukidnon, hubog nga lalaki na nigbas og magtiayon nga pauli lang sa ilang Pinoyanan sa San Fernando, Bukidnon.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Samtang top 1 regional most wanted person arestado tungod sa kasong frustrated murder sa Gipo, Zamboanga del Sur.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Kapulisan, atong balitang hiligay ng mga kaibigan, kapulisan nagkumpirmar nga membro sang termite gang ang nagsulod sa Bayati Punsyap sa Kalinog, Iloilo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Katapusang uluan tudling sa atong balita, duha ka mga individual nga taga-Barubo na siko pinagi sa baybas sa Maytagbina, Surigao del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mga kaibigan, mao ka ng mga uluan tudling sa atong balita. Atong katato sa produkto ng Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. Kung sa kasa naayo o nakaangkod o kaayuan o man kami gamit sa itong produktong Vegemax o di ba kastong aroma, igan, malipay ko kung ipabuti mo yung mong testimony din eh. Tawag ka, ipabot ang istorya sa kayo mo naangkod gamit ang atong produkto Vegemax bakas sa atong aroma makikisunan. So, tawag mo o ratix mo. O yan katong na yung pangutana, pwede ragid mo, igan mo, text ka na to. Ay lang tawag ito pangutana kung kinarain mo itawag o niya na itawag human sa atong Mindanao Visayas Headlines pagka-alasize o niya pagka-human. So, apan kung importante yun o niya matiksra, itiksra igan ay mong pangutana. Andi ka itong mag-testify, tawag mo ka na ito sa numero 09-27-71-12-112. 09-27-71-12-112. Ang karon sa detalye sa itong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: O natagbukid nun mga kaibigan, hubog nga lalaki nanigbas o magtiayon nga pauli lang sa ilang Pinoyanan sa San Fernando, Bukidnon. Aron hihatag ka na ito ang detalye atong dawato report ni kaibigang Charimi Pahangin, nanukad sa 98.5 Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Charimi, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Naglusad og hot pursuit operation ang kapulisan human sa pagpanigbas gagihimo sa usa ka hubog nga lalaki batok sa magtiayon sa Purok 5 Sito Abihed Barangay Tugop San Fernando Bukidnon pasado alas 5 sa hapon ngadtong Mayo 5, 2026. Gil ang suspect si Elias Jomar, 40 anyos, nagingong ubos sa impluwensya sa ilim ng makahubog o armado og sundang sa dihang naitabo ang insidente. Base sa imbestigasyon sa PNP San Fernando, nasugatan sa suspect ang magtiayon nga sila alias George o alias Lynn samtang pauligikan sa ilang umahan. Nasangpot sa panaglalis ang komputasyon, hangtod nga kalit bitigbas ang suspect sa bana nga naigo sa lawas ug bukton. Agasawang misulay pagpugong, nasamdan usab sa iyang tudlo ug gamot. Human sa panghitabo, isibat ang suspect dalang sundang ug hangtod karon wala pa managpi. Gipagusgan na sa kapulisan ng ilang operasyon aron maragpan ang suspect samtang gimisigahan pa ang motibo sa maong krimen. Balitang hurod grato sa Vedzomex Plus Herbal Capsule o Grama Plus Herbal Oil. Narugadalami ka sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Kinisigan Charmy S. Pahanggin para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigang Charmy Pahanggin nanukad diha sa Radyo Kaibigan na Valencia City. Laing balita mga kaibigan, tapuan regional most wanted person arestado tungod sa kasong frustrated murder sa Gipo sa Buanga del Sur. Aron ihatag nato ang detalye atong duwato ng report ni kaibigang Francis Ralph Limit. Nanukad sa 101.1 na Barangay Radio Gipo sa Buanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Arestado ang usa ka top 1 most wanted person regional level. Alauna 15 sa hapon, kanito nakalabay ang adlaw, Mayo 5, 2026. Datong dapita sa barangay poblasyon, Gipo sa Buanga del Sur. Ang akusado, usa ka 37 anyos nga lalaki, construction worker o residente sa Sierra Osmeña sa Buanga del Norte. Kinsa nasikop sa hiniyo sa operatiba sa RCPU 9, Gipo's MPS, PITRIU 9, Sierra Osmeña MPS, ZNPPO o 53rd Infantry Matapat Battalion, Philippine Army. Ang akusado, gilista, ubo sa Western Mindanao Regional Party Committee, Squad 1, Big Beautiful Country, Guerrilla Front, base sa PSR list para sa second quarter of 2021. Ang pagdakop, gihimo pinagi sa waran, nag-issue sa RTC Branch 9, Dipolog City. Pinitsahan, kanitong October 21, 2024, alang sa 2 kaihap sa frustrated murder o 2 kaihap sa attempted murder. Nga dunay piyansa, nga magkabat sa 200,000 pesos o 120,000 pesos matag usa. Giserban sa mga agsado o laing warrant of arrest, alang sa frustrated murder, nag-issue sa RTC Branch 23. Mulabi sa Buanga del Sur nga pinitsahan kanito Pebrero 1, 2024 nga adunay piyansa nga 200,000 pesos ning kasamtangan anas kustorya sa RSPU 9 ang mga suspitsado alang sa tukmang lakang. Nanukat sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo sa Buanga del Sur para sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Kini ang inyong kaibigan Francis Ralph Liemet para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigang Francis Ralph Limit o Francis Ralph Limit. Ano ka diha sa 101.1 ng Barangay Radio Gipo sa Buanga del Sur. Ang atong produkto parit sa maong istasyonan with a very special price. So on diha sa Barangay Radio Gipo sa Buanga del Sur. Anak mo taga Gipo sa istasyonan sa Barangay Radio. Pag namo sa Pagadian City, sulay mo dito sa mga butika. Atong oras karon, 46 minutos makalipas ang 5 katong buot mo tawag kay mag-testify. Pwede mo tawag mga kaibigan. Ipaabot ang istorya sa kayuan mo na angko naman kami gamit sa itong produkto nga Vegemax o di ba ka sa itong aroma. Ayaw kaulaw yung kadlok, ipaabot ang istorya sa imong kayuan. Busa tawag din ni mga kaibigan din sa atong programa. Ang kapsula Ixon oil ang sulod ani og dili powder. Pwede patulo sa mata. Pwede patulo sa dalungan. Sa mato paso. Ipahid lang mga igan. Onya. Lalae man sakit imong gibati imna. Sa mga buntis, pwede gid siya. Why side effects sa kini purong herbal magsuonan so pwede sa buntis pero ako gi-recommend lang at least 5 months pataas. Kay pwede man gyapon no 1 month old nga I mean 1 month kapag kabuntis. Pero mas kana magud 1 month to 3 months igsuon medyo sensitive kay na siya. Mao ang atong gi-recommend igsuon is di lang sa 5 ka bulan. Ang pag-inom 30 minutos sa usa ka oras sa di ka pamukaon. May pag-inom mga kaibigan sa atong Vegemax Plus. 30 minutos ngadto sa kaoras sa imong kaon maang pag-inom ni ini ang nindot ka pag-inom. Ania usa ka testimony sa libro dawaton ng lang report. Ubag ang mata atong sayron ang detalye sa maong testimony makaibigan.
4: May buntag ni mo diya kaibigan. Kinsa ni utaga sa paliog? Si?
5: Kada Irinias Kabagunay, nagkuyo di sa Santo Tomas, Davao del Norte.
4: Okay.
5: Nagsalamat ko sa Digimax. Nagino ko kay gigamit ang Digimax na na-piskan ang kong mata o kiring tuga sa kahoy nga pati-panti. Nagpula akong pata.
4: Okay, okay. Tapos?
5: Nag-hubam na hapon man ka to. Wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa Digimax.
4: Oo.
5: Pagkapunta, nagawas ko sa kuan lungsod kay nagpalit ko Digimax. Akong patuluan, duha lang ka kapsul, duha ka law na ayaw akong mata.
4: Ipatuluan ni mo og Vegimax, duha kapsula, sulod sa duha ka adlaw.
5: Duha ka adlaw.
4: Tapos, nawala ang iyang pula.
5: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
4: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So okay na karoon mong mata?
5: Okay na.
4: Ay salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas. May buntag mo diya, kaibigan.
6: May buntag, Pastor Dan.
4: Ay yes, akin sa niyo og taga-asa.
6: Taga-kuan ni
4: taga-uhaw
6: sa Jinsan.
4: Uhaw sa Jinsan. Ah, yes, pwede ang bawaan ang pangalan?
6: Si L.C. Villarin ni, pamilyang Villarin ng Parayag.
4: Okay, kaibigang L.C., unsa may atong ipaabot sa kahanginan?
6: Ay, nagpasalamat po ang Digimax. Isa may nagpalit anak kay Dugay na po ko. Mga 13 years na, ang akong malatian sa sinabuhi, buta ko. Mama, itong wala na po ng sigig kuhan sa radyo ng Digimax, nagsisim kong kapalit. Pagpalit na po, naulian mo ng akong puso, nakahugas na sa plato, makalaban ako, nakatimba na po kong balik.
4: Mga naman mo...
6: Ang po'y lakaw-lakaw, so naaram mo sa sulog sa balay.
4: Ah, murod naman, ang kagusog.
6: Oo.
4: So, sa imong pag-inom, nibalik ang kusog diya kanimo.
6: Oh, naulian na kong
4: naulian ka.
6: Kusog naka nakasimba ko tong naagyan.
4: Salamat kay sa Ginoo. So usa ka ka buta?
6: Oh, isa ko ka buta ko manghod ko isa ka buta. Permanent kami ani nagapaminaw sa imo.
4: Salamat sa Ginoo. Nalipay kay ko. Salamat din kayo Igan LC. Salamat din kayo.
6: Oh, naami diri sa Ohaw, sa Ginoo Santo. Tibukan dili man mi mo sa kawag o maka-text, maka-chat. Nagpaminaw, give me always, give me maka-chat na ang
4: ilang sa kadakadlaon. So, salamat din ka, Nelce. Salamat din kayo.
1: Atong nabati ang duha ka mga testimonies nga nakaangkon og kayuhan human migamit sa atong produkto nga Vegimax. Ang atong Vegimax, di lang ni pang tao kung dili pang hayop pa pod, kay daghan pod mga hayop pa. Nga na yung mga problema o balatian nga naayo. O man sila gipainom sa atong produkto nga Vegimax Plus ang pinagpalang kapsula. 51 minutos makalipas alas 5, katong gusto mo tawag, pwede na mo tawag mga kaibigan. Napatay pipila ka minutos na bilin. O ipabot ka na mo ang istorya sa kayo ay muna angkon. Kung nakatawag ka ni Adto, kamusta ka ron? Kung napatay na imong kayo ni Zoon, tawag ka ni Kanato. Kato na nga ayo, amping mo, amping. Katong ipangbawal ng pagkaon, di kaya na to. Alam niya katong nainom, tapos niubos na inyong sugar. Aya kumpiyansa igsoon, kaya mo taas na po na pag magpasagad na po sa pagkaon. Vegimax Plus sa pinagparang kapsula. Makisuunan, mapalit kini sa ato mga kaibigan centers. O sa ato mga partner stations o sa mga piniling butika. Tanang Bufarco Pharmacy sa Bukidnon, makapalitan diya og Vegimax. Di apod sa Quezon na diha sa Bufarco Pharmacy sa Quezon. Laing balita mga kaibigan. Atong sayron kining balitang hiligay nun.
7: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Kapulisan nagkumpirmar nga membro sa nga termite gang ang nagsulod sa Bayati Punsiap sa Kalinog, Iloilo. Alang sa detalye atong duwato ng report ni kaibigang Randy Lasa, nanukad sa GTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
7: Visayas Headlines.
8: Kinkonfirmar ni Police Major Miles Jeron, hepe sa Galidong Municipal Police Station nga Termite Gang ang nagsulod kag nangawat sa Sibayati Pawnshop sa poblasyon Kalinog-Lilo sang Abril 27, 2026. Sino pa kay Jeron nga parihos ang pamaagi ang pagransak sa mga suspects sa Termite Gang nga nagransak sa JT Mall sa Pabia-Lilo. Dugang pa niya nga may isa sa mga suspect nga nagransak sa Pabia ang nagransak man sa Kalinog. Payag man ni Jeron nga na-identify na ang apat ka mga suspitsado kag natala na nga pasakaan sa kaso nga robbery sa masunod nga simana. Sa investigasyon sa kabulisan, nag-agi sa tamburong nga konektado sa shop ang mga kawatan kag nakuha ang ginabanta 2.9 million nga balor sang kwarta kag alas. Ginaproseso na ang mga dokumento agud ma-file ang kaso. Sa ngalan sa Bigmax Plus sa pinagpalang kapsula kag aroma ang pinagpalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan diri sa 95.5 JTFM Lambunao Iloilo, tunog na baskog pa. Ayayay.
7: Mindanao Visayas Headlines.
1: Madamog inyo salamat kaibigang Randy Lasa, ano ka diha sa JTFM Lambunao Iloilo. Taga Iloilo labi na sa Lambunao, kadto lang kamo sa istasyonan sa JTFM. Kay ara dira pagita lamang si kaibigang Randy Lasa sa mga istasyonan. Available ito produkto ng Vegemax o Garoma. O katong gusto mag-dealer, text mo sa itong numero at 09-2771-1212. Diba ka, kung dool mo diya sa Valencia, bisita mo diya sa itong kaibigan center, daang opisina sa itong kaibigan na himutang diya sa Alcuino Emporium, first floor na diya ang itong produkto ng Vegemax o Garoma. Natay special price para sa itong mga listeners o atong kaibigan na members o sa itong mga dealers. Dito po sa Maramag na punta sa Perimeter Building, mga kaibigan magigsuunan. Natay aroma diya sa Permer Pharmacy sa Makilala, Permer Pharmacy, o sa Masuilas Pharmacy sa Mulang, o dito kang kaibigan Toto Gauran sa Barangay F. Cahilo, natay Vigimax o aroma dito. Dyson Store, nasa kilid sa terminal, na mismo terminal. Nya kilid diyan ay tindahan ka ng doora po sa ilang public CR. Nahimutang ang Dyson Store, available itong produkto ng Vigimax o aroma mga kaibigan. Pag naamo sa Kidapawan City, text mo ka naamo, among ihatag ang contact number ni Kuya Larry. Alam ito ang makatuod sa tindahan nila ni Kuya Larry, mapalit itong produkto ng Vigimax o aroma. Text mo ka na mo, among ihatag yung contact number, mga kaibigan makiksunan. 56 minutos makalipas alas 5. Katapusang balita, mga kaibigan.
7: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dua ka mga individual nga taga-Barubo na siko pinagi sa baybas sa Tagbina, Surigao del Sur. Aron ihatag ka na to ang detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Rinaline Rosette Martinez. Nanukad sa DXRM, Radyo FM Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinaline, ibalita mo.
7: Mindanao, Visayas Headlines.
9: Sikop ang duha ka mga individual nga taga Barubo human malampusong gipahigayon ang anti-illegal drugs operation pinaigi sa bayba sa mga personahe sa Tagbina Municipal Police Station nga gipanguluhan ni Police Major John Cedric Epreciado sa Acting Chief of Police uban sa pakig-alayon sa Philippine Drug Enforcement Agency kagahapon pitsa 5 ning bulan sa Mayo 2026 sa oras ala ora sa kadlawon sa may puro 4 original barangay poblasyon Tagbina Surigao del Sur nga mao'y hinungdan sa pagkasikop sa usa ka 33 anyos nga tato artist og 18 anyos nga lalaki nga estudyante nga parehong residente sa Porok 4B, Barangay Poblasyon Barbo, Surigao del Sur. Nakuagikan sa mga suspek ang usa ka heat cell transfer plastic sachet gadon ay sulod nga white crystalline substance sa giduduhang shabu by bus item ug laing upat ka transparent plastic sachet gadon ay sulod nga white crystalline substance sa giduduhang shabu gadon ay kinatibok ang gibugaton sa gibanabanang timbang nga usa ka gramo nga nagkantidad sa street value nga 6,800 ka pesos ug nakuha usab lakip ang duha ka 1,000 bill isip by bus money ug non-drug items. Ang imbentaryo ug pagmarka sa mga ebidensya gisaksihan sa usa sa mga barangay kay kagawad og media representative ang tibuok operasyon og pagdakop girecord gamit ang duha ka alternative recording device samtang gipahibalo ang mga dinakpan sa ilang makatungod sa konstitusyon sa usa ka pinulungan nga ilang nasabtan human gidala ang mga suspetsado uban ang mga nakonpiska nga mga butang ubos sa kustodiya sa Tagbira Municipal Police Station alang sa tukmang dokumentasyon og pagpasaka sa tukmang kaso sa paglapas sa Section 5 og 11 og 15 sa Republic Act 165. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur, kini si kaibigan Rinaldo Set Martinez sa ngalan sa Video Max Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
10: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigan Rinaldo Set Martinez na nukadya sa DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur. Ang atong produkto palit sa mong istasyonan sa Tagbina sa DXRM mga kaibigan, pag naamo sa mga goy at tumo sa atong kaibigan center, naimutang diya sa R. Carcelio Street at kilid sa Cap Building mga kaibigan. Good morning Pastor Dan, nahurot na ang aroma diri sa kaibigan center sa Hingoog City. Ikanikang Igan Lisa. Yes, Igan Lisa, taga Hingoog, pabutan niyo kay murag ipatadaan man siro kahapon o aroma ang Hingoog. Wala yung oras sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula o sa ngalan sa atong Aroma Herbal Oil at itong pinagpalang haplas. Sa ngalan sa itong mga partner stations and reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Dan Danggalio. Temporaryong manamili itong mag-aingon. Prevention is better than cure. Amping mga kaibigan, dalaygon ang Diyos.
10: Mindanao, Visayas Headlines.

0: Pinoy, 24,000 ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon,
1: Radyo Kaibigan.
4: Surprise, Lola!
5: Hala, onsya ne!
6: Happy anniversary, Lolo, Lola!
5: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
7: Naapay ba nga t-shirt, oh?
5: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga naatong nawok
8: og mga giveaways para sa bisita, Lola.
5: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ani. Pero, ay siya, sikap mahalong kadaghan sa galastuhan karon. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
8: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay na kayo.
9: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
10: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
8: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies og mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
10: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
11: Fuego Blend Jelly Paste.
12: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
7: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
12: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
10: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
13: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
14: O lagi Mare, nangita mong kog phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
13: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
14: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
13: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, og FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop.
16: Everybody line up!
6: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
8: Quality ng printing services, apan ang presyo, barato na kita ayo.
6: Naapari ay na!
10: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages.
5: Kanindot no?
10: Sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
8: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies, o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
6: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing service.

0: mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
1: Ay, daw, eh, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kaya ko magastuan ng anniversary, uy.
2: Nagpunot pa mo ng aktang ni mo, yots.
1: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
2: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
1: GRD Printing Services?
2: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
1: Kanindot, no?
2: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
3: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
4: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Bisan ka, boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
7: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
8: Mga on na ta.
9: Uy, kalami sa sinabaw.
10: Naabay kinilaw.
11: Ilabas ang bida sa lamisa.
12: Fuego blend jelly paste.
10: Kalami ane.
12: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
11: Sukad karon, matag-hamal, na-open din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
9: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasad tayo extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
13: Oh, 98.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo po.
2: Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon na pangapasok.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5. Noon, mauni, atumi. Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Radyo Kaibigan.
0: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Tug magtakna sa Radyo Kaibigan, mauni at doni. Alas 15 sa buntag.
5: Good morning!
4: Mga kaigan, mga kahigalaan, mga kaparintihan, mga kasilinganan, mga tulibagbag, mga badlungon, labi na ang mga driver. Hello, sa bagay. Ikapa ko na imong ulo, engineer, gumok ba? Agahi. Gahi yun doon. Lison pro gomo. Sakto. Ayaw yung pamakak, engineer. Dili ko ga pamakak. Uy, dili ko. Wa magugi pakataong bakakon.
6: Correct.
4: Pero usahay. Isa ra gyud kabutang og naay mangutan na sa akong edad. Kana ra gyud kay akong itubag ana unsa may gusto nimo makriminal ko. Mabag kumusta na si edad? Ah, okay ra.
7: Wala.
4: Kaninyong tanap PDA Philippine Darna Association.
8: Darna.
4: Bisag unsaon nagyod sa atong syudad sa Valencia. Ini ang droga nagnaanay kadsot. City sir, ako anan. City arm na zanet. Arm zano.
8: Darna.
4: Sa kadsot. City anti-drug special unit team. Lawagan engineer, buntag pa gagagpuligi na imong guan. Ang kadsot. City Anti-Drug Special Unit Team.
6: Correct.
4: Sakto tayo, sakto.
6: Correct.
4: Kay og badakpan kas kadsot, manimaho yung kampangsot.
6: Correct.
4: Ato naman kas presyohan.
6: Correct.

0: di ba? Kaninyong ganan. Oy, good morning, Barangay Paitan. Naanay no ko'y timsong ninyo, Paitan. Wa, mang yun mo mo ni tubag. Kap, sige lang kong storya. Wag yun kay tubag-tubag. Aw, di niingon lagi ko. Alang sa serbisyo sa katawhan, di tagyod mo undangan. Og mo tubag mo, ang undang ta. Pero magpakabuta bungol gani mo, ang kami po magpagbungol-bungol lang po. Be. Pero di mi buta. Nga naman, kita man mi. Ya, biyak ko. Oh, kita biyak ko sa dalan. Sulisod kayo. Ulsa ta magsugod. Ang atong timsong sa barangay. Paitan!
1: Sa bukid nga among gipuy-an, lisod ka ayong agianan, dagkong batulong sa kas...
0: Amang music, anak doy.
1: Sa bukid
0: na
1: among gipuy-an,
0: sa bukid nga among gipuy-an, paitan!
1: Kayaan.
0: Lisod ka ayo ang dalan, dagkong libaong among likay-likaw, maka-anak man. Pasagdan. Oh, di ba? Sa bukid nga ang iyang pangalan, Barangay Paitan. Alan, dagkong libaong ang limong likay maka anak man. Sa dalan sa Barangay Paitan, mas kang paitan. Bala nagunta, basta among naong dili mga hiwi inig agi sa dalan. O diba mga opisyales sa Barangay Paitan, what happened? Eleksyon na ba ya? Oktobre, campaign period. Makabalos na yun ang mga taga makatauhan sa Barangay Paitan ninyo. Mag-abot sa tumoy sa bullpen. Pila na lamang gabulan, inyo nang ipagkanaog ang hukom sa Barangay Paitan, Barangay and SK Election sa atong nasod.
1: Adulong sa kasagingan.
0: Sa bukid nga among gipuy-an, ang pangalan Barangay Paitan. Lisod kaayo ang dalan, dagkong libaong among likay-likayan. Kay basig ang among asawa maka-anak man. Balag magsud-an mig baki, di lang mi manghiwi.
1: Correct.
0: O di ba among kalipay dalan nindot unta, di ba? Basta inig election pohon, inig kampanya, inig tingog anak nila tong sakades intablado. Karong umaabot, di ba? Inyo dang ipatugtog dito sa layo, kanta dain mo. Sa bukid nga among gipuy-an, inig pangpangalan Barangay Paitan. Lisod ka ayo ang among libaong likay-likayan. Kay basic ang among asawa maka anak man.
2: Correct.
0: O di ba?
1: Maubi niya mo ginabuhi.
0: Bala nag magsud-an og baki. Dili lang in town among naong mga hiwi sa da. Ding ang bato. Morning diay sa mga nagtan-aw sa Facebook Live sa iyo kayo. Kang Angelica Wadyong watching live in Hillside Mount Nebo, Valencia. Bukidnon from Angelica Binata Wadyong. May balanga ni Store Pla. Hallelujah. John Rambo of Mindanao. Good morning, kumpate. Hallelujah. Kang Aurelio Pagaran Butad. Mayong buntag ni mo, Sir Aurelio Pagaran Butad. Oh, di ba? Nindot kayo. Sir Aurelio, nindot kayo itong team song sa Pungan ba? Paitan. Oh.

0: Sabi mo, dingog. Lisod kaayo ang dalan, ang iyang pangalan barangay paitan, dagkong libaong among likay-likayan. Diba? Hapid na ni mahumanong kumpos. Lyrics ba? Tangan-tanig lyrics kay para nindot po kaya paminahon. O diba? Hanto di lagi ni mo tubag ang ato mga opisyalis sa barangay paitan. Umundang.
1: Sa bukit.
0: Di maning ako personalan, kundi li akong kakakitan ang kahimtang sa tumukaigsunan ng mga gidiha. I am putting my shoes on their shoes sa tinuodag. So may kapuslanan atas radyo, walay, watay, mabuhat, di ba? Ang radyo, gibuhat, gito. Tumong, gimugna ang usa ka stasyon sa pag-alagad, pag-serbisyo sa katawhan, paghatag og tukmang impormasyon sa katawhan, ito makak. Ang ako lang ibakakan, ako ramang edad. Ang gana, araman. O, di ba? Muna diha. Ato namang gayong naandan. Ngayon na yung mga yagtabang hapon pa na. Ato nang naandan ang atong programang baruganan. Dili ug dili. May mo nga dili na to sugdan sa pagampo. Kaninyong danan nga naminaw sa tag-satag sa ka-radio sets o nagtanaw sa Facebook Live, labi na gayo di as barangay paitan. Musta na ka, madam? Guan? Imili Sabado ko eh. Butang na magkain eh. Pero hapit ako ng luod ani. Taon-taon na niyong wala nagparamdam ba? O, nanay nagdawag. Oh, may daning. Hello, good morning. Hello? Hello, may buddag. Di ka mo tingog ron. Ah, i-down ko niyong akong cellphone. Isa, duha, tolo, sorry. Wala ko isa ha, kaya di mo gatingog. Nakiramdam rato, nagparamdam rato, nagparamdam. Kuanto, kontrapartido to, kontrapartido. Aleluya, balik ko no, nakuganta ron. Aleluya, wala man dahil personalan. Trabaho lang, o, diba? Kaning ato, wala man tayo ng personal din eh. Kaya, huwag matigyawayan niya. Kamu mga opisyalis, huwag matigyawayan niya. Kaya, magani ko na miyesta. Kita, magani mong kapitan pagpiesta. Storyahan na eh, pamanggani mi. Galing lang kap, naningil lang ko si mong saad. Huwag man kami saad, gismintuhon, kisakto man. Dili man ang simintuhon ang magsaad. Imintinar lang ang dalan nga magian. Kanaraman, dili dagko na yung kaayong spastila na. Kaya basig simin mas, ma-premature. Di ba? Ma-premature. Makaanak o galit kay tensuras dalan. O niya ang asawa, hinay. May dato gabi mo ingon ang asawa, hinay. Di ba? Di ba?
1: Lisod kaayo nagitanan dagkong batulat
0: dagkong ribaong likay-likayan kay basi kang akong misis magkaanak man.
1: Musuroy misa
0: nandong mo ingon ni masawag hinay. Kana pero gabi ina oo ini dot
2: wala
0: ato na magayong nandan ng atong programang baruganan. Dili og dili may mo nga dili na tusugdan sa pagampo. Kaninyong danan nga naminaw sa tag-satag sa Kauroy Diocese og nagdanaw sa Facebook Live. Hala, duko kitang tanan, uban kamo kanalang sa atong bulawano pagampo.

0: alang sa ato mga kaigsunang mga nidibo. Ngit, agparakalanoy kangaran nonom maroyo. Ugo iniadanoy kumagaano gatuman. Kapag sugo no kay tuso ini no kalibutan. Onon, noy dugo ilango noy buigo agoy kamaga utaw. Ikaw taw. Agad hunto no, nakasalo ganami. Buligi ko'y oyogodogoy, ogo alab do agad, no ko'y numaruot no batasan. Amen. Mga kaigsuunang mga Muslim, bis alhamdulil, rahirab kyaw midin, idinadzera dalmos takim, gairil makdo belahim, wal... La ilaha ibor!
1: Isumbong mo kang inyong kaibigan!
0: Juan sa taga barangay Paitan, kumusta na yung dalan? Natambakan na ba? Nagrain. Sa ato makaigsunang mga Muslim, mopia ka na kumarak matulay wa barakato. Sa ato makaigsunang mga matigsalog, bayan basulom. Mga manumbag na bigat gada kayo, amin. Mga Bicolano, Marhay, Naga, mga amin. Mga pampangan maya babag kayungan. Umayo gin kaga sa inyong tanan lahaw. Amuning masadya karon. Ay mga pertigin kalisod na dalan da. Tadiin man, mga bulanan, mazembe, tagday. Mayaw na bundag, surigaw nun, marajaw na bundag, marajaw karajaw. Mga glanon mayad nga agahon. Mga Binggit Mountain Province, gawis ay agonomin. Mga tausog, marajaw na mahin. Mga Chabacano, Buenas Dias, mi amigos, el mi amigas. Mga blaan ni Garcia Garico. Kaninyong tanan akong Osbon, magandang umaga po. Kang Mercy Buta Dolotilia. Ah, Dolotilia, siguro ni. Good morning. Ma'am Leti Lidesma, good morning engineer. Watching from Kibatang, Don Carlos Bukidnon. Good morning.

Ning diay pastila nakasa ko ani Pascua Junior oba barangay Dagat Kidabaw labi na gayod kang J Pas nga taga Dagat Kidabaw labi na sa Pascua family BFF par Arthur Pascua Junior magandang lalaki hallelujah kung ina sir ina impas ang halin stowas delikado delikado yan sir JR Pascua Pascua karong gabi responsibility si Bagyong Galoy. Bagyo sa ting init. May na lang, naka 45 degrees centigrade ang later. Pag musod ni si Bagyo, awagon kining si Bagyong Galoy. Nga doon ay international name. Di ba na ni Kantang Hagibis? Lingon agad pag may babaeng dumaan, si Pare. Ah, di ba? Oy, good morning sa tanang mga naminaw sa tag sa ka-radio sets. Atong presidente nagdeklarar og state of nasa. Pinasubay sa maong dik ang secretary of secretary sa Department of Energy nga si Sharon Garin. Kagahapon nga dlawa ang giluwatan, nagluwat og pamayag. Matod pa ni Energy Secretary ng mga electric power electric cooperative. Walay disconnection. Sugod garong antod sa bulan sa Hulyo. Pero ayaw po mugsalig nga di mo mamayad. Tumbibek ko baya, kani atong power gabayad beta. Og di mo mamayad, manira na. Kay og di po mo mamayad, magdako na yung ingon ang ganyang energy regulatory, ganyang taga Department of Energy nga. Ayaw lang mugbayad, di mo maputlan, lagi mo. Gadako nga gadako na hinon inyong bill. O di bayad na lang. Alang ka na ko, ganyang bayad ko niya. Masig maputlan ako. Awa may putol, pero bayad ko. Akong bills ko rin eh. Dako na gadaan akong bill. Ay ang bill biya sa katong mga purpose apil sa ato. Ato pag-interview na to sa general manager ka, si GM Belmer ng Fibeco. Apil tas bayad na, apil. Anong papilon man taon to? Asa naman itong wapatay apil sa ayuda, apil tas bayad. Ang nakadawat ng ayuda, katuloy ito mga drivers. Mga tricycle drivers. Mga TNVS. Uban pa ang mga transport network vehicle, transport vehicle, public utility, public payment vehicle man ta, public public tax vehicle man ta, PTV man ta, sila PTV, public tax payment vehicle, alas buhis. Pero pag ayuda sila raw at ilabot. Ayaw na mong apil-apil. Amper man na, buhis ko ba yan ta? Diba, no, istoryahan eh. So good news advice ninyo. Or magyapon inyo or magyapon ang bayran. Na magdako nga magdako inyong bill. Daw bay pagkahuman sa July. Dako na kayo inyong bill. Butol na gyapon mo pa ingon na wala bayad na lang mo wala. Bayad na lang mo bayad kay maputlan na gyapon mo. After July. Karon lagi wayay putol o nya nga magdugang na imong bill. Nga gadako imong surcharge. From 3% to 6% to 9%. Di ba? Nga wa patay porsinto sa kiniang ayuda. Bayad na lang ta. Haskang paita. Yan, ulo na lay gahi. Sakto. Pasudlan ang manawagan diha kay hapit na alas 7. Ambot na unsa naman niya dong gobyerno. Wala na gid ni sila'y puas og away ba? Wala na gyud. Halos to investigasyon dire. Tanggalan na imong face mask, ma'am. Kaya saan yung pag-storya, naka-face mask ka.

kabuagan, kay gahapon pa ni siya, apaniabot alas 8 naman, katong mga gusto, mga yung tabang, pinaagi sa atong kahanginan, kinahanglan, gibalik-balik ko na ni ang uban, as bagay, wala minaw lang kay ni Anhi. Minaw mo, engineer, ama uban. Sige daw, unsa akong giskutan, unsa ganito, tiyaw mo.

0: Undang kan nih, Great Sibin.
1: Pas, gila, enggak undang. Ikau mam, untuk siapa terbahu?
0: Enggak, nagkuan ko.
1: Di mana terbahu antupad? Ayuda mana?
0: Nga nagkuan man mi kanang gapangguna sa eskwela.
1: Ah, kanang sa tupad, dili tapad ha, sa tupad.
0: Gapangguna sa eskwelahan.
1: O niya, bayaran mo.
0: Kuan pa, mga sunod bulan pa siguro daw itong konsildo.
1: Normal man na. Karon mo mga servisyo, sunod buwan pa mo bayaran. Sunod bulan mo servisyo, sunod bulan na po mo bayaran. Inana man ang tupad.
0: Okay.
1: Mo na yung nakapaindiha. Ang programa sa gobyerno naa, pero ang kwarta trabaho isa kay wa padiha. Ano araman na? Ano araman na? Mo na yung kwarta, malita. Balita, malita. Ambot asa nagibutang rung mga malita? Padabli na siguro, kwarto. So, anong pangayog tabang mam para sa imong bana? Para sa imo puntanan, sa inyo.
0: Sa among kadadlaw ito nga pagkaon, sir, din.
1: Uwa ba na kay mga eksoon o ginikanan nga kadoon?
0: Yung mata din siya kita. Akong papapatay na.
1: Imong mama di na kita. Asa ka po yung imong inahan?
0: Dito sa Quezon.
1: Kinsa po na yung po yan? Eksoon, saan ni mo?
0: Anong bana niya karon pero disabled Japon.
1: Eh, bano sila ka? Ano kumaka?
0: Sila yung kuhan. Mama sa laki, marutiga. Pakaon sila.
1: Ilan Ginoo ko. Kamu ma'am, I hope you don't mind ma'am ha. Okay raman ug tubagon ni mog dili. Kay personal naman ni. Eh. Pero again, giun sa main taon ninyo pagbuhi ma'am nga duha mo sa imong asawa ba nagakaon imong upat ka anak gakaon. Unsaon man ninyo nga pareho mo mo nag
0: mga isir nga.
1: Sige lang, Juan, ihilak lang na ma'am. Okay lang. Iron ila pong masinati o mabatyagan sa Ilunggo pa. Kakasulay po nagduol sa atong city. Mangayog bugas o gunsa niya.
0: Nangayog ko atong...
1: Matagaan ka?
0: Oo, kanang tagtulo kilo.
1: Huma? Isang adlaw to nga. Huma na na. Isang adlaw to nga.
0: Kung kisa kay. Manghangyo ko mga utang pero kay isar po.
1: Taas na kanimong listahan. Iabot ng kilometer ay uno. Hantun na nis kilometer sa gatos.
0: Ang gidulan mga kagawad. Kapitan.
1: Diyos ko po, alit. Ay, sige ma'am. Storyahe nga itong mga naminaw karon sa tag-sa-tag sa karin.
0: Naako rin nagdangup sa radio station. Isang karon lang ah. Sa di pa katrabaho kong bana. Matag-adlaw. Sa karon rakit ko ni dangup. Kay galiso dyan mo. Bisag-asan ako ni Dool. Amoy makatabang.
1: Bugas, sagun sa lang, dawato na to dire.
0: Oh,
1: ay, magato, dilata, sure. Okay na kayo na siya.
0: Dako na kayo ng tabang sa mua.
1: Ilan.
2: Kaya't patuloy tayong manalangin.
0: Hindi kaya't ako mag-adto kay daghan kay Gapamin. Gapaminaw niya. Basige. Umagan, sir.
1: Asa may... Asa may dautan ang mangawat o magstorya sa kamatuuran sa ato mga kaigsuunan aron ilang mabati, ilang madunggan ang kalisuran.
0: Sir ba, pero ubantahan na lang ako.
1: Dili na maumam, alam ka na ko. Ang ulaw ang mangawat. Pero dili ikaulaw ang kawadon. Dili gina na ikaulaw.
0: Maghangyo lang ko. Huwag na mo yung mga sobra-sobra nga ikas mo. Balos sa inyong kaayo.
1: Sakto.
0: Salamat.
1: Kay bawo ka ma'am ang Ginoo nag-ingon nga ang imong gibuhat nga kaayo ngadto sa imong isig katao samara nga gibuhat mo kanako. Biblikal na ma'am.
0: Yes,
1: tinuod niya sa ma'am. Biblikal gina nga pamulungan sa atong Ginoo. Ang imong gibuhat ngadto sa imong igsoon sa imong nga isig katao samara nga gibuhat.
0: Engineer.
1: Kasabot yung ko ni mo, ma'am, pastilan, Ginoo ko.
0: Katong una, nagduol man ko kay kagawad.
1: Kani mga konsehal din ni ma'am, wala ka mo duol. Napulo
0: mo niya. Katong Lunes.
1: Napulo ni ka konsehal.
0: Katong sa ano, sa ISP ba? Ito ko dira. Marag 600 man. Siguro ito taman alas 4. Siguro sa hapon to akong hulat. Basta akong iplitihan. Mura to, sir. Pagka human, wala na sad.
1: 600 lang yung nakuha ni mo sa mga konsehal.
0: Kaya na may matag, tag 50 ra, tag 100.
1: May na lang na, uh-huh. Kaysa wala.
0: Gani, sir.
1: Pero sa napulo ka...
0: Hindi man sila tanan, sir.
1: Wala
0: kay,
1: tanan ang hatag?
0: Wala. Kay.
1: Ang uban ng
0: na snap. Naman
1: yung ban mo. Wala pa eleksyon, ma'am. Wala pa eleksyon, wala pa eleksyon. Anto na muhatag, kaya kampanya, di ba? Layo ka pa. Layo ka pa, tunulan ka na. Ali, diri, ali. Pero

0: layo pa mga eleksyon. Ay, na yung mga tabang. Alam ta agi, dirta agi pikas. Agi ta pikas. Pikas ta pikas.
1: Oh. Ano mo niyang iban kay masakay man ritso kag mo uli.
0: Adili gyud mo itawag gana nga. Unsay ato, unsay kamo mga gawlat, unsay anong ikalagad kaninyo? Unay dapat. Mo nay ginaingon nga public servant. Mga konsehal, good morning ninyo. Dadawa ha, nakadungog mo ha. Ako, lain ko, kay prangka ko sa kangin. Man, kay ang inyong trabaho, magbugna og mga ordinansa sa syudad. Pero usaso, sa inyong pagpangampanyan, isaad ba mo? Kung ako, inyong padagon, padagon.
1: Sige, ma'am. Uban nga, kuan, kanang mutaghan ng mga
0: po. Kana lang po dinoon. Gumikan sa kadaghan, og di po sila magdali-dali ganaog, basig hasta ang ilang sakyanan, maprinda. Maprinda? Maprinda, maprinda. Sige, ma'am. Usba o gahangyo nga tumakaigsunan nga namin. Okay, bawo ko nga. Kada tulo niya na imong luha, luha ka na sa kalisod, luha sa kasakit nga inyong na inahiaguman karon nga pamilya, luha ang mumukuha og pagkaon karong nga dawa kay ang tiyan nga kutoy. Paita nga kinabuhi sa tinuod lang, ma'am. Dili na lalim pero og saon daman, ma'am, nga pareho ra pud ta nga ag ako pud sana plupigado gid.
1: Ay muli anak pagit nga 1-year-old engineer.
0: Wala pa kay gigatas na.
1: Oh, kung maglakaw ko kay ginabil na nag birth string ka ng gagmay bitaw.
0: Dili man na infant. Ma'am, kung ano man na birth string pang dagko man.
1: Kan nga gatas kay magsuka man siya. Katamog
0: diyan. Birth string ra gyud ang iyan ayo na. Antud karon. Okay, ang iyan tiyan isabot po squad on.
1: Lagi. Unya natunok ba ito sa lansang hubag yung tiil. Pero ako na itong gipa-check up.
0: Gini-injection na ito, anti-tetanos.
1: Kadua.
0: Oh, mana, importante na.
1: Matong karon, sige, siya ka ng bisyo-bisyo pa ba?
0: Lagi kaluoy. Sige, ma'am, hangyo ang mga naminaw. Kamu mga naminaw. Man mo, doon may mga GCash, pwede ninyong isentro GCash. Atong GCash number, 0966. Dili ni ako, ha? Kang may bill gani nga GCash. 852. Again, ang atong GCash number, 66852372. Saka radio sets. Ano yan nasabag ko sana ito kay Soon nagatuktok sa inyong tagsa-tagsa kapuntahan sa kasing-kasing. Basig doon naman ko, bisog piso. Kung matigom ka na, makapalit na ka na. Sa ilang kinagmay lang yung taon nga panginahanglan. Dili lalim nga mumata ka sa kabuntagon, maghilak ang imong anak kay walay gatas, maghilak ang uban imong mga anak, pastiglan nga kinabuhi. Mao ni usahay ang akong kasakitan. Sa tinuod lang, usani sa akong butang nga pasaylo ako ninyo nga kaligot-gudgan kay kwarta ning uban. Pero dili na makalingi kay nitikig na ang liog kay nituskig na sa grabe nga kwarta. Lingkod kanila nagbayad og buhis. Sila ang nakaypay mulos, kita in town ang nagantos.

Dagsa Dagsa Radio Sets. Pinaagi ning atong programang baruganan sa Radyo Kaibigan. Kami na usab, naghangyo, nagatuktok sa inyong tagsa-tagsa kabalaan ng mga kasingkadaon kining usanado kay Igsoon na naghangyo kaninyo para lang gayod doon na sila'y makaon. Pandako na kana ng ikatabang ngadto sa pamilya, ngadto kanila nga intaon ana aga ilaid sa kawadun. Gailaid sa kalisod. Samtang kamo nagsubra, ihatag ng sobra. Kaysa mga panos sa na diha. Again, pwede mong ugdi ninyo mahatod diri sa Radyo Kaibigan. Ang Radyo Kaibigan, aranay mo tang atbang sa NVM, second floor, AMQ building. Og cash number 0966

0: 0956-852-3722. Again, atong GCash number 0966-852-3722. Sige ma'am, usbag hangyo ma'am. Kay ba? Tagay tawag tisyo si ma'am. Looy man, nay tisyo dito tagay. Nay tisyo.
1: Dati ko, minsay nasapit mo.
0: Sige ma'am, padayon ma'am. Sige ma'am, hangyo ang mga namina sa tag-satag sa Carillo Sense.
2: Sasyon. Basig na mo'y ma-share dira sa inyong blessing. Galay sa dyan may karun. Ma'am.
0: Ang kasakit.
2: Magsabot sa akong sitwasyon. Dari na lang diod ako nananaan. Kaya akong mga iksoon, galisod man sa sabang kay bisag siya gani. Malooy gani po ko kay hinupatsika po po sa specialist dato yung mata kay din siya kita. At tuwan karon o na may katabang. Nagpasalamat ko dako. Salamat sa tanan, kanara.
0: Again, sa baga na minaw sa tag sa tinood lang. Muray, sakitan di ko, ma'am. Ilamin na mo yun, ani, bitaw. Sakitan di ko, gano'n. Ang uban, naghinubra ang kwarta. Minalita ang kwarta. Gamalita-malita ilang kwarta. Tuan na ka-deposito sa ubang mga nasod. Kita bisag pisong deposito, wag yun! Ay, wa magani, malung! Kani siya, usara ni. Sa libo. Usara ni siya. Basig doon na mo'y sobra-sobra diha. Atong kaluyan kining usanato kay suon. Na nagahangyo, nagatuktok sa inyong kasing-kasing. Palag ginagmay, eh kung matigom ka na, muda ko ragihapon, makapalit kanilag bugas, makapalit o ginagmay, aron sila makakaon. Kaya ako doon na lang, kung galingan lang ka, sa tinuod lang ba?
3: Ay, hindi.
0: O doon na mo'y ekstra nga bugas, di mo dawat mi ba? Isa kilo, dua kilo mo nang dawat na.
3: Asa,
0: ang ako, ma'am, unya na ma'am, inighuman, ma'am, ha?
3: Manalangin.
0: Ay, mutunol man yung ko, ma'am. Hana, magin na. Tulo. Ay, gahapon po, pag-anhin ni mo, mura og nagpanlingo po ko.

Sa tinuod lang, kuplang ka ko ah. Tao mangod ko nga dunay kasing-kasing. Kada mangayog tabang dini ngayon ani ang kahimtang, dili yun na ko kalikayan. Tao ra ba ako? Ay dili ko tao ra, dili, wala na ko gira. Tao ako nga maantigo masakitan, adunay kasing-kasing. Dili yun na ko kalikayan nga mangayog ko niyong pasaylo. Dila. Tinood mo na, og ako'y magkardake, medyo sakit. Adunay muduol og ingon ani nga kahimtang. Asa naman ang gisaad sa uban nga muserbisyo sa katawhan tang sa Ginoo. Ang aking buhay ikaw at ako. Mabunay sila sa ganimang politiko. Gano'n man? Inyong ibaligya, inyong buto. Pero mga tomo, humana-ignore na kag napalitan ka. Kanus amo makakuha og uban dili tanan ha nga mga mulingkod nga mudumala sa renda sa pangagamhanan nga adunay pagbati sa katawhan. Ay atong congressman gipambutaran wala ang gibuhat siglali sa kongreso. Impeachment mao ta tong ilang gilalisan diha unsaon na to nga giningi ngayon ani nga klase nga mga tawo wag buhat tag balaod noon ngayon ani nga mga tawo pwede kaduol sa gini ang pinakaduol ng mga LGU nga dunay budget o kini para ni dinha or dili bala kung ako'y congressman ng unaning nga distrito kaninga tindahan ako na nang ipundo agi mo sa buhatan aron among masiguro nga di mo magbinuang.

Diba? Naabay naguna-una, ana? Nga nga! Paglalay sa Matag-adlaw kay impeach si Vice President Sara Duterte. Wako kadungob! Nga mo ingon nga undangon tanabi kay naas kalisod sa panahon ng at wala! Ang imong madunggan halag panggiaway diha sa Kongreso. Ho! Wa man mo gibutaran o mag-away mo diha. Og sa Ilunggo pa ro mga ido kamuda ka mga kuring. Mamahal kundi ang tao. Again sa mga naminaw sa tag-sa-tag-sa ka radio sets. Pinaagi ning atong programang Baruganan sa Radyo Kaibigan. Pasaylo ang nakatu nang nakasada nga kuluha. Kung nagtanaw mo sa Facebook, ah, kita na sila tag panarapo sa itong mataan ni kay galuha ta. Di, tawar ba yun po na? Naagod biya ako'y kasing-kasing. Tao ko, na adunay ka. Basig doon na mo'y sobra-sobra diha. Atong number, Gcash number 6 8 5 2 3 7 2 2.

0: tao gani nga makahilak sa tinuod lang, kinasingkasing ginang iyang pagstorya. Tao sa kataw nga kanabitong gipugos o gadrama, ako naniguwang na kunay akong trabaho, muna akong gibuhi sa akong pamilya for the past 48 years na nako sa broadcast industry.
1: Lagi ay
0: bilang ako, takma. No. It's, I think, 50 years.
1: Tayong
0: 50 years sa akong pag-servisyo sa radio.
2: Hindi natutulog
0: ang sa kadugay-dugay na nga pagsikwinta katuig na ko. O sa pag-storya pa lang nimo, may balaan ako kung na makakawala.
2: Habang buhay.
0: Pero sa iya, ganina pagsugo.
2: Liwana.
0: Kinasingkasing din taon ang pagtulo kada patak sa iyang mga luha. Kinasingkasing nga nagasumbong kaninyo sa iyang kabangan nato nga bisag ginagmay na lamang nga makahatag kita aron do na lang sila intawi makaon. Pastilan Ginoo.

0: ginaingon nga bilog ang mundo, lingin ang ligid, gulong ng buhay. Diba, tinatarsilahom, ang ligid ang panahon gatuyok.
1: Pagsubok ay
0: sakto nga kanta.
1: Kasay hindi dapat isipin.
0: Sa mga naminaw sa tagsa-tagsa ka radio sets.
1: Kaya't
0: pinaagi ni nga itong programang Baruganan. Kami naghangyo kasing-kasing. Pasigdo na mo'y sobra-sobra di ang ginagmay. Kay bao ako, gadaghan anak, kanato usab. Pero arang-arang na dagay doon, patay malungag. Kini sila ang lungagon pangitaon pa. Sa tinuod lang pagstorya pa lang, sige na kong panlingo. How are you going to survive? Babalaod. Buhat sila balaod noon nga makataas tila dili magsige pangilalis anang. Atong GCash number 8523722.

Good morning di ay kang Sir Christopher Porcadilla, ang supervisor di sa Quality Appliance. Good morning kanimo sir, og thank

0: Sa ma'am, once more, balik ka nimo. Hangyo ang mga naminaw sa tagsa-tagsa ka, Radio Sets. Basig hikapon ang ilang mga tagsa-tagsa ka kasing-kasing. Kaya aron ilang badi ang anaa sa imong kasing-kasing. Usab, labi na sa ikaw gihambin nga naa sa kalisod. Padayon, ma'am.
1: Ngayon kong tabang, kinsa man to'y maluoy na naay mga sobra sa ilang blessing. Galisod jud mi karon unta makauli ko nga na ako'y madalas ang akong pamilya.
0: Okay. Ay, Lord.
1: Kibisag pamiliti. Gani na gani. Kulang akong pamasahe. Wala namang git ko'y ma. Wala man. Nya. Hanga akong anak pag dito. Sige, bisyo. Kaya.
0: Pagkao ni mong anak.
1: Nasakit pa siguro yung tilpon. Itong nilakaw na lang git sa akong. Nasagsakit nga. Mabiyan ako akong anak. May ika-share dira. Ginoon na lang bahala mo.
0: Duha na may anong gahilak.
1: Bahala sa inyong kayo.
0: Kasuwang ni Apil na, wala na. Gahilak na mo teknisya, no? Gatulo ng luha sa mo teknisya.
1: Pasensya ka, ayon mo sa akong.
0: Olay pala pagay, ma'am. Okay, ragin mi. Tao, bati. Sa'yo mong gibati, karon kasabot mi, ma'am. Tao, pud mi, ngang sakitan. Ang gawas lang siguro, kana, morag lison. Pero ang amo, sama sa kasing-kasing.
1: Maghangyo lang ko sa inyo karon ba na makapanarbaho naman siya. Muna akong ihangyo sa inyo. Would care to know and
0: feel my hurt. Again, atong GCash number 0966 8523722. Pwede ming pwede ang 4 kilong bugas. Amo nang dawaton diri sa radio, kaibigan. Mga taga Quality Appliance, kang Mila Sabando ng Quality. Good morning, engineer. Ako orang hatag diri sa kini ang si Onya sa guards. Kita man ta Onya, kay buwanha man ko sa kini ang bisag ugma na magkita ta. Na yang pledge mo mo nasa kong cellphone di magkumakak 500 pesos nga taga Quality Appliance juga permanent is Ginoo, top salesman diya sa saleswoman diya sa Quality Appliance kang Sir Christopher Borgadilla diya supervisor na diya sa Quality Appliance. Kaninyo mga taga Quality, good morning kaninyo. O gamamila sa bando, tagang kay salamat. Panalanginan ka permanente sa itong mataga malabaw makagagahom gumikan sa imong paggamang gihatagon. Tagsa ka Radio Sets! At ay isa kaigsuon din nga nang inahanglan sa inyong taubugas o gata sa inyong anak. Nga, birth tree na gani. Nga, tuwi. Di ni pwede. Unta sa tinuod lang. Sa unta man. Better than nothing. Ang problema kay bisag pampalit o birth tree, wadya! Sadiha! Dawato na mo na diri bisag 1/4 ka kilong bugas, dawato na mo na bisag 2 ka gramo noodles tanan amo nang dawaton diri sa radyo, kaibigan. Do na mo yung mga supas diya, dawato na mo at least do na siya mapasalubong sa iyang mga anak. Pag-abot nga do na'y sinugatan in taon sa iyang mga anak.

Ano mo nga nung gailang gabag ko? Kung ano? Hindi mga panuway walay laing lalay sige impeachment. Huwag ka una. Una! Pinong nga galizod mga panuway!

0: Once again, sa mga naminaw sa dagsa-dagsa, kami naghahangyo, nagatuktok kaninyo. Ginagmay nga panalangin atong ihatag ngadto sa mas nanginhanglan. Noon lang, it will be returned back to you. 1,000 and 1,000,000 naitabo sa akong kinabuhi. Nga usahay, pero tingin sa orang pagkailan, Lord, tabang. Bro, tabang. Honestly, tubagon ginasa. Never ko ni sangpit nga wala git.
1: Sa isang anak.
0: Ang mga anak in town yan. Diyos ko po.
1: Sa aking pagkul at pagpasensyahan, kapag dala ng kalabuan ng mata o nakatapon ng sabaw sa hapagkainan, huwag mo sana akong kagagalitan. Nagsa-self-pity ako kapag mahina na ang tenga ko at hindi ko na maintindihan ang sinasabi mo. Huwag mo naman sana akong sabihan ng bingi. Pakiulit na lang ang sinabi mo. Pasensya ka na, anak. Matanda na talaga ako. Pagtsagaan mo sana akong tulungan
0: lumayo. Katulad ng pag-alalay ko sa iyo noong nag-aaral ka pa.

unawain mo si anak ko. At pagpasensya pag dala ng kalabuan ng mata ay nakabasag ako ng...

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.
5: Mga on na ta!
6: Uy, kalami sa sinabaw!
7: Naabay kinilaw!
8: Ilabas ang bida sa lamisa!
9: Fuego blend, chili paste!
7: Kalami ane!
10: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, chili paste.
8: Sukad karon, matanghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend, chili paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: May buntag ni mo diya, kaibigan. Hello, Igan.
12: Mag-estimulay ko, Igan, na sining sa Benji Max. Kaya sukat pagsulod ko, magpito na ko katuig, ane, sa kaibigan, nag-monitor na ko sa inyo.
11: Okay. Nay, pwede magka-ila-ilan sa Nay? Kinsa ni Nay, paliog?
12: Pastor Dan, si Irma Dalo.
11: Ah, yes, Igan, Irma, unsa mi imong testimony karon?
12: Sukat nang gapaminaw ko, na-oksembaran ko gid sa ako, pastor nga inang... Dili, murag ka ng dili, naging kong makaano ba? Inananawa ko dahil sa kaigan, Pastor Orle, na magpadala ko o kuan, lima kabuok bichimats. Dinadaan ako, ginom ko dahil ng tatlo. Dayon, ng alas dos na, pagkakadlawan, pagka alas patro, ginom ko na padang duha. Naulian dahil ko, Pastor, hangtod na yung pang-testimony ko na ni sa laing lugar.
11: Unsay imong ginabati di ay nay?
12: Murag kalit naman to, Igan, hindi ko kasabot mga pertis ako o daw kainit. Nagaingon na gani sila nga ipa-admit ko. Hindi man ko magpa-admit, okay. Pastor.
11: Okay. So, nag-inom kag kapsula, tulo ka buok.
12: Nakuha dayon, Pastor. O nakalakaw dayon ko pagkamuntag, may antukong malinsya. Dayon ang duaw ni ako nga kaibigan niya si Orle, sila sa asawa niya. Wala anak ko dito, anak ko sa Malinsya. Amog itong kuan yun ako nga, nakabilig ko sa Bidimat. Hangtod nga, ang ako nga mga amiga, nga naabtay na lang ko, bisa balik-balik sa malay-balay, sa ilang sakit. Amo to nga, uay gapon aksyon, hindi nagtisimunin, o giingnan ko dayon sila nga, pag gamit o bigimak, mag-inom ka, dayon ang iba niya plus. Amo to nga naayo igan, ni anak pa sa ako nga, sus, ngay, unta, pag sultinin mo sa ako, nagtuo dayon ko, naayo na unta ko dayon. Hangtod nga diri na po da ako silingan, igan, hasta ay baboy, naayo gihapon, kag ining ulahin na ako karo, Pastor.
11: Uh-oh.
12: Dito sa Kidapawan,
11: o
12: hangtod nga, nagpakayo ko da numero sa kuan sa Radyo Bandira, na makuanahin ko lang, itudlo ko ang ako po umangkon sa Radyo Bandira. Amo to nga, nakadungo po sa imo, Pastor, ba nga Lunis, mula kao imo anak mo, hato dito, Jimax, sa Radyo Bandira sa Kidapawan. Unanawag na po dayon sa ako po umangkon, nga anayin ko ato sa Radyo Bandira, kay mapatod si Pastor Dan Oguan, Jimax. Di maupo nag-agto siya. Pastor, ang iya bitaw manggod sa kit, kiri sa tutoy ba?
11: Oo, tapos, kamusta man karon?
12: Ayun na sa Igan.
11: Ay, salamat ay, kayo.
12: Oo, kung ano, pero hindi sila magsugot ba? Igan, ang muna, oo, hindi sila magsugot. Daghan na sa nga tambal. Igan, wala sa kahurot, ang doa ka, ano, ka... Kagrapa. Dahil dakana dayon. Dakana dayon. Ang to, tagabataan na. Gakuan na da sa iya.
11: Okay. Nay, salamat kay Naya. Salamat kay Nay. Salamat, Nay, sa pag-testimony.
12: Salamat, Pastor.
11: Okay. Salamat din kayo.
13: Unsa may ato, Igan?
14: Ako po, testimony ang aroma.
13: Aroma, yes. Gagamit ka aroma?
14: Oo, nga-aplas ang aroma, Pastor. Nga, ang among sakit sa kanin mga katong-katol. Importante yun kaya nalipay yung wala po.
13: Wala?
14: Ang katulad ng gaplas na mo, ang aroma.
13: Salamat sa Ginoo, salamat di kayo.
14: Sa Ginoo, Pastor Dan.
13: So Igan, salamat kayo. Kinsa kanang pangalan ani?
14: Noel Estina.
13: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
15: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
16: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
15: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
16: Sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
15: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
17: FA Phone Shop.
18: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya. Kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan. Dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
19: Surprise, Lola!
8: Hala, onsya na!
19: Happy anniversary, Lolo, Lola!
8: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
7: Naapay ba nga t-shirt, oh?
15: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
8: Naapag yung mga match nga na atong nawok
15: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
8: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sika mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
15: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay na kaayo.
20: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
21: Gikan sa gamay hangtudako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
15: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies, o mga giveaways. Dinhi lang na
22: sa GRD Quezon Printing Services.
21: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
23: Kagada mulog ni Pastor Dan, na magtestimonyo day ko balin sa kwa Pastor Dan kaning BG Max, maayo gikini sa akong kinabuhi. Kay kanang nakuan ko Pastor Dan, baka nang na bughat ko, sana ko kasi mana naglubog. Nya naman ani ana man ang akong bana nga mag-inom lang daw kuno ko kanang mga gamot-gamot ba para maulian ko.
24: Okay.
23: Nya mamagi ko naulian Pastor. Nya naman ni si mamaliting ana man siya nga pag-inom og BG Max, nya nakuan ko sa iya nang utang ko sa iya ha, mga napulo ka buo. Ako ginang giduwa-duwa Pastor, buntag uto hapon, tapos naulian man ko Pastor. Mo nakaingon jud ko nga maayo gini ang BG Max, gikuan, ginipanalanginan, ginis sa Ginoo, Pastor Dan. Ako na akong pasalamat ang BG Max.
25: Si Teresa Ejero sa Hingoon City.
13: Yes, Igan.
25: Magsisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
13: Okay.
25: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Ang akong ginatambal, aroma na oil.
13: Okay.
25: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, ang ito siya hubang may akong yaplas, ni moto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka, kuang botilya,
13: oh.
25: Tulo ka, Pastor, o. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
0: Salamat sa Diyos.
25: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na, Pastor, kay tuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
0: So, aroma herbal oil ka? Igan?
25: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
1: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
7: Sukad ka ron, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
21: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.